0: a registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PND Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan Nova City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
3: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalaman sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
2: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
4: Andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Magnum 45.
1: Άτομα κόμπανα, η κονσέλερ εξαρσίρου, chairman σα committee on public utility σα κονσίου, overseer σα RTA. Κονσέλ με μπούντακ, sir. Λέω κονσέλ με μπούντακ. Άτομ, yes, κονσέλ με μπούντακ, sir. Hello. Άτομ, λοιπόν, η κονσέλ εξαρσίρου, και είσαι ο chairman σα committee on public utility sa konseyo and then overseer sa RTE unya dai unya mo kung CCTV cameras magmailin importante ni sa kuan sa atong pagsiguro hap sa atong kadalanan sa atong dakbay ano tabi na gyud og na ay ambot plano man to gyapon nga kani adto man to na sigutan na mo na ni engineer og tarit kani adto nga murag na ay murag monitoring center ba
2: oo
1: murag area nga din dito monitor ang trapiko. Kunya dayon igo na lang yun nga oy medyo man og nag build up ang traffic sa kwan lapasan highway oy attention tawagan dayon tong concern
2: murag ka nang sa MMDA
1: nga tayo nadahang kamera ba atong lugar mao dito ma-monitor unsay kahimtang sa traffic ko sa usa ka dalan. Balikan nato si Consul Salcedo, sir, may buntag.
3: May buntag, magdunjun, magdumaybing, magbuntag.
1: Sir, kining metungod sa pag-install ng mga CCTV camera, asa gyud i-plaster tuon ng mga dalan sa ato nagbaya?
3: Ay pilot nila magnum June sa kanabitong CM Recto, Kaswagan.
1: CM Recto, yes. Oh, Kaswagan Junction.
3: Kaswagan Junction. O niya, dirida yun sa Belis Likuan Recto.
1: Okay.
3: O diya, dayon sa Corrales Recto.
1: Corrales Recto, okay.
3: Tulo lang sa.
1: Unsa man ni naka-mention kag pilot dini pilot sa kuan ha kanang
2: eroplano.
1: Kini naka-mention kag pilot mura og murag install kini nga mao nga mga CCTV camera dala na ang pag-evaluate kining kunsyal. Okay. Paki-expound kuno kunsyal palihog.
3: At least kung mabuan na ito, kung effective ba sa kainanlanon bagyot o maong bagyot sa dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Okay. Kung sa may kalender na isa mga CCTV camera ang atong magkakahibaluan o gakadunggan?
3: Sa ilang explanation, magdumdum, mabuan na ito kung pananlitan kining isa ka area dili na traffic, automatic na siya mo stop niya. Kung kinsa ning taas na kayo, mugo na dayon siya.
1: Okay.
3: Niya ang CCTV dayon makita ang ultimo ang gasakay sa sakyanan maklaro na. Kung di lugar tinted ang sakyanan, ang plate number maklaro na magdunjun.
1: Okay. Pero kung tinted di maklaro. But at least maklaro kung dili tinted di kaduha. Of course di man matent siguro ang di mo yung tintin ang plate number, maklaro sa mga plate number. Okay. Kisa may mo pa-automatic pag-stop kung galing wa na siya kinan mo agi, ang system mismo or
3: system na,
1: ang monitoring
3: system
1: center?
3: Na.
1: Ah, okay.
3: Ang system na. Pero nagya po yung command center.
1: Mauri gya po ning marag AI-generated gya po?
3: AI-generated.
1: Okay. So ang system na may mo sa lugar mo but pasabot ay kining kunsyal kung palitan na apay sakinan walay putol dito siya muundang
3: di siya muundang
1: meaning continuous siya nga green okay so ug na ay kay karong magod mura og karong panahon na mura og na ay by minutes no oh, 90 minutes na 60 minutes ano ba no
3: manual maguna magdimdjon kung imong tanahon lugar gi-budget lugar ang oras.
1: Gi-budget ang oras. Way tao ang nag-operate, pero kuha na, gi-set na daan.
3: Kana siya lugar, automatic na. So, AI-operated na.
1: Okay. So, unsa gihulatan? Nga nung wapang mga... Kaya ako sa... medyo excited ko ba?
3: Actually,
1: in fact, kanito may aging adlaw, gagad-hangad.
3: May 20, ang saad sa... the one system integrated Philippines incorporated magdum June. Ato lang ng May 20 pero karon gipa-follow up nato kang engineer Kabaktulan ang report ni engineer Kabaktulan nato ang ilang fiber optic na lang ilang gyulat.
1: Okay. Kanya tumiyag nga, ano, excited ko nga, namin siya man, AI generated. So, ito yung isap ko nga, as by AI generated, ano yung, mora magmauman gihapon. Unya din, natong yaging gabi eh, morag halos tanan nga mga topic lights, waga pangsyon. Gakirap-kirap lang, wapaw siya, ano, orange, orange ba na?
2: Orange.
1: Oh, may kong kikitan, ikaw nga kinimaw lang siguro ni. Pero wapaw may nagihapon, no? So, fiber optic ang gulatan. Asa po ba ni nga fiber optic? Optic.
3: Posible siguro sa Singapore pa. Kaya ilang Singapore? Partner daw ani magdunjun. Sigun sa atong may nabi. Ilang partner ani sa Singapore pa man nga company.
1: Singapore pa? Wa siguro tumuban dito sa katong COWD ba? Katong ilamit mo kanya. Arbitration dito. So, gulatan pa dito karon. So, pag maabot na to, unsa man dali na ba siya i-install kining ka-congelo basic na apay?
3: Ako di kay ko kasi nati magdumjun kay labi na yung anak manggod ngay ko po sa ilo. Ang gi-assign na to ani si Engineer Kabaktulan manggod ang atong head sa engineering sa traffic diya mo mag-assign ni Engineer O'Clarit. Muna nga siya gid-silagid ang na-agree kanas ani magdumjun pero sigun sa itong nainabi, GSIP meeting na mo sa Mancom, nag-assign naman sila o tao kung kinsay mo timbang o mo assist sa kanang anak ng kumpanya.
1: Pero ang actual karon nga kaimtang sa itong mga traffic lights, meaning nag-tindog diha, nga nakomposte niya na nag-gagunit o mga suga, kining kudyal, maugya po na ito makita. Ang system lamang ang gakausap.
3: Dili ang magpabilin ana kana lagi puste magdumjun ang traffic light ilista na nila
1: ang suga mismo ha
3: ang suga mismo
1: tulihan
3: ang magpabilin niya puste ra gyud kana still post
1: okay lagi kay og magbutang patag magtuko na sa patag na imposte pa diha magdumay ni dak murag balagan ng trabaho ba no oh pero tanggalon na lang ng suga diha purihan na lang bago i-pastar tong sabay sa ito yung device baka dito nga marag naa dito ang control sa baka medyo dali ra kining konsyal sa akong paminaw
3: dali na gid magdunjun kaya dili naman mag-install
1: naman
3: magkalot-kalot pa niya kung magkalot-kalot pa sabta kung ato pa ng kuwao na makakursa po ng traffic
1: mga yun na sabta o permit sa DPWH nagganang mga kuan ba nagganang mga requisitos anyway so nakamention ba ang supplier konsyal nga next week o ka so, mga tunga-tunga sa Hunyo inana
3: atong May 20 magnum June gipalo up man nagsaad sila kumuabot gyud ila dayong money din sila sa Cagayan
1: okay mo di gap mo ba gyud gapon ni katong nakpita na sa una nga kang katong Amora gani mo gapon ni or lain ni
3: ang sa katong
1: Amora gani ang apelyido
3: Adili,
1: lahi ni. Okay. At least, doon ay bago nga mo, one system integrated Philippines incorporated nga mo ay supplier.
3: Supplier, may install,
1: install.
3: Contractor, gibalim, magdunjun.
1: Okay. Now, gawasan ito ang tulo ka mga ginganlan mo nga mga junctions, intersections, kining naapailain po nga pagabutangan, giplano?
3: Sa pagkakaroon magnumjun, kana lagot kay gani, pag-propose nila, nagangyo man si Mayor Clarix o yung kung may mong madungagan o tulo o nom. Ang yung gipropose gani ni Mayor is kining sa Agora Junction, apil ang gusa, o apil na yun ang usminya. Mo ginunta ang gangyo ni Perola na sila mo kung ang tulo lang sa daw.
1: Wala natungod kay morag libre maning lugar morag pang pilot nga installation ang libre man eh. Pero kung kuan pa katubang magpalit na gyud ang syudad magbayad ang syudad na sila kaya nila ang pag-supply
3: apil na dayon tanan
1: apil na tanan okay kay kini ila morag i-demo lang sa nila ni kining kudyal, para nga...
3: Marang nag-pilot sila kay nai-demo nila kung unsa ba kay effective kung click ba diris ka ganyan.
1: Sa hoping, in their part, hoping nga lugar ang syudad, ang mayor mismo makonbinsi. Para nga maaghatpod ang syudad nga mag... magpa-supply nila sa mga sistema. Okay. Consul, sir, salamat, sir.
3: Salamat kay Magdunjun, maglumaili labi na sa Magdang Radio.
1: Inyo na ba't mga eksyon si Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho o siya sa may RTA Overseer. Oras, alas 8.14, parenta sa atong mga balitang lokal.
2: Gipahinumdumaan ni PNA Bureau Chief og COPC Director Dr. Niff Lokson ang mga membro sa pransa nga sa husto nga pagbalita sa mga sensitibong panghitabo ilabi na natong nabiktima sa depresyon. Matod ni Lokson nga kiniaron dili usab makahatag epekto sa pamilya sa biktima o sa uban pang nakasinati sa depresyon.
4: Palita ang guilt na ay mag-report. At karoon, gina-generalize na karoon sa mga health, sa mga like na doctors, psychiatrists, dili dahil dapat na siya yung na-suicide, but diba, victim sa depression. So, suicide, sa taong na dito sa kapit, consistent with cases of mental health issues, depression, that leads to suicide. And sometimes we report it not because, we have to accept na this is local in nature, tagal hindi ma-born. In fact, we have to be very sensitive with kay, bisag dili na po pangalan, ipakita lang nato ang lugar sa alay or sa wakto. Teka na dahil katong mga kaila, mohang yun na please, parimog na kay Juan. Hindi na yung mga nga scenarios, right?
2: Ang pamayag ni PNA Bureau Chief o COPC Director Dr. Niff Lokson.
1: Gibot yag ni Cagandoro Water District Consio WD Board Chairman Jerry Canyo nga gikinala na ang water increase rate sa o ang pagtaas sa water increase rate sa COWD. Inapiktado na ang ilang serbisyo sa pag-repair tungod sa kakwangon sa pondo. Matuloy kanyo nga daghan karong mga consumer nga dunay mga reklamo o dili gayon maaksyonan tungod sa kakwangon sa pondo.
5: Naningkamot nga makakuha gyud kita og water rate increase kay medyo pitos na kayo ang atong kahimtang atong panudlanan og apektado na ang atong mga serbisyo sa pag-repair, sa paghatag usab og ugmad sa dugang serbisyo sa tubig. So kung dili gayud kita maka-increase, apektado gayud ang atong serbisyo mo na daghantag mga consumers kay naay mga yangungo dili diretso natong matubag kay apektado ang atong operational expense nga nakabanyana tungod sa kakulangon sa pundo.
1: Ang inyo nabati mao si COWD Board Chairman Jerry Canyo. Karon sa Tumagdum National. Nagtuo si Sergeant Amy Marcos nga gitarget karon o gilitar ang Senate Blue kon Senate Majority Block tungod sa sunod-sunod nga mga kaso nga gipasaka batok sa mga miyembro. Mato ni Marcos gaduna sila ay mga nadawat nga text gikan mismo sa mga concern ng mga personahe sa Ombudsman, Department of Justice kon DOJ o National Bureau of Investigation kon NBI nga nag case build up sila nga gimando matod pa ngayon kanila.
6: Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit sa OMB. May nagte-text mula sa DOJ at NBI na nagke-case build-up daw, utos daw ng ilan. Ngayon, kung totoo yan o hindi, hindi naman ako praning, pero nakakaabala talaga. Kasi nangyari na, anim na talaga. O, ayun pala eh, siya na pala nagdeklara. So, hindi talaga chismis yon. Hindi kami praning. Talagang may utos palang gano'n. So, lahat kami, talagang pinupunteriya.
1: Ang inyo nabati mao si Sergeant Amy Marcos.
2: Giklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Caso nga di manggilabot ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nitabo nga kagubot karon sa Senado. Matod ni Castro nga mayo ang kasamtangang palisiya sa Senado apan dunay uban nga buot kini nga usbon. Gidugang pa ni Castro nga kiniusab ang maayong kahigayunan aron makita sa katawhan kung ang mga opisyal sa gobyerno nagtrabaho.
7: Ang mga nagaganap sa Senado ay kanila po din desisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon ito. Ngunit dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Agaya nga sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Gibatikos karon ni Act Teachers Party List Congressman Antonio Tino ang pagsulay o pag-usab sa Senate Rules sa majority block sa online participation o electronic voting. Matunitin nyo nga tingnan nining mapabilin ang ginagaroon sa mga boto sa mayoriya, particular na sa wabot ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
8: Kung mananatiling ganyan ang sitwasyon, ay again, pwedeng magamit na naman ang rule ng quorum para mapigilan ang trabaho. Essentially, lahat ng trabaho ng Senado yan.
1: Ang inyo nabati, Mausi Ag Teachers Patrice Congressman Antonio Tinio.
2: Nagto si Senador Ping Lacson nga posibleng dunay na imugawas nga warrant of arrest batong Senador Jinggoy Estrada kinitugod sa kasong plunder gikan sa ombudsman. Mato ni Lacson nga kung maduso ang maong kaso ug maadlawa, posibleng magpagos gilayon ang korte og warrant of arrest sa adlong Lunes.
9: Napahayag na rin ni Ombudsman Boying Remulla, parang ganun ang tema ng kanyang pahayag. Ano? Sinabi niya, pipirmahan niya na yung information. Dahil holiday, ang na-expect niya, yung information, maipapile na yan sa Sandigan Bayan on Friday. Kapag ito'y Friday na ipile, alam naman natin, pag-aaralan niya ng mga husgado, meron yung tinatawag na judicial determination of probable cause. Eh yun naman, mga 24, 48 hours yun, madi-decide na yun eh. Kung meron talagang probable cause, para bang sususugan nila yung probable cause sa findings ng ombudsman o hindi. Eh, baka magkaroon ng warrant o pare. So, bawas na ng isa.
2: Ang pamahayag ni Senador Ping Lacson.
1: Gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga pinakabugat ng kaso ang posibleng atubangon ni Kani House Speaker o Leyte 1st District Congressman Martin Valdez. Martin Remulla, nag-isip nila nga grandest case ang atubangon ni Valdez nga first time matun pa ang imuon sa kasaysayan sa Pilipinas.
10: The grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury, yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madaling ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kinakailangan matapos. Conspiracy yan. It's only a description of what we are trying to put together.
1: Ang inyo nabati, Mausi Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Nagto si Attorney Cristina Conte, International Criminal Court on ICC Assistant Counsel, nga posible pang mabago ang petsa sa trial og mga palisiya sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC nga gitakda karong Nobyembre 30 ning tuiga. Mato ni Conte nga dako gihapon ang ihatag nga konsiderasyon sa hukmanan sa panglawas sa o fitness to stand trial ni Duterte.
11: Yung minsan ang pagsulat ang magiging batayan, kaya inaabangan yung examination. Pero napapaisip tuloy ako, may isang ang nagsabi, baka po may naratibo na gustong ipaabot. Pwede. Exactly. Tiwala naman ako na mahahagip ito ng experts. Minsan ang ganyan, di ba, paarte-arte, posibleng may makumbinsi ka. Pero yung eksperto, generally kung ano yung nakomit mo sa status conference hearings, sa bago ilalagak na ebidensya. Pero parang may pwedeng excuse katulad ng kahahanap lang ng ebidensya, kakapresinta lang ng testigo. Pero may proseso at kailangan may pagpayag yung mga judge.
2: Ang pamahayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte.
1: Gimando karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samahin siya sa gobyerno nga pangandaman ang epekto sa El Nino sa Pilipinas. Matod ang Executive Secretary Ralph Recto nga gituna na sa gobyerno ang mga lakang nga kinalang ipatuman.
12: Nagkaroon kami ng pagkatulong ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng aking pamahalaan pagdating sa El Nino. You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and reportado na tayo dyan para maipsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
1: Ang inyo nabati, Mausi Executive Secretary Ralph Recto. Karon sa tumagam international sa Russia, gitawag ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Sakharova ang International Criminal Court kung ICC nga instrumento sa neo-colonialism. Mato ni Sakharova nga dili ubos sa United Nations kung UN ang ICC nga nagpamatuod nga di kini usa ka universal organization. Ginugampanin sa Kiaroba nga usa ka quasi organization ang ICC nga nakabase lang sa kasabutan sa limitadong mga estado. Samtang giklaro rin nga ang China, India, United States, Russia ug pipila ka nasod sa Asia dili kabahin sa nasgutang kasabutan.
2: Sa Iran, gipang himakak sa Iran na nga-kolekta sila og tool o bayad sa mga barko nga boat muagi sa Strait of Hormuz. Matod ni Iranian Foreign Ministry spokesperson na Ibrahim Bakayi, nga gi-finalize na nila kauban ang uman ang usa ka joint safe passage protocol sa nisgutang karagatan din ang kasabutan lang ang environmental protection fee og navigational fee.
1: Sa Taiwan, nagpadayag sa kaandam ang Taiwan kung ugaling gubaton sa China. Mato ni Taiwan Deputy Minister Yu Chongxin nga nagahin ang Taiwan karon og $31.1 billion nga budget alang sa ilang defense spending. Girugab pa ni Shin nga gamito namang pundo alang sa pagpalit sa mga bagong armas sama sa missile system o pagpaligon usab sa ilang cyber security. Samtang masaligon usab si Shin nga dili sila pasagdan sa ilang mga kalyadong nasod.
2: Sa Amerika, nanawagan si United Nations UN Ambassador to Ukraine Andriy Melnyk sa dinaliang ceasefire sa Russia tali sa Ukraine. Kinihuman sa gihimong pag-atake niini sa Kiev, diin pipila ang patay gubay-bay ang apektadong inosenteng sibilyan. Matod ni Melnyk nga ang gihimo sa Russia dekong kalapasan sa international law.
13: We call for a full, immediate, and unconditional ceasefire, as well as underscore the urgent need for concrete humanitarian measures, including the complete exchange of prisoners of war, the release of all unlawfully detained persons. Russia's ongoing war of aggression against Ukraine constitutes a grave and continuing violation of the Charter of the United Nations and of fundamental principles of international law.
2: Ang pamahayag ni UN Ambassador to Ukraine, Andriy Melnyk.
1: Sa tumagong business, gikonfirma ni Republic Gas Corporation kung Regasco President Arnel T. nga miubos sa 17 pesos matag kilo ang presyo sa LPG sulod sa 7 ka sunod-sunod ng mga semana. Mato ni T. nga kinitungod kay ubos ang shipping costs ug ubos usab ang presyo sa krudo sa world market.
14: We have 7 straight weeks of doing a price reduction. This is caused by the reduction of the shipping costs. But in the past 4 weeks, the diesel and gasoline is also going down because of the crude oil reduction. In our case, because of the familiarity of our shipping companies that are delivering the LPG in Asia and in the Philippines, now getting their product from the U.S. So all in all, for that 7 weeks, a total of 17 pesos was already slashed on our LPG retail price.
1: Ang inyo nabati mao si Regasco President Arnel T.
2: Nagpahigayon ang Department of Trade and Industry kung DTI misama sa Oriental o Financial Literacy o Government and government support orientation sa mga fisher folks o farmers cooperatives sa Upol, Misamis Oriental. Ang mga kalihukan nakatutok sa pagtudlo sa cooperative leaders nga maayo ang pagdumala sa panalapi. Samtang naghatag-usab ang mga botan sa nagkareyang mga programa aron suportahan ang sektor sa agrikultura o pagpangisda. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabilingubos o 16 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 81 pesos o 43 centavos sa pagsarap.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:49. Igala, kumusta mayong nga buntang kanyang tanana? Welcome sa tumatago ba sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adlaw na siya karon may gala nga Webes o Pizza 28 na may gala sa bulan sa Mayo 2026. Pizza 28 Webes may gala. Kanong adawa, medyo patsada nga numero para may gala sa pagtukod sa mga negosyo, pagbuhat sa mga balay, uban pa, labi na pag-opening. Diyan mismo sa mga negosyo may gala. Tungod kay matod pa ang Pizza 28 is buenas, matod pa may gala nga adlaw. O usan ni may gala sa karon nga magahimo may gala sa pag-open may gala sa ilang negosyo. Of course, may gala mausap, may gala ang si Kagawad Alan Magsayo. Murag I think may gala karon sa adlaw. Karon niya i-open may gala ang iyang convenience store, ang iyang kiniabang restaurant o usa ka coffee shop nga namahimutang may gala karon diha dapita mga igsoon sa may mambatangan na mambatangan na Alay Manolo Portage or Sacoms Cagayan de Oro may gala boundaries Cagayan o Manolo diha sa may mambatangan area Upper Puerto ning atong dakbayan o alang nitong gusto mo success dula sa basketball diha libre man ni mga artista niya diha unya sa hapon may gala alas 2 na diha sila ang mga artista may gala sila si Joros. Nadya sila si Joko, Joko Diaz, sila si Matt Evans, Marlo Aquino, sila si Bal David, o guban pa, may gala, nga maghimo sa pagadula o basketball, mga igsoon. Narada Prince Highway, may gala, kanang iyang bagong ibukas niya, mga igsoon, nga usaka convenience store, ang Papos Convenience Store o Papos Grill, mga bagong kini may gala, nga mga establishment to, nga nayang ibuksan karon diyan, pita may gala, da Prince National Highway, diyas mambatangan a perperto ning ato syudad. So na mga artista diya unya may gala o mga player sa NBA mga igsoon may gala kanabang nga naakaroon mga igsoon diya mismo sa kiniabang atol sa pag-opening karong adawa. So diya mismo sa aper mambatangan a perperto may gala ang ilang activity unya. So na mga artista diya na si pipilak mga opisyal nga gikan sa may gala sa lain mga lugar. So congratulations Kagawad Alan Magsayo sa bagong building diya may gala o mga establishment yang gitukod o yang ibuksan karong adlaw. Ni mga artista o mga PBA players may gala nga naa karon invite diya mga igsoon na magdula basketball libre sa gustong mo sunong sab diya dapita. Kay basta gani Pizza 28 basta may 8 may gala Pizza 8 18 28 muna may gala ang patsada matod pa mga igsoon may gala nga kini abang numero or pizza para sa pagbukas may gala sa mga negosyo. Sa tanan nga naa karon may gala gamonitor kanato mayong buntag mga sugeng tig paminaw sa atong mga kaigsoon nga karon nagsulod sa tuga programa di sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Apit na nato tapuson may galang buwan ang Mayo o nya dayon may gala kini abang dakat pa piyastahan tun karon maparaw na og sa karong semana ha. Karon lang ang dunay opisinas gobyerno ugma wala na sab meaning karong semana lang tulo lang kadlaw may gala ang adunay transaction buhatan sa tong gobyerno ang Lunes ug Martes kagahapon holiday karon na pagka Friday na sad wala na pod padulong sa Domingo. So sabton tulo lang kadlaw may gala karong semana. Okay, so sa tanang taga mga sugeng tig paminaw mayong buntag sa tumag eksonan nga naa karon may gala nagabrito kanato sa atong programa sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa ato mga igsoong mga OFWs, sa tanang mga Pinoy nga nakaroon sa abroad via live streaming, inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. O sa tanang nga nakaroon may gala, gamonitor ka na ito sa gawa sa Nasur, Dao Susamas, Diakaras, Pilipinas, may gala, while gamonitor ka mga igsoong sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sa ato mga viewers, karong matagtas, kamuntagon, may gala, nakamonitor ka na ito, pinagi may gala sa ato Magnum Live sa Facebook, inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kay kaninyo sa tanan nga nag-view ka na ito, Migala, sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Okay, dinis sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum, rahmatullahi barakatuh, mapia, mapita, may buntang ganyong tanan, mga igsyon taga mga Muslim. Kagahapon ng adlaw lang sila, may gala, nag-silibrar o nagtamod, may gala. That's why nationwide, mga igsyon, gipahigayon na ito ang holiday, tungod may gala, sa adlaw, usa sa mga festival nga giselibrar, pinakadako nga festival nga giselibrar sa tumigsong mga Muslim na nationwide o worldwide, may gala, ang Eid al-Adha, Festival of Sacrifice. Sa tanan na to nga naakaroon may gala sa atong dakbayan na mayong gabuntang kanyong tanan sa may kabukirang bahin, mahag sa iyaal danyong tanan des kabukiran o niya dayon maupay na buntang sa inyong tanan di napita may gala sa may probinsya sa Camiguin. Niya nata sa atong gihulat nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlawa.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Kini nga bahin sa atong programa hatong kanato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tablo ni atong syudad. Niya may gala ang atong kahimtang sa lakaw sa panahon. Aunahon sa nato may gala ang bagyo. Kay karong adlawa Webes, posible may gala musulod sa karong adlawa. Unyas gabi eh. Kung nungaling madelete ganyang flight, adito nang kitsas kadlaon may galas Bernes. Pero most probably may gala, karong adlawa Webes, musulod na may gala ang naskutan may gala nga bagyo. Gawas pa man siya may gala sa Philippine Area of Responsibility. That's why gingandlan siya may galang si Jammi. Jammi ang iya may galang international name. But kung musulod na siya sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw, nganlan siya may galang bagyo may galang si Duming. Okay? Now, ang naskutang bagyo may galang si Jammi, anaapa siya karon may gala sa Gilayon nga mukabat may galang ganto sa 1,190 kilometers. Dito na may gala sa istingbahin mga igsoon sa may boundary sa Visayas ug Mindanao area. Now, kana may gala kaganina. Now, ang niskutan nga bagyo mga gala, padayon siya sa iya may galang gikusgon. Nga doon na siya may gala pagkusog na. Nana siya sa kategorya may gala nga tropical storm na siya. Tropical storm. O niya, ana-ana siya may gala sa gikusgon nga 65 km per hour ang iya may gala nga maximum sustain sa dool sa sentro may gala. O aduna sab siya may galay moabot gadto sa paghaguros or gastinis nga moabot may gala ngadto sa 80 km per hour. Nag-irog may gala ang naiskutan mga igsoon nga bagyo mga igsoon sa gikusgon nga 20 km per hour. Paspas ang iyang pag-irog may gala sa iyang direction mga igsoon nga naa siya sa pa-northwest may gala karong panahon na meaning tumbuko niya may gala ang parline. Now ang naiskutan may gala nga bagyo, kundi man siya makasulod karong gabi, pinakadugay na na may gala unyas ka down, mga igsoon, ang iya may gala nga puntarya ni ani is sa iyang pagsulod may gala, of course, nga na ito siya bagyong local name, Duming. Pero ang nakagood news lang niya ni ani may gala, kung ato mga igsoon basihan ang kasamtangan lugar ka mga weather models karon, dili ni siya may gala mulanful sa kayutaan. Naara siya may gala magsubay, di mismos kadagatan may gala. Oga while mga igsoon nga magsubay siya das kadagatan, hinahinay siya may gala nga mupasaka. Pero magpaduol din siya dito na pita sa Luzon area kay mag-intensify pa man eh. Gikan may gala sa iyang pagka-tropical storm, posible may gala nga mukategorize pagkining ganto may gala sa pagka-severe, hangtod may gala sa pagka-typhoon kategori. Gani, ang uban may gala mukategorize niya ni nga posible may gala, pagduol naging siya dito may gala sa may Taiwan area, niya sulod sa Philippine Area Responsibility sa Parline, posible pa ni siya mahimo may galang super typhoon. Pero ang nakanindot lang kanil mo landfall ni siya may galas kayo taas Pilipinas. Mupaduol lang ni siya dito na pita may galas sa may Luzon area. At mga igsoon na pita mga igsoon sa may Cagayan na province mga igsoon. Okay? So, din is ato, tungod sa katako, kayaw sa iyang circulation, sa pagkakaroon may gala ang niskutan mga igsoon nga bagyo, posible may gala kinisya, nga dinis ato sa pulo sa Mindanao, apektado ta may gala sa gitawag mga igsoon niya nga trough. Kay ang tanan may galang weather system sa tundasod karon una kining bagyo nga naagawa sa Philippine Area Responsibility at bang sa Mindanao o Visayas area. Dayon sa sulod sa Philippine Area Responsibility, apektado ta may gala sa iyang ikog, extension or trough. ang trough niya may gala na karon naka-apekto direktas Mindanao ug Visayas area. While sa western section may gala sa Pilipinas, apektado may gala ang gitawag mga igsoon labina sa may Sambuanga, maulanon gidapita sa may Sambuanga. Actually tibok halos tibok pulos Mindanao. But ang western section sa atong isla sa Mindanao, apektado ni siya may gala sa gitawag south westerly wind flow. Muna ni siya ang hangin may gala na nagdala gidala mga igsoon sa bagat. Pero wala pa gid siya bagat officially gideklara sa tupag-asa. Now, that's why maulanon ni siya tungod kay ang extension may gala sa gitawag southwesterly wind flow, hanging habagat may gala, mo'y makapaulan sa westing bahin sa pulos Mindanao. While dinis ato may gala, Camiguin, Northern Mindanao, Bukidnon, Lanao Provinces, kita apektado ta may gala sa gitawag nga ikog or trough or extension may gala sa bagyo. Tungod sa kadako may gala sa kiniabang ikog or hangin dala may gala sa bagyo nga si Jammi or pagsulod Duming, na kwanta, apektado tas Mindanao may gala sa iyang trap niya, sa iyang extension. So that's why, halos tibok pulos Mindanao kung niya sapon sa gabi, maulanon ta may gala, dala sa niskutan may ngayon nga trap sa bagyo. Wala pata direktang maigo, but ang iyang trap, ang iyang ikog, ang iyang tumoy, ang iyang extension, mo'y makapaulan ka na to may gala dis atos pulos Mindanao. But karong panahon na, despite may gala nga naabang ngayon kining maong weather condition, still may gala na apagyapoy kainiton nga itong tagamtaman karong adlaw may gala din sa atong nasol presyon sulod silang parimalay. In fact, matun pa kagahapon atul sa iyang pagsunog, gisunog niya may gala ilang balay, naglive siya, apil niya gisunog iyang kaugalingon mga igsoon sulod sa balay. Unya dayon, doon na pa yung mga paglive niya may gala sa iyang mga hinanakit niya mga igsoon nga nung iyang buhat siya sa iyang gibuhat lugar. Na siya mga taong ipang-mention na nga siya mga pasaylo o rugar paramdam siya sa mga taong ipang-mention niya o rugar prior niya gibuhat matun pa ang maong krimen kay sumad na po kagahapong adlawa 40 dias po sa pagkamatay sa iyang magulang nga giluba patay siya may gala diya napita may gala sa may Agusan Canyon Manolo Fortich Bukidnon silinga na sa itong kauban ni kanyang tunya si Magnum DC, doon lagi kayo lang balagyan. May gala, kininitabo, malingson nga, kiniabang usak ka, mangilgig kayo, may gala, nga pagpakamatay sa usak katao. Nga gisunog niya ang balay, tuwa sa apil, sulunog may gala. Now, naay mga reaction nga maingon nga, kiniabang, nga nung sa taas-taas kapag live, nga nung wala siya sudli dito, unsa baka. Dili maduulan siya may gala, tungod kay, sigun sa tao nga musulod to siyang balay, nga mag-intervene kaniya, yang tigbason. Murag nawala na gid siya may gala sa paminsar. Ang iyang good is hunusan na gid niya. Kay gani man gipangita pa niya ang iyang usa ka pagumangkon nga moy duol close kay kaniya. Unya dayon nga nagulat siya wa naman mubalik kaniya. Siya nitabo nga matud pa niya sa iyang pagpanamilit prior niya magila gidabdaban lang balay apil yang kagalingon nga muna na lang siya. Mulakaw na lang siya una kay sa tanto niyang paabot wa bada kuno niya. So sige. So, grabe may gala, grabe ka trending karon sa bisan asa karon may gala kung mag-open ka ga social media, nadya trending kanuna gyud mga igsoon kining usa may gala ka lalaki. Actually may pagkabinabay kini siya mga igsoon, nagpakamatay siya may gala pinagis pagsunog. Now, pabuta katong kauban may gala na karon na sa area. Kay ang ato mga awtoridad sad may gala nag-investigar ba siya ni ani, but gituan may gala nga di na gyud siya mapunggan, siya kung galingon may gala tong kay depressed ang maong tao. O niya, na siya mga hinanakit siya ang pamilya. So, mula gina, no, nga, sa ato nang giingon ka ninyo, panahon gani, simba ko lang sa inyong sakop pamilya, nga doon ay nakita ninyo nga depressed ka tao, sakop siyong pamilya, labi na gapadungog-dungog na siya, nga maghunos, nana, ayaw gid, tagaigid siyang importansya. Ilihis ang iyang atensyon, diya mismo sa pagpagamatay ni Noah, na atay mga buhatan sa itong gobyerno nga makatabang niya na may galang matang sa balatian. Na mga eksyon niya, katong DSWD sa cities, ang DSWD may gala, daa. Na sila yung mga programa para niya na may gala nga makatabang sa tao nga nagbalatian may gala sa depresyon. Kay anytime yun na, dapat yun may gala, tagaan yun siya katensyon. Kay labi na kung nagbahad-bahad na siya o doon na pag-attempt na niya, kana delikado na gid na kayo. Sayang kang kinabuhi mga igsoon. Sayang kang kinabuhi tungod lang kay may problema nga sa ato nang gibalik-balik kaninyo may gala, ang problema masolusyon na siya. labi na kung galing may gala, di mo na iluon si mong kagalingon. Imong ipa.

0: kwan ba ipadayag nimo sa tawo nga gituan nimo nga masaligan siya kay once imo na nang mapahungaw ang imong kasing-kasing nga naay naga alintaob nga mga pagbahay dito sa sulod lugar matauhan ka malandagan ka kundo na kay istoryahan niya na may galalbid nag maadbaysan ka yung bisan lang gani nga nakapahungaw ka murag medyo magaan-gaan siya radar sa imong iluon ka na nga problema. So pabuta may galas magbe-persid blanca na siya karundas area para atong mahinabi may gala ang mga pamilya niya ni. Labi na sa gipang mention niya prior siya may gala nagpakamatay nag-live pa ni siya may gala o na siya gipang mention ng mga pangalan nga sakop sa iyang pamilya. Okay? So da naman karun may gala human pagkasunod siya malay nakita na lang may gala iyang patay nga lawas tungod kay daan na siya nagbahad human niya gibubuan may gala o gasolina ang naspalibot sa iyang sunsa malay. Matupad niya nga diak siya, anak karon mo padulong, after may galaga, yan ang musilaob na ang balay. Kay magpakamatay gin siya, may gala. So, ngilngig kayo, mga igsoon. O kung na-advisan lang unta kini siya, kung natagaan lang unta ni siya, may gala, sa mga intervention ba? Nga, kini bang, importante magkapahungaw ka sa imong naasya mong galamhan. Okay? So, pabuta, kaya ito sa may nabi, ang ito mga otoridad, kalabot sa mga sa usaka trending karon may gala. Kada open ni mo sa social media, sa Facebook, moy mugawas gyud may gala kay trending ni karon ang usa ka lalaki may gala nag live unya dahil may gala iyang gisunog iyang kagalingon sulod bay mismo sa ilang panimalay. Mabuta lang atong kauban may gala na karon sa area og sayron tani may gala kun unsa gayud ang kiniabang matagbanatong naguna gyud nga rason kabugat sa iyang problema kay ang purpose nato mga igsoon nga makaluwas tang kinabuhi if in case ba do na pay lain may gala naghambin gihapon may gala og kiniabang mga suliran, problema sa maniani, nga magairan ta nga dilit na mo'y solusyon. Gibalik-balik ta naman na, nga dilit na mo'y solusyon. Una is, imong istoryahon ang Ginoo, mangayo ka o giya, panalangin nga to kaniya, o sa mga taong imong maistoryahan. Istoryahan nato ni may gala, istoryahan ta ni, para nga, if in case ka doon may namina nato karon nga doon ay mga susamang problema niani, at least may gala nga makahatang tagiya, nga dilit na mo'y solusyon, o makapanaminan ba, nga usa lang kana ka depression nga sakit may gala nga dili gyud ordinaryo but pwede na siya may gala nga matambalan mga igsoon pinagi sa mga advices. Standby lang kalabot na may gala tungkol ba na karon da Syria samtang sa pikas kabay pabuta may gala kaya atong i-follow up ni karon kadumdum mo may gala ton bitaw ganing namuga bitaw gani diya sa puerto kaniadto nga nang layas. Nagdagandagan sila may gala pero nangadak pa nagya pagbalik ka mga sabar na magiging kaayo ka mga limusong na magiging kaayo. Nadala naman sa ang uban nito sa Dabaw. Pagkabot sa Dabaw ng layas na sab na malik na punis kagayan. Mga membro siguro ni may gala ni mga tawanan sa gitawag na Boy Ikyas.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Boy Ikyas gang may gala, mga layas, mga dakpan naman sab. Katodis Pierto, blumbas lang pandagan may gala. Pagawas nila, lumbas lang pagdagan mga igsoon, panulong tos bukirang bahin. Ah, nangadak pa naman sila. Nangasaman-saman ang uban. Imbis kang idalanan tos layo, nang layas na sab. Naman siguro ni mga, kung may gala, gahum-gahum siguro ni sila ba? Nga, bisa kung saan, pagpadla kanila may gala, manggawas lang gagihapon sila. Nakaroon, kinangadak pa naman sila. Pabuta na, kaya nandiyak na may gala sa maglumkiya. Samtang sa pikas kabahin, pabuta siya may gala, kaya atong ipaluap. Kay lining ato may gala discussion kay sa matang diskusyon nato, naasab ta may gala yung mga paluap kung unsa rin itabo. Kay, kung inyo madumduman may gala, kinibang doon na may gala yung mga projects diya nga gipangbiyaan na sa pinakakatuigan mga igsoon o niya naghasol sa mga katawhan sa mga motoristang nga mga lumalabay. Kaya ang National Highway, gihimo naman nila may galang garan sa ilang mga sakyanan, gihimo na nila may galang stakyan sa ilang mga kahimanan, gihimo na nila yun may galang puyanan kaya na may bankhouse nila and yet National Highway na nagyabando na mas pila kakatuigan may galang projects that's why ipangutan na ito may galang buhay pabagang kontraktor ani ug buhay pabagka may gala ang nag-budget para sa project ani pero matapasan buhay pabandaw aw na na-prove ginato ka buhay kaya kagahapon naman ito giniskasan gitrabaho man na karong buntag may gala gitrabaho na sab abuhay pag yun lagi oh buhay yun. Ang kontraktor o nagpahimo na nga project may gala, buhi pa. Kay kung wala na ito may gala, magmaka din is kahanginan, pinakakatuigan naman na may gala nga nakakusa traffic niya, i-abandon naman na. Pero sa niya, ipangutan na tagbuhi pa ba sila, na prove na to nga buhi sila may gala kaila makarong gitrabaho. Kanya pag-agi ko sa buntag nga pinaspasa yun may gala ka trabaho yun. So na kung buhi sila unless rugar ang problema lang kay sa mga pangutana na po may kwarta na or wala na or ginakuha na bang mga commission sa ana wala na. Pero basin wala pa kaya gitrabaho man. Pabuta ka na tong kabas maglumkiya karoon yung butaga mga gala. Okay? So at least mga eksyon nga sama niyan eh, aw matrabaho man di ay ganit yapon may gala. Kaysa ato na lang na mga eksyon nga kalimtan-kalimtan nga naghasrol may gala, naghatag o kapurisyo sa ato mga katawhan. Standby lang, kalabutan na may gala. Samtang usap sa mga kiniabang nga mga update may gala sa nasudnon. Sa nasudnon may gala, tungod lagi kay di man yun may gala makuha na pagbalik may gala ang leadership niya sa Senado para dili mapadayon ang investigasyon may gala sa kawat sa flood control o sa billions-billions o trillions sa kwarta nga gipangkawat sa mga halandon ng mga opisyal na wa man gi mamalhin may gala aron nga mubalik sila na sab sila maghupot may gala sa leadership sa Senado aw ang gibuhat karon may gala tagsa-tagsa silang gipangkasuhan. Gikasuhan na mas bato may gala. Aw wala may kasus bato. Kaya bato kanang iyang kaso dito may gala sa ICC o beti labot sa Pilipinas ana. Pero tungod lagi kay muluhod man kita sa ICC kay politika man eh. That's why may gala gi-implement yun ang pag himo may gala sa paglakag kang bato. Na si bato karon siya pangitaay may gala. Pariente naman ni Ruben Padilla. Pariente naman may gala ni bato ng mga balay. Dito sa Pampangag. Asa bato sa Angeles may gala. Asa bato. Alagi pangita. Wala niya. Wala na gamit Sir Suaran matupas kapitan nga sumali so, sila nga mga naamot sa gobyerno naamot sa mga otoridad pero manulod mas mga panimalay nga pangitaon ang ilang pangitaon diya o niya wala may mga Sir Suaran wala dalaga ng mga dokumento uy sa makaibot pa sa botani mga eksyon lahi ragyon ang kanyad to may gala o ang karon nga wala natin gamitay balaod may gala sige now diapon sa Senado gipangkasuhan na sila. Gipangkasuhan may gala ang mga senador, mga eksyon nga rugar mga majority nga di ko nila makuha may gala kay gusto nila nga mubalik si Tito Sen. Gusto na may gala nga ibalik may gala si Mig Sumire. Gusto naman nila may gala nga ipalingkod nila mga eksyon si kaning Wing Gatsalyan. Dili man kay pila naman sa kamok. Ah, di mo makuha di ayun nga hangyoon mo nga mubalik na san sa amo. Ah, di ni. Kasuhan tamo. Kaso karon may gala ang ilang giapang atubang. Kaso may gala. Gikasuhan na mga eksyon karon o halos may gala katong mga kiniabang mga senador may gala na membro sa majority. Ala kaso, tamas ginawa. Di mo badala di ay ha, hangyoon mo bubali sa abo. Di ba mo bubali, di kasuhan na lang mo. Karon gipangkasuhan sila may gala. Lain-lain ka mga kaso mga eksyon, bisag unsa na lang, basta kanay kaso. Si Ruben Padilla, gikasuhan siya may gala. Isip, obstruction of justice kang bato. Na, sa may pag-obstruction of justice sana nga unang-una, wala man siya gibuhat may gala nga kadabang unang-una si bato, may kaso ni bato din o may warrant din sa Pilipinas. Unsa man yan pagkakaroon niya may gala pagtago sa kriminal, may dito man sa ICC na. Unya, ang ICC karon may gala din sa atos Pilipinas, doon na pa man gani gisang at may gala nga main case karon nga nasa Senado, nga ano sa Supreme Court, nga wala pa magay ma-resolve na may gala. Giunha naman noon sa mga otoridad. Wa pagay decision ang korte, nauna na sila dakpo na nila. Na karon human may gala kang bato nga gikasuhan, ilang ila kagay kay ilang dakpon, igisunod nila may gala si kiniabang kwan, gisunod na may gala si Ruben Padilla. Unya kasuhan sab kuno nila may gala kay naman sila gipakita nga warrant sab kuno musunod para dakpon sab kuno may gala si Bunggo. Na lain pang nas majority may gala si Chesa Escudero. Kasuhan niya po kuno si Jesus Cunero. Apel may gala kining mga sakop may gala sama lang ni Senator Marcolita. Kasuhan niya po. Jingo Estrada kasuhan. Joel Villanueva kasuhan. Apel may gala ang magsuon nga sila si Camille o Mark Villar kasuhan niya po. So, what na maging mahimog yun? Gusto na mo mag-investigar aron mga bisto kami ng inyong investigation sa Blue Ribbon ha? Kasuhan lang mo aron mahurot mo. Kasuhan mo. So, napagani may gala, di pagiging kakadakpan ka to, may gala si, huwag mo ginagdakupod, may gala kag, mga eksyon kang Zaldico, nga mo gito'y utok, may gala, at the same time, mo gito'y di kaibalo sa malita-malita nga kwarta. Wala na pangitaan, may gala, si Batong ilang gusto, dili si Zaldico. Kay mga bisto kita, mga damay kita niya. ang kwarta na to, mga bawi kini atong kwarta nga itong mga kamtangan nga ato na napalit gikas kwartas kinawat. Na karon kaso-kaso na sab, kaso-kaso may gala ilang i-hampak may galagan to mga igsoon sa mga senadores. Kuya na ni Pilipinas karon may gala, wa na ni magkadimao mga igsoon. Wa na ni subay-subay sa balaod ah, tumuo mga ng balaod. Kawat mangganing kwarta may galaga bilyon, trilyon, sa kawa muhagis balaod. Kini pa magkag balaod-balaod lang. Pilipinas man eh, lahi man eh. Kaya kung dito pa rin sila mga nasod, ang ipangdabdaba na ning atong mga halandon. Patay na ning mga halandon nung takaroon nga kawatan. Na kay Pilipinas man, so huwag makahilabot. Pero dito sila yung nasod eh. Agilusob na ni sila. Apil na naman kapikas may gala, ipangsunog na ni sunod sa balay may gala. Na kay Pilipinas man, aw na, medyo di magkahalabtan si halandon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Si Honorable, magpabilin siya sa pwesto may gala o padayon ang pag... parugar may gala pag hangad sa tao ganto kanila kay halandon baya sila kawatan lang pero halandon man bawi gyapon bisa tong kalawatan sa kwartas tao pero halandon man so di gyapon mahilabtan so mo di may gala ang mga issues karon mga igsoon sa mga nasudnon may gala labi na mga igsoon sa hangtod karon sa ilang ipangkawat ka mga kwarta wala gin at silutan maski usa wa ginadakpan maski usa ang billions billions tora ka mga malita gyapon sila may gala. Kita niyan eh, tinapa-tinapa lang tapanahon seleksyon. Pero kining mga kawatan, ng mga halandon na to, mga honorable, billions-billions ang ilang paldo. Okay? So sa tapong pagbalik, may gala, bulyadas na ta. Kay tato magkauman kahulat, may gala sa layo-layo ng mga lugar. Sa tapong pagbalik na, oras maginikanan, alas 9:29.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto, made from rice.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagbaitisina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo mapanalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.

0: mababae.
1: Igzon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos o mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20 inch LED TV human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA, birth certificate og bisita sa ABCA Main Campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandaro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
2: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
1: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kadaadlaw ang imong mata, batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordela Street, City of you pay less for more.
2: TTX 500.
3: Ako sa Jubilance,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee
2: TTX Coffee Mix. Pamasaka butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mari, ngano na ginuktok man ka?
11: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
10: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
11: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
10: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
12: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
13: Alas 9.37.
1: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
13: Balik tabi kayo sa pag-uban sa itong programa, mag-atong Magnum Rapido. Now, unahon sa nato may gala ang diskusyon, kalabot na may gala niya ni may isang usaka lalaki nga nagkabalati at may gala ang depresyon. Nga kansa may gala doon siya panginanakit sa iyang pamilya, sa iyang mga igsoon. Now, ang gibuhat niya may gala, iyang giunusan ang iyang kaugalingon, pinagis pagsunog may gala, sunod silang panibalay. Now, before may gala, rugar niya nga gihimo ang maong krimen, mga igsoon, nag-record pa ni siya may gala o live nga video para may gala sa iyang ipagawas ang iyang mga hinanakit, mga igsoon. Sa dili pa si Magnum Persid Blanca, ato sa ipabati kaninyo may gala ang iyang mga hinanakit niya, mga igsoon. Nga matod pa niya, una may gala, iyang ipabati din eh, nga matod pa niya, nga matod pa niya, sa iyang pagumangkon eh, may gala, nga iyang paborito niya. Di na ko makapaabot ni Muday Ila. Ikaw rang akong gihulat, sorry Jod, kay day, kay apil ni sa akong saad sa 40 days sa imong uncle ga si John John. Wala Jod ko, gatiaw-tiaw, og naay na bilin sa sunog na akong lawas, day, ayaw in town ibutang sa lain nga balay. Akong gusto, dito sa akong balay, kay ganahan ko dito, kay peaceful. dili na ko kaabot ninyo, Patpat, Patrick, o ikaw, ang ako ga kiniabang gitaw niya, ayaw mo kasakit kay ako ni gipili na daan kay siya inaana, igna si Papa nga muuna ko ninyo. Dili na ko galive kay hurot ng data. Salamat kayo, pagmahal ninyo, inyo, hinaot, mahimo ning leksyon sa tanan nga igsuon. So, si Magdong Perset Blanca, naka-standby naman siya. Apan, sa di pa ito ipabati, kining iya may galang mga hinanakit, may gala, niyasa si Magdong Perset Blanca, kay kauban niya ang mga igsuon, nga gisampit ani ni Eskutan, kay nagpakamatay, nga gisunog niya may gala ang iyang balay, apil siya dito, nagsunog may gala siya kong galingon. Huwag makaduol, tungod kay medyo nagbahad siya, sigun sa musulod sa balay. Niyas Magdong Perset Blanca, direkta, live and direct, mga igsuon, sa may Agusan Canyon, diha sakop sa Manolo Fortich Bukidnon. Yes, Magdong Perset, go ahead.
15: Magdumari, kumusta tong signal, Magdumari?
13: Loud and clear, murag dara kaila ni Busing Abay.
15: Oo, so live na din sa kinibang Manolo Fortich Bukidnon, no?
13: Kadyot kay murag saan? Medyo gakon ka, cutting off, be, pa ako ang signal niya. Kala, sige, be.
15: So nabangiyog magudi magdumani sa tibuok lagi Bukidnon.
13: Oh.
15: No kaning paghikog intawon aning usa ka kuna pag pagunos magdumani sa kinabuhi. Nining usa intawon magdumani ka ulit tawo pa man siya.
13: Oo.
15: Oh. Nga grabe magud kini post magud sa social media. Mauto nga daghan kayo nakurat ba.
13: Lagi.
15: Nga talagsaon ra ni nga inani nga panghitabo nga magdabdab gyud ka magdumani niya magistorya pa ka.
13: I-live nimo.
15: Mag-live pa gyud o i-live pa gyud nimo magdumani. So ang magatag detalye ani ato magdumani atong hipi dinhi sa Manolo. Pinagi ni Police Lieutenant Colonel Rudy Hortensio, okay. Magdumani.
13: Oo.
15: No siya to may nabi karon live ta sir, magdumaratso magdumani, live ta.
13: Oo.
16: Magdumani, mayong buntag o mayong buntag sa atong suking tigpaminaw.
13: May buntag sir.
16: Sa Magdumaratso.
13: Oo. Sir, sugid ni rami sa inyong investigation ya Colonel. Unsa ba ginhitabo aning maong trending karon nga nagpakamatay nga usa ka tawo pinagis pagsunog?
16: Yes, amo kanang gi-confirmar magdumani nga atong gahapon sa uto alas 12:40 nay usa ka concerned citizen nga nanawag sa mong opisina no nagpahibalo nga naisunog nga nahitabo dito sa entry barangay Agusan Canyon Dres Manolo Fortich.
13: Oo.
16: No atong giatuan sa atong kapulisan dito og pag-abot sab namo dito na napo na nga itong Bureau of Fire and Protection dito sa Manolo Fortich. So, nga padayon sa nag-apal ka sa sunog.
13: Oo.
16: So, nag-start kini ang sunog mga alas 11:30 sa udto. So, bana sa mga initial nga investigation, nasairan nga ang biktima, no, nagkasinatik ni og depresyon, no?
13: Oo.
16: Sa atong pagsusi, no? Hinungdan nga tungod sa iyang kamatayon. Ano, kaya

0: Amo na tanaw dito sa atol sa insidente, nagpabilin ng biktima sa sulod sa balay. Unya natrap tungod sa paspas sa pagakulyap sa kalayo, no?
1: Okay.
0: Nahuman na. Oh, yes, magmane.
1: Yes, pardon, sir. Pardon, Colonel. Maminaw eh.
0: Oh, mga alas 11, alauna sa hapon, magnumane, no? Gideklaral sa atong Bureau of Fire Protection, no? Nga kontrolano na ang sunog.
1: Oo.
0: Nakita na to dito ang patayng lawas, no? Bungo na lang nabili, no?
1: Kuy, ginoo.
0: Biktima dito sa second floor sa nasigbit nila residente.
1: Ah, okay. So katong iyang gilive niya, Colonel, nga dito sulod sa lawak, sika sa ikaduhang andana sa balay, dito po nakita niyang patayng lawas katong itunon niya
0: yes,
1: nga dinha ko, ana.
0: Yes, magnumani, no? Dito na to nakita tong tawo, no? Batok sa among initial nga investigation, wala man tayo nakita nga foul play, no? Ato kaya nakita man gid nato iyang suicidal tendency, no? Nag-suicide gyud kini, no? Kung ma-review na to dito yang gi-post sa social media, no, gipamutangan na kinig tiner ang tibuok balay to second floor, iyan ang gi pamutangan og tiner, no? Ka kaning atong biktima magnumani na ilhan kini nga si Mr. Roji Dairo.
1: Oo.
0: 45 ba anyos, single og usa ka panday.
1: Oo.
0: So siya na lang nag-unsara sa ilang panimalay. So nakita po nato sa initial investigation dito magnoma maning kaning kusog nga pagulayap sa kalayo dito is tungod sa mga highly combustible materials kay usaman kini kapanday gipamutangan niya og tiner og ang mga pintal nga nakita nato dito sa atong pag exploit sa social media nga iyang ipang-post.
1: Morito nakita ta sa social media og kanang makita ang footage nga grabe ka kusog paspas kay pagkaylaps kalayo labi na pag ulbo.
0: Yes, magnuman eh. Kusog kay tungod sa katong mga pintal og mga highly combustible og flammable nga materials.
1: Oo. Una-una, Colonel, walay na damay nga balay? Kanto lang ilang balay nila?
0: Ay, kato lang balay nila, magnuman eh. Pasalamat po ta sa Bureau of Fire and Protection. Paspas po nga nakaresponde ang Bureau of Fire Protection Dres Manolo Portits.
1: Oo.
0: No? Nakaresponde dito sa area mong damay nga mga panimalay kasikbit nila, magnuman eh.
1: Mm-hmm. Sir, kinsa gapuyo ng ilang balay? Usap na yung ancestral nila ni nga balay?
0: Yes, magnuman eh, no? Wala na igapuyo dere kay katong panimalay nila, katong igsuon niya nga namatay.
1: Oo.
0: Dua sila sa unang gapuyo ni Mr. John J. Dairo. Pagkamatay at itong niaging bulan,
1: oo,
0: muna lang ning si Mr. Roger na lang nabil no, atong balaya. So,
1: okay.
0: Nakita na to dito, sir, magnuman eh, no? Nga, wala gid sa kay istorya, wala yung mga outlet, no? Tungod sa iyang gibati sigurong depression, no? Wala yung may istorya, kaya naman siya igsuon Dres Manolo Portits apan na sildam lagit sila nag-istorya.
1: Oo. Nakamention siya niya itong iyang pag-live na doon ay pag-ila. Kinsa mo to siya? Kauban to niya diyan?
0: Yes. Yes, magnumanik. Anak kini sa iyang igsuon nga iyang mga pag-umangkon nga mo'y gabisita diha sa ilaha. So,
1: okay.
0: Usa to niya ka paborito nga pag-umangkon.
1: Oo.
0: No, nga maon niya itong gaingnon po dito sa live. Muuna na siya kung di mo abot si Ella kay usa to niya ka paboritong pagumangkon.
1: Ngamoy sing anaan niya dia gaduawan niya.
0: Oo, ngamoy gaud na gaduaw diha sa.
1: Pero si Ella wala na sad mo anak sa iya.
0: Oh, wala na ka anak sa ilang panimalay magnumani.
1: Oh, okay.
0: Oo.
1: Now, sir, padan Colonel.
0: Oh, pungkuan mag mas maayo pud nga wa pud siguro kaadto dito ang bata no kung nagkulyanap na ang kalayo kay basin madamay pa kini sa sunog nga panghitabo kaya matod sa pagsusi namo ini self investigation kaning kamulo na siyang live og gasulayo dito.
1: Oo.
0: Gasulayan sa ilang mga silingan nga sudlon ang panimalay upan aron ma-rescue siya.
1: Oo.
0: So apan iya mang gatigbason kaning mga silingan nga aron di makasulod sa ilang panimal.
1: Mo ta koy pangutan ng anong kadaghan kayo naka-live siya batway na kaduol tungod di ay kay sigon sa mo atim pagsulod iyang gatigbason.
0: Iyang gatigbason na magnumani so mo'y hinungdan nga dili makasulod ang mga silingan no nga mo apal ka unta sa iyang katuyo.
1: Oo. Colonel, sa iyang live, sa iyang pag-video, sa iyang pagpagawa, sa iyang mga hinakit, sa iyang mga igsoon, aron ka nga mention lang niya mo kinibata sa inyong pag-dig deeper sa problema ng tawhana. Unsa gyud iyang kasakit sa iyang mga igsoon? Unsa'y nakapasakit nga nakapadepress niya, Colonel?
0: Nakita na to ito manino og madungga na to muraga personal matters gyud ang ilang hinungdan no kay isip usa sa ka maguwang.
1: Oo.

0: yang gikasakit dito nga dili daw siya garis pitaron sa yang mga igsoon, no, unya nakita ginato dito nga wala gid sila saktong communication, no, sa saka pamilya. Unya nakadungag pa ini magluman ni ayang kaning yang depression nga gibati siguro, no. Mo siguro hinungdan gyud nga wala na sila ing maistoryahan, wala po yung mga igsoon niya nga mo istorya niya. But kung atong subayon itong mga medyo more on personal matter, circumstances, yun, magnumane nga problema sa ilang pamilya na walay komuneksyon sa managsuon.
1: Wala siya maminyo. Usa ba di siya, Colonel Cabinabay?
0: Wala po. Magmane, usa ni siya ka, dili po sa iguna itong Binabay magnumane, pero usa kini ka single. Usa ka ang trabaho po dani is usa ka panday.
1: Pilar ba edad niya tuod?
0: 45 anyos kini si Mr. Roger Dairo Magnumani.
1: Oo. Muni iyang dagnaya yek-yek.
0: Yek-yek. Jack boy.
1: Okay, now Colonel, before niya gibuhat ka to kagahapon ang pagpakamatay pagsunog sa balay, unsa ba yung mga unusual o duna ba siya mga bahad-bahad na or duna na ba yung mga pagbahad siya sa kugalingon nga magpakamatay siya ana?
0: Atong base gyud sa atong initial investigation magnuman, no, katong mga niaging adlaw, wala man say mga kuan sa iyang mga kauban dito. In fact, naman ni say kauban pod sa trabaho. Pasalamat pagali siya sa mga tabang sa iyang mga kauban nga panday. Nya gahap nagsugod magnumanin katong kuan is katog yung nag-live-live na siya siguro. Kay wa gid say ma is hatag nga maistorya batok sa iyang pamilya.
1: Oo.
0: No. Tungod ani ang mga problema.
1: So sa karon, Colonel, na istorya na nimo ang iyang mga igsoon, labi na kato nga mention niya sa pag-live niya.
0: Amo pang balikan karon magnumani kay tungod naghatag po tag-respetar sa pamilya.
1: Oo.
0: Kay tungod ila pong pahulo na ang patayang lawas sa ilang igsoon. So karon nag-angay po sila og privacy ginagmay, no, sa karon nga panahon na ila pang ipaluhon na ilang igsoon.
1: Okay. But buhay pa ilang mga ginikanan ani?
0: Ang iyang ginikanan magnumani is ang amahan na lang nga medyo hina na pod kay namatay na pod ang inahan ani. Initially ang amahan ani dito pod kapuyo sa Luzon area, ni uli lang nga pod tong mga niaging adlaw tungod pag handom sa 40 dias sa ilang igsoon gahapon.
1: Okay, murag masabtan ko siyang statement niya nga nagmaymahay siya nga gagmay pa siya ga-regular, that's why wa siya katis sa eskwela kay siya nag-regular. But murag wala na magbali-bali kanya yung mga igsoon.
0: Mga igsoon.
1: Oo.
0: Oo, lagi magnuman eh. Mga po yung nakita na mga rason no, nga kulang yun sila o komunikasyon. O niya, iya panggaling nga ipakuan dito nga dili sa sa iyang mga igsoon, isip usa ka maguwang ga pagawa siya sa iyang mga kasakit dito sa iyang post sa sumidya.
1: Okay. So sa karon sa inyong investigation is walay foul play siyang kamatayon, purely nagpakamatay gid siya, gisunog niya balay.
0: Suicide incident gid siya magnuman eh.
1: So walay lain nga pwedeng manubag sa nahitabo unless kung doon na, I don't know, kung wala may hinooy na damay nga mga balay, unya patay naman po siya po. So mulag purely, diyan
0: gid purely diha ra gyud ang kaso magnumani, no, wala po tayo mapailan kay kani is suicidal magyud, oh, namatay siya maginig nikutlo pod sa iyang kinabuhi pinagi sa pagsunog, no, sa ilang panimalay mo inungdan pod nga sa iyang kamatayon.
1: Oo, trending gid siya kayo bisag asa mag-upig kag Facebook karon mo gi permiti mang gawas, grabe nga pag share.
0: Yes, magnumani labi na gahapon magnumani kay maupoy pag post niya gahapon. So, yung trend sa social media, makita na ito nga na pa yung mga gatambag na yan na di ipadayon. Pero ito man lagi, huwag di kita ito sa mapunggan. Kaya kanyang mo laging tawahan na ga-suffer yun o ga-depression o sa outlet, ka-istoryahan sa mga
1: Kaya kung naapalan tayo nakikistorya niya, na istorya niya yung mga igsoon, siguro mahupay na nila sa yung kasing-kasing niya. Nga, yung
0: yes,
1: mapagawas
0: mo eh.
1: Na wala man
0: yes,
1: yun.
0: Yes, magnuman eh.
1: So, muna, okay. Nag-ambisyon pa siya nga pangkalagon pa niya gani.
0: Mga yung mga igsoon nga dili ga kuan niya magnuman eh.
1: Di na mag kuan ba baka angay kaniya dapat unta-to nga kaybalo naman tayong pamilya di ay nga may depressed na siya kayo. Dapat unta-to gihupay unta-to dili unta-to moabot sa inyo natong nga insidente. In fact, matod pa ganyan nga magsilbi ning leksyon sa tanan.
0: Mo po yung nakita na mo magnuman, mo po yung ibalik-balik dito nga magsilbi ko ng leksyon sa mga katawhan nga dapat ang respeto o pinagilagay sa maigsoon ay mo dapat ang constant communication sa magsoon. No?
1: Okay. Colonel, nahitabo naman yun ni o trending pa ni o maghatag ni kapanaminan batod pa niya. Now, Colonel, isip ana sa ato mga otoridad, unsa ba'y maihatag tang mga mensahe o mga opinion o ideas o mga advice sa tanan, labi na kato nagsuffer o depression, Colonel?
0: Atong maigsoon, isip usa ka pulis o membro usab sa komunidad, no? Ako na itong atong sa atong mga kaigsoonan, labi na itong ilang mga kauban sa panimalay nga gasaper o depression, kung ipabailo nila nga unta dili na to biyaan o kinanglan na tong constant communication, no, sa matag usa, labi na gyud pinaka importante ang pagsampit nato sa Ginoo kung natay problema. Kay ang tinuod nga kalig-on dili ang pagtago sa gibati kundi dili ang pagkaisog sa pagpangayo o tabang kung kinahanglan magnuman eh.
1: Colonel Sir, salamat kayo. Humpali unta madunggan kini sa mga pipila po nato ka mga eksyon na nagsuffer ng depression nga labi na nga kini usamang kamatang sa sakit bata problema may mga solusyon man may maduulan ta o ipadayag ta kung ano siya nato sa problema rather sa atong luunon ang atong saka problema. Colonel Sir, salamat kayo sa panahon. May butang kanimo, Colonel.
0: Yes, magnuman eh. Salamat sa higayon o sa atong mga suking tipang namay sa Magnum Red. Daghang salamat o may buntag.
1: Okay, salamat kay Colonel. Yes, Magnum, proceed.
2: Okay, Magnum, itong hipi sa Manolo Fortich, Bukidnon, Police Lieutenant Colonel Roji Ortensio, Magnum, no? Itong nakita, sakto itong iya Magnum ni Colonel Police Lieutenant Colonel Ortensio nga dapat yun din na ito iloom. Kaya kung iloom na ito, Magnum, magbugat kaysa ito kung tama itong iya nga way outdate niya kagawasan nga itong istorya. Naanaman isa naman, nahitabo naman. So iyang panawagan yun unta Magnum sa itong kinibang hipi din sa Manolo Fortis Bukidnon na mangita at nagpamaagi.
1: Okay.
2: Patambok.
1: Okay, now, gikan ka karon diyan sa police station, aya pa ka mo adto sa binyo or layer man di distance ra man
2: dito na mi gikan magdumani office kanila interview ta namo to ang ilang usas pamilya pero nakuyapan man gani na magdumani
1: ang isa pa to
2: oo mura to gig tapya gani na among gipangutan na tigulang nasad magdumani
1: ya to igsoon
2: oh interview na unta to nakuyapan man
1: na
2: oo.
1: Kaysa may dili makuyapan na nga medyo nang konsensya na siya karon tanan mga igsoon sa katoy mga statement niya Magnum Proceed.
2: Mao lagi magdumani. Mao na magdumani nga giduatuan na mo kay timing kayo nga pagabot na mo dito. Nagiyon sila nga sir nasa simbahan kay kamulong misa.
1: Adi gidala ang patay nga lawas ang katong
2: okay sunog. Ilubong na magdumani. Ilubong na unta to karon.
1: Adiretso na ilubong di ay.
2: Diretso so pag karga sa kinibang purinarya, giduulan na mo ang usas pamilya, kuyapan man magdumani, so wala lang na mo kuan na, muna gidiretso na lang midili sa police station karon. So wala lang kita kay hangyo man po to sila nga, sir, pwede dito na lang sa interview sir B, kay mawala gito magdumani, di mayo ang iyang kondisyon sa lawas.
1: Pero no? Makita dito ang sunog ng balay, napapay porsyon sa balay, yapon nga nabilin, di ba?
2: Na di, agisin na mo di, magdumani sa, ganito na ito na akong instruksyonan nga, ibutang to di as Magnum Live. Oo na niya, magdumani, makita ni mo ang balay nga napay porsyon ubos, pero ang taas, ugdaw na yun siya.
1: Oo. Bagkatong silingan nga balay, dili kayo dikit. Kaya na naman mga balay, pang-pang, dikit-dikit na ba sila?
2: Ha? Distansya siya magdumani, na siya area nga, wide siya nga area, nga pwede ni mo
1: makakulang pagbalay. Nay na bakanti.
2: Bakanti, nay bakanti, magdumani.
1: Kaya na balay diya sa kwan, kaya nga balayan nila diya kanilang pang-pang, gadikit-dikit na sa diya, pag-ayo.
2: Oo, maugyod.
1: Pero na-timing ang ilang balay, nay bikantlat sa adjacent
2: tama.
1: Niya.
2: Oh, tama. Ang atbang na ay pwede matukuran og balay, ang sigakilid, pwede pasad magdumani niya po ng sigakilid.
1: Kaya kung dito po ang lakadikit, alaras-laras na mga balay niya sa pangpang.
2: Laras to kay pangpang raw niya. Lisod kayo sa kaon kay pangpang.
1: Maulagi.
2: Oo, so kung susam, hurot, agay, delikado kay magdumani.
1: Okay.
2: So, karon magdumani, ang naitabo, lubong naman to, kaya dool raman magdumani ang interyo. So pag lubong ato magdumani, wala na dayon. Balik sila niya. Duhan na ilang patay kay Miss Nagkwari.
1: Diyas, Orta Diyas siya magulang.
2: Karoon na po ito magdumani ang nasunog.
1: Pero so, ang nakita di ba wala na niyo makita ang patayng lawas niya nga katong na abo, adang wala na.
2: Naa dinhi sa kuan gi pakita man ni
1: Tibok kuan gi siya baka na bang ang iyang lawas
2: wala din. Siya na kuan, wala siya na kupos, wala siya na karibitong, di ba? Ang kasagara masunog magamay man na.
1: Oh.
2: Wala siya gamay, dako gyapon siya magdumani.
1: Pero abo na lagi.
2: Pero nakita lang iyang mga skull. Naray magdumani.
1: Mo gani mga bukog na nakita niya.
2: Oo. Wala siya na kadibitong na nakipot, nagamay.
1: Mm.
2: Wala siya siya magdumani, pero ang iyang lang mga skull mo'y makita lugar sa maong biktima.
1: Grabe siya kayo nga pagkakuan ba? Kay gani, gibubo mo yata ng mga tiner, mga pintal dito sa palibot, mutong pagsilaob, silaob yun.
2: No, lagi, grabe kayo. Viral kayo, social media ang naitabo, no? Gani, makita ka sa social media, kung taba ng imo, mo nang giyanihan na ito, kay grabe magit ka kay viral.
1: Oo.
2: Kaya pagitabo ngayon na ni, na naiya mismong mag-unay sa kaugalingon na magdumani. Mm. O nang pinakakuyaw na insidente.
1: Oo.
2: O, so, at least, gabungin no, ang atong pagdalikyat din sa Manolo, diyan mismo sa Agusan Canyon, magdumani, Manolo Fortich sa Bukidnon. Gika this location, Magdo Perse Blanca, sa Balitawag Servisyo, Magdo Radio.
1: Salamat Magdo Perse, direkta may galay, to the pita may galay sa may Agusan Canyon, Manolo Fortich, Bukidnon. Niya may galay, pamatit ta kaninyo yang hinanakit may galay. Kay, mulagi na, no? Daghan mga kamulo siyang live, may mga advices na ito yung pagdagkot na sa balay, pero wala na siya panahon, may galang pagbasa sa mga sa, dito sa iya, may galang Facebook, mga igsoon, tungkol kay naglakaw-lakaw naman siya. Kato siyang kamulo siyang atubang sa iya, may galang camera, nga nag-live siya mga igsoon, siyang hinanakit niya. Rugar, wala na to, tungkol kay kondisyon naging kayo siya, pero kung doon na lang tayo naka-istorya niya agto, matabang pa to. Ato
3: paminitis, hypertension, kidney failure o sakit sa bato, cancer, cyst o kon tumor, kag madamo pa nga iban. DTS

0: offer DepEd Complete Basic Education Programs and Sunday High School TESDA Programs and CHED Teacher and Business Education Programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Masakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maitis.
2: Init kayong panahon, palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
3: Jelly Yogurt. Jelly Yogurt.
2: Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyan o digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong butika sa Yunga.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
15: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
14: Ha? Ngano man?
15: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
14: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
16: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
19: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: masarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
20: Oras, alas 10:38.
21: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
22: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
23: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas sa 10:40. Higala, kumusta mga ingot ng antaran? Welcome sa pag-uban din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may galang Magnum in action ko ng adlawa. Huwebes na. Oga Pizza, 28 may galang sa bulan sa Mayo 2026.
0: Magnum in action.
1: Sa tanang mga nagfiesta, happy fiesta kaninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: Labamahaman may galang fiesta, labi na sa Bohol. Kay hantod sa katapusan may galang sa bulan sa Mayo. Fiesta, nadaghan pa kayong fiesta nito niya mula sa pagina sa ubang mga ubang may gala mga lugar sa Bohol nga lugar wapa magfiesta uban may gala dito na sa bulan sa Hunyo.
0: Magnum in action.
1: At lang mga namina, kumusta, mga ito kayo talan, mga inautang anamos, mga panglawas. Labi na sa itong talang mga kaigsunan, sa mga kaigsunan na may galang kanunan na nagsunod din sa itong tulamanon.
0: Magnum in action.
1: Sa itong mga kaigsunan, may galang kanunan, may galang nagahulat, mga kaigsunan sa itong mga isikutanan, sa itong braguban din sa itong tulamanon.
0: Magnum in action.
1: Yung laga sa ngayon, may galang Magnum Jewel Acobo, ito may galang sa launang takna karong hapon.
0: Magnum in action.
1: Sabi ito magparaan sa radyo, ito kalintang, kanunay, ito mga pagpasalamat sa itong labaw ng makagagawang. Salamat kinong Yesu Kristo. Salamat Diyos sa mahan anak Diyos Espiritu Santo sa magyata ka namong alayang adlaw. Salamat Ginoong Yesu Kristo sa mong pagkatod ka namong naring layang kautoon. Salamat kinabuhi Ginoong ay magyata ka namong magunsa kami guwaka bi Gino. Musa itong pinagi ka namong among isalik ang tanan Ginoong labi ng among kinabuhi ang among kagmaon Ginoong kami nagasandig diha ka namo. Salamat Ginoong ay mong kami giiwar sa mga disgrasya katalagman pagitabo sa among palibot. Labos na lang kami Ginoong magkaampong antay mong kami panalibdan sa mga nagkariyang mga katalagman sa mas bagyo, linog, baha o guban pa. Ilabi na sa among palibot. Kami Ginoong mag-aampo nga untay mo kaming proteksyonan bato sa makaway sa mga dautan nga nagtingwa sa among kapukanan. Among isalig ang tanang Ginoong diha kanimo. Ginoong Isus, salamat sa mga grasya nga maghihatag kanamo sa matagad lang matang kami mag-aampo kanunay. Nga untay mong ibubo din kanamo ang grasya sa tanang panahon. Labos na lang Ginoong kami mag-aampo nga unta imong hikapon Ginoong ang mga kasing-kasing sa mga among lideres sa among nasun nga unta mag-iusa o ang kahakog Ginoong sa bahandi Ginoong o ang korupsyon unta maundang na kini o unta mabutikbabaw ang kalinaw o ang katarong sa among sud ilabi na sa among mga opisyal sa among mga nasud karon paraho na Ginoong among pangayadang kanimong unta imong kami tagal karon sa kabasog sa lawas imusab kami magampong unta imong hihatag sa mga kabasog sa lawas niatong mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagarang tambalan sa lawas sa mga Ginoong Isos sa among mga nahimong kasalanan sa among pagkamakasala inguman kami andam sa lungatos mga kasala kanamo. Kinintanam kay pangayapin kang Kristo yung bugtong anak. Boy nagarito sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Maingot to sa nan, labi na sa itong 80 ka mga barangay sa Nakbaya sa itong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental. Maingot to, labi na may gala diya sa Kamigin, sa Bohol, diya sa Bukidnon, sa Tanama po sa itong Pagsibya. Maingot to kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: Maingot to, labi na sa itong mga kamerkaduan na des Mercados Cogon. Kumusta man ang itong Mercados Cogon? O so, sa mga vendors sa may gala, labi na sa ilang bago may gala ang presidente niya, si President Louis Marzamolo.
0: Magnum
1: in action. At naman ay kumpa may gala. Kusin na yung ngalan, iusap naman sa ngalan nila.
0: Magnum in
1: action. Kukupiya pa to sa to. Koko. Sa to koko. Maglubi koko. Sa to koko.
0: Magnum in action.
1: Yes, Mercados Cogon.

0: Nasun Megala, padayon nga pong wagin Megala mawala.
1: Magnum in action.
0: Pagkatago Megala sa tinuod nga kawatan, padayon Megala ang gitaguan. Oga ang katawan Megala na ngayon ang kustisya. Amang ustis sa katawan nga nagbayad sa buwis nga gihurot Megala pagkawat o gagi grabing kawat Megala sa mga naa sa atong gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Mamuna Megala itong ang atong Megala, bad news, ang good news Megala. Ang atong Senador Megala nangandam na ala sa kafistan ni Senyor San Agustin karong bulan Megala sa Agosto.
1: Magnum.
0: Pero naos na ato Megala kani atong Independence Day karong sunod sa bulan. Ang atong Philippine Independence Day Megala kagawasan sa atong lakbayan o sa atong nasod niya ang atong City Charter Day Celebration.
1: Magnum.
0: Mamuna mga good news Megala ang atong atangan sa labi na ang kaliukan sa fiesta sa lakbayan. Happy
1: Magnum.
0: Time, ha?
1: In action.
0: In fact, karong panahon na ala Megala pag signal ani pag human Megala naman tayo pigayon nga Charter Day. O so pag umas sa Charter Day muna na Megala apila na ang mga fiesta mga kaliukan sa fiesta anda nga giandam na Megala sa atong dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Inabog lang ang Megala nagulang mga luwas sa mga balita anta sa atong balitang lokal o sa gingong panday Megala 45 anyos na lalaki Megala ang gingong Megala nga nagsunog sa balay. Apil po na sunog Megala iyang lawas.
1: Magnum in action.
0: Kanina sa gaya na Megala nabati mo to taon niyang mga pagmaymahay Megala rinig ko sa kalalaking taon nga.
1: Magnum in action.
0: Pagmaymahay sa mga eksuo niya. O so mga na Megala although sa niya pagmaymahay before Megala nagsunog Megala sa balay unya wala mo gawasan na sampit nga lalaki dito may uban sa Megala sa pagkalayo sa balay diya sa Agusan Canyon Manolo Fortis Bukidnon.
1: Magnum in action.
0: Grabe gin Megala, di ba?
1: In action.
0: Pulba kay Megala sama ni ana. Samta dugang balita Megala gingon. Kaliukan Megala sa fiesta sa Dakbayan. Ilabi na Megala sa atong City Charter Day gipangandama na karon sa atong Dakbayan sa Kagindioro.
1: Magnum in action.
0: So happy tagin mga iso, di ba? Mamana atong gabantayan pag uman sa Pasko. Dito rin ta Megala sa mamana kaliukan ng atong karunay gabantayan. Ang atong Megala nga kining atong Black Asarin nga kapistahan. Opisya 9 pag uman ni ana. Ang atong Valentine's Day. Pag uman sa Valentine's Day, of course, Megala, ang atong na Megala ng Birnes, akining atong Birnes Santo. O niya, pag uman Megala, of course, na atong Megala, ikalihukan, labi na sa atong bloodletting, mga eksyon. Human niya na, Charter Day. Pag uman sa Charter Day, Fiesta. Pag uman sa Fiesta, kalag-kalag. Pag uman sa kalag-kalag, Pasko na sab.
1: Magnum in action.
0: Iyapas kunot may galas dagway ani ni.
1: Magnum in action.
0: Iyapatas buhok may galag ubang buhok may galang halaga sa gid pagayo uwala na gyud, di ba? So mo na may galang timailhan di mga igsoon ihap sa kunot. Ihap may galas buhok may galas sa kanadla pila bay nang halagas may igsoon. Sign may galang uwa na gyud. Wa na bidyo hawan may galang buhok na.
1: Magnum in action.
0: Sa butas ta sa may galas so kana nga dagan mo na cycle permi. Kamo di ano di ba sa ato ka mo na tong batom. Pagabot sa Agosto, pag katapusan sa Agosto, sugod na Megala ang tingog sa beer. Awa na pagabot na, kunintaha na dahil Megala sa madawat pagabot sa Pasko.
1: Magnum in action!
0: Layo pag-una pero mulagi na Megala ang uban, excited kayo. So tungod sa kabisis trabaho, di ka na kay Balong Megala ang buwan, taas naman na kayong panahon Megala ang lugar gaginod.
1: Magnum in action!
0: Inada lang Megala, no? Muna ang usahay ang uban, tingala ka nga primero, kadagan pa ka, sunod, kiyang-kiyang ka naman. Sunod, Megala, wala na. Maintenance na. Aka na, Megala, munang timailhan, mga igsoon, wa na gin, Megala, ang atong panahon, kataas na gin siya.
1: Magnum, in action.
0: So, muna, so, muna, kaliukas, pinasamtang, dugang balita, Megala, gingon, na siya na bulo din, Megala, magpagayin na, usaw-usaw ka, public consultation, aray pagayin, Megala, ang paghangyo sa katawan, kalabot sa ilang pangayong 40%. Increase Megala sa Bayronon sa Bayronon Megala sa Bayronon sa tubig.
1: Magnum in action.
0: Nakodako sa Megala 15 years.
1: Magnum in action.
0: Karon mangayon na gin sila Megala increase karon para na.
1: Magnum in action.
0: Sa ato mga dagkong pata Megala gikan sa kaluwaan gingon Megala grupos mga doktor Megala pinagis pagpangulo ni Dr. Kining Lenchon mga eksyon ang mo file Megala o pasaka nila kasong kinibang plunder. Kini Megala ang atong executive secretary ni Sir Ralph Recto. Tungod Megala ni atong katunod mo ni atong ilang ipanguha itong ngunay. Kwartas Land Bank, GSIS, sa kasa na lang. PhilHealth, ala grabe tanan na ngunay. Kwartas, murag ang mga buhaya Megala, kapanilap yun. Grabe Megala, tanan mga buhatan. Niya kanang kwarta Megala sa PhilHealth, ato man ang kwarta sa mga membro. Mauna Megala ang kwarta nga ilan ang atong ibayad, ug mauna ibayad sa mga ospital nga gareklamo, katagdugay kay bayaran sila mga eksyon.
1: Magnum in action.
0: Diba, doon na pulmero, kikuha na mga olbo.

0: mga almost kapin sa 80 billion pasos Bengala ang ilang ikuha. Amot si nakuha nila niya, gisumbong to sila, kaya nga nung hilabdan ang kwarta sa PhilHealth, taghal ang hilabdan Bengala. O so billion-billion ang ikuha nini. So netabo Bengala, mao, ang korte Bengala nagmando mga eksoon nga supak sa balaod ang ilang gihimo. So iuli ang kwarta, sa 60 billion sa gaya ito Bengala nga lugay pa uli. Naasa mga 60 billion, huwag man diyan Bengala, huwag man mauli gapon. Ang kwarta may gala kay nagamit amot yun sa paggamit nila o tumakas bulsan eh.
1: Magnum.
0: Kwarta sa katawahan may gala. Bulb kay klaro kay ba? Nga ang ilang halata kay may gala ang ilang lugar pagkuhas kwarta kunuhay kay gamiton o niya din ang may bawag asa ng kapaingon.
1: Magnum. In action.
0: So karon may gala filing sa kasong plunder. Dako kay ni may gala kay 60 billion. Siya man ang pinansikitari kinanto. So siya may gala ang nagbuhot ngay paggawas. Ambot asang kwarta na kapahingon mga eksoon. Nagibanduan ko ngay balik ang kwarta. Nawa man na babalik. Asa naman ni? O sapir siya na sa kanatong tuwa may gala sa malita mga eksoon. Sandarog ang balita may gala. Gingon grand case may gala sa rasod. Kung matulpa sa ombudsman, pinaka grand may gala, pinaka dako nga kaso sa kasaysayan sa rasod. Mga eksoon na kini may gala, kung mapasakana o kaso may gala si Congressman Martin Romualdez.
1: Magnum.
0: Matur pa may gala sa ombudsman, pinakadako may gala nga kaso gini sa kasaysayan. Ngay file may gala kang Congressman Romualdez. May tanga ilang ilan ang pailag kaso. Karon, aron nga mapiayat po siya, kinsa may gala iyang kinsa po yung kauban niya sa tulis may gala nga naitabo. O kaya pahila mo sa kaso kuno kay siya may gala, grand yun. Matur pa, pinakadako nga kaso sa kasaysayan sa Pilipinas sa corruption mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Naglahan na daw ito, nagbahad may gala si Congressman Martin Romualdez nga kung inyo kong iduot, iduot asad mo. Diba? Ipiyakit asad mo nga muna ang inyong kamo ang nagbahad niya. At na ito may gala sa metabo kanini mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Kaya ang ombudsman mo file magkaso nga ito niya mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Sabi puro corruption, wala ba tayo? Sabay, mga project kapatsada karon nga medyo ligasya, wala man, puro corruption na may gala. Kini nga panahon, murag ang corruption may gala, may nagpasulabi karon.
1: Magnum in action.
0: Sa andarog ang balita may gala, gingon, Comelec may gala, may klaro. Nga doon na, kini nga matod pa nga, may klaro may gala, nga mag-election yun sa 2028. Kini may gala nang gawas nga no election, dili ni may tabo nga no election. O, so doon na kung election matupa ni Chairman Garcia may gala sa 2028 may gala.
1: Magnum in action.
0: Muna ni nga presidential election. Human lagi may eksoon ng plano. Kato, wapato may gala ilang sabot-sabot. Wapato may gala mabulgar. Akaroon may gala basing makulat na lang tangan na ilang plano nila. Kaya na bulgar mamang plano may eksoon nga dili sila gusto nga lugar ang ilang plano nga mag-charter chains. Karon 2028 may gala para doon term extension may eksoon sa mga sa presidente o lang presidente ng Yami Dani di kuno tinood o niya sa mga congressman o sa mga senador. 3 years si ka extension may gala sa ilang termino.
1: Magnum in action.
0: Na bulgar may gala. So sa edaman tatala pagka bulgar o mangi bulgar ni Senator Maemi Marcos wapo na gipangimakak may gala sa ni Tito Soto. Kaya kanilang panahon nga nagdiscuss sila. Siya pa man ang Senate President niya, si Buri G. Megala, ang House Speaker, uban sa mga negosyante Megala, nga kalyado sa Presidente.
1: Magnum in action!
0: O muna, Megala, nga matulpas, Comelec, may siguro nga walay may tabo, dili may tabo nga walay election sa 2028.
1: Magnum in action!
0: May ginun na Megala, no? Kaya para, muna, Megala, para gin matagag chance ang tanan, mag-election! Sapon magong plano nila may gala. So, ang plano sila nga, wa election kay aron mula usta kay sus, pagpagabos sa 28, brogdaga na mga priso na ito, ane.
1: Magnum, in action!
0: Hindi may gala gumatagas, pagtagas may gas, para gumandali sa atong tulungan itong oras, alas 10:53 na.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
2: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa

0: DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Magnum Breaking News.
1: Sa mga galang, ganabato, may gari po sa kaba, no? Breaking news, kaya doon ay usaka babae na banggaan patay. Di may galas, barangay kusa, highway. Ninga to nakbayan. Sayo ba kayo may galang? Nino, masama pagkitabo. Kanon, pante-pante ta. Sa chika itong kaba, may galang, Magnum First Aid Blanca. A Puerto, dili ko sa Puerto. O sa Barangay Puerto ni Ngato Nakbayan. Magnum pa, Magnum First Aid. Guayan, Magnum First Aid.
5: Well, no, hindi pa lang gito, guys. Hindi ang gikan man tamag doon sa Manolo Fortis, Bukidnon. Oh. Yung pag-agi na to, mag-dujuel din ni Karon. Sana man din, nahitabo din ni mag-dujuel. Di palang dugay ni siya, nahitabo. Oh. Usak ka babae, mag-dujuel, angka sa iya mismong kinibang kalibin, angka sila sa motorsiklo. Papayigid siya mag-dujuel, gideklarawan din doon arrival din sa Sabal Hospital. Kuman nga, ibangga sila sa L-Track, no? L-Track ka mag-dujuel, ang ilang ibanggaan. Oh. Lagpot ang babae, nauna ay ang ulo, mag-dujuel. Oto nga, nagkapasas kinabuhi, tungo kayo na bundak ang iyong ulo, nag-helmet tuod sila, ang duha. Pero kaniya mismong kalipin, libin ramalay ni sila mag-dujuel. Bali-bali sa danglawas, aning maong kilibang si Jury Galarpe.
1: Agoy,
5: si Jury Galarpe, maulugar ni ang driver mag-dujuel sa motor nga kilibang...
1: Jury, siya na Jury Galarpe?
5: O, Jury Galarpe. Tagadinira ni sila sa upper kilibang zone, Purpurok City, upper Puerto.
1: Oh.
5: O, matod pa mag-dujuel nga ang patay, mausap si Cheryl May Abilis. Libin naman ni sila, Cheryl May Abilis. Taga diara po Japan sa Purok City. Diara po nahitabo. Unahan langit mga di lang mga 100 meters magdujul, mga 80 to 70 meters lang.
1: Oh.
5: Balay na nila. So okay. Ikan na sila sa Taguluan, kaya nangumpra daw na sila magdujul, ikan sa Taguluan.
1: Oh.
5: Pag-abot niya sa Purok City, ilan langit na nadapit sa ilang
1: tukar. Nalasalan tungod yun ta?
5: Doon na kayo mga 80 to 50 meters magdujul.
1: Doon kayo, doon kayo.
5: Doon na kayo, ilan daw ang balay. Pero
1: dini siguro ilang, dini o ilang busing, di ba?
5: Diagad, aunahan lang kami ang kanto.
1: Diyas na kanto sa Ayala.
5: O ang dalan, muli ko naunta to sila mag-dunjuel posible.
1: Oh.
5: Naun sa mga panahog man po ng L-Track na karga lagi mag-dunjuel o mga bagul man natin ng kargaan eh. Pag naog niya, mo po pag kusog matupanggagan sa motor, angkas kining namatay, ang oh. Ayabis mong kaipon, di bangga atubangan yun. Pugset yun mag-dunjuel, atubangan yun.
1: Sa hit-on, nag-hit-on sila?
5: Hit-on yun sila nga okay. Pagkabangga sa mao lugar nga insidente.
1: Oh.
5: Pato nga nakabsan ni tao sa kinabuhi, kining usaka Cyril May Abilis, magdudwil.
1: Sa atong itanaw. Sa ni Abilis, Abilis.
5: O, Abilis, ang apelido.
1: Abilis,
5: so, ang pagkaita mo daw, kay ang maong babae nilagpot dahil sa magdudwil. Pagbangga na dyan mismo sa kinibang ilang motor is kanibito ang badya. Bariya sa tungkauban ng motor.
1: Oh, badya.
5: Badya 110. No, ang makina. Pagbangga sa L-track, lagpot kining angkas nga kinibang kaipon.
1: Oh.
5: Lagpot sa magdudwil na paglagpot niya, ang iyang ulo mo'y nabunal dito sa simintong dalan. Motong namatay taon kinikaron si Jeremy Abilis.
1: Sabi kay iyang bana, kaduha mo na sila.
5: Si Jory Galarte, bali-bali sa dayang tiil o magdudwil.
1: Astalan.
5: Dagan kayong bali sa iya mismong tiil.
1: Kusog na kayong pagbangga rin eh.
5: Kusog-kusog yun, magdudwil mo pagkabangga sa mao lugar nga kinibang insidente. Now, paminakita na to ang statement ni kinibang Edgar Tisuro. Nagalunukan man siya magdudwil, lunukan ng low footage bukid nun. Ang iyang statement sa insidente, waring driver sa L-track magdudwil. Pamina na to si Edgar Tisuro, ang driver mismo, sa mong
1: ilustrak.
5: Niya
1: yung
5: statement.
6: Sige. Nagbahada ko na, sir, sigikan sa kuhan, babaw. Pagtanaw na ko sa motor, usog yung gaya lagan. Wasay nasundan. Pura yung kasugat. Pagtanaw na ko nga, doon na bigay siya. Brake ko, aksyon ko. Lubang. Di na yan makaya kaya kasug mga dagan. Wala, pilit siya ako ang
1: sus.
6: Atubangan.
7: Hinay
6: na kayong padagan kay Nabe to Karga.
7: Akin gan.
6: Sa Mambatangan.
7: Sa Karga niyo.
6: Bingala.
7: Bingala ka pa.
1: Bingala.
6: Padulong sa Daisang.
7: Dayan, so sa'yo tawa to. Pag naong mo.
6: Pag naong na ko, palong na kong makina. Tandaw ko sa kwan. So gala akong kabangon na. Kasi buwan risko rin yung maibawa na. Kaya mo kita ganit dito nga salag sa motor.
7: Sige, bangga sa inyo.
6: Siya, gini bangga.
7: Duwa sila, di ba?
6: Duwa sila. Pag kuhaan ako, pag...
7: Salamat.
6: Kuhaan ako, lingkod ko dito sa kuhaan. Tingnan man itong taga dito sa kanya. Sir, sibat na lang, sir, kay basin o makitaan ka sa mga parinte, ano, mga silingan, bagusig. Sa may tabo nyo, wala tahong ka. Dali, nag-surrender, eh. Okay. Para kung sipi akong kuhan ba? So, kisa may huwag man sa kumang kuhan na ito na ito ang may tabo.
7: So siya ang isulot sa iyo muna niya?
6: Siya ang isulot.
7: Sugat sa inyo? Sugat yung daga niyo?
6: Sugat yung daga. Hinay na yung daga na. Ni break. May ko kayo ni anaw na yung mga padoong nang isa ko. Di break ko. Lubag ko kamay.
7: Sapon yun.
6: Bangga kisa sa kuhan. Kaya kung nagkadagan ko ito, katong motor niya. Hindi ko malagpot na maligsan to ma sumod ko lalong makita man sa kwan sir ito nga lang mga pulis.
5: Okay, mo ito magdudwil, no?
1: Ano ang motor mo ni Bangga, mag-noversed?
5: May statement sa kwan, no?
1: Kung ano ang katanaan ni mo din, mura mag-head-on git siya, meaning ang sa imo nga sa picture nga imo nga gikuan din ang yang simod pro simod ba meaning bangga hidon gi sila meaning si kaulo nila may nagkaengkwentro kay lahi man tong bangga mo na skilled ka nga ikaw may ang elf gi bangga mura sentro gid sa ulo sa kining elf ang kwan ang lugar na hidon gi niya magnumber sid
5: no ayod no kusog-kusog magbidaan dagan magbidil ka na may version sa driver ha but wala man nato na pangutana pa ang gamotor karon. Pero matag pa familia ganina nga di sila magpa-interview sa ato. A pamilya gid kay tuwa man ito stuka ildat dool man silang balay. Salaan gid ko no magdunjul sa ang kinibang L-Strat. Matag pa nila. No, nga salaan ko no kusog ko no ang dagan bisag bahada. Kusog po ko no ang dagan matag pa sa kinig L-Strat.
1: So, puro silang kusog?
5: Kusog-kusog magdunjul. So, muna nga ang impact na dagdag yung magdunjul lang sa amin sa L-Strat. Makita man mo diha.
1: Lagi, oh. Basi dito nakalagpot ang tao.
5: Wala, put-put gid ka na nga bangga magdunjul. Hit-on kayo. Makita di mo magdunjul. Nga
1: okay, lahi man ang bangga ko nga dinis kilid, wala sa kilid sa elf. So, meaning, ang motor may ni bangga. Pero kung puro nasa atubangan gyud, so ang ilang bangga hid-on. Although, ang yeah, street siya, niya morotong sutong diliko, motong nga basig nasapon gin niya, lugar na nasapon. So, mula gina, nga, police nila bahala, ano yun, saan nila pag, kung ano, kay patay naman eh. So, nga to niya, mahumani ang problema, mag-represent, no?
5: Yun, ha, magdudwil. Ato magdudrikitan ng Puerto Police, but naingon sa ato si Investigator Sibilino, nga dili sa kuno siya mohatag pag-statement kay naman pugno magdujuli sila ay mga bag-o lugar nga balaod karon. Di basta-basta lang dujuli mohatag but yang yun ako siya nga interview kung dala ning what driver. Ah, interview ha. Gusto mo to nga na-interview na to ang driver kay ni okay naman po si Kinibang. Sir Sibilino nga itong ma-interview. So, at least nga ito lang ni Magdun Jewel nga karon na may dana sa kamot sa police ang driver, no? Aman makasibat. Misurindo sila.
1: Okay, ni-disgrasya gina mag-reversed, no? Then, lato mingon nga ako ni-disgrasya man eh. Kisa ko tayo ang uban. No? Mabuti na break o niya muna nga kuhang yun. Pirmi amping. Pero sa disgrasya, so kung saan mo camping, pag nai-disgrasya mo, hindi nakakalikay. So ina na ang dagan, mag-reversed.
5: Palagi, kung nanagin sa mga tubangan, listo na kayo ba, Gidjuel, o panagang. No, listo na kayo panagang. Kung nanagin, igok na gid ka. Ah, wala na gid, igok na gid ka nga igok, mag-Gidjuel. So buhaton, ampo lang ta permanente nga wala disgrasya, mag-Gidjuel, sa kadalanan. So wala no, atong kiribang report, nagiyan na ito mismo. Karun palagi, at sa Dibrang Dugay, natabot din sa Purok City, Apir Puerto, usang ka motorsiklo nga badya, angkas lugar ang managipon, patay ang angkas nga babae, human kini ni pasok ni Bangga, nag-in-on karun sa Osaka Health Track din sa Rasapit lugar nga area. Ika sa location na ba ito si Magnum Ramon Balaba, Magnum Percent Blanca, sa Balita Oxer, Miso, Magnum Radio.
1: Magnum in action! Salamat, Jirabate Miguel Pusungkaba, pinag-ibigalan ni Magnum Percent Blanca. Sila, no? Sa'yo pa kayo buntag, may gala. Sa'yo sunto. Doon na may gala, ipatay. May gala na sa Upper Puerto. Nahinay lang kita may gala, no? Although, para nato, wa mangyoy tao buang may gala nga lugar banggaan ni mo. Pero kasi kaning mga nasa dalan, disgrasya na may gala. Pero question na lagi, usahay, kanyang atong pagpadagan, kailan amping kita. Pero muna ginap, sa paghinay mo dagag, banggaan ka. Mo gyapon na nagamag-aamping may gala nga nangabanggaan gyapon.
8: Magnum in action.
1: Sampatay may gala. Muna yung patay, oh. Patay may gala mao si Cheryl nga Abilis. Oh, so kali kaipon ni may gala niya si Jory may gala nga Galarpe. Mao ni may gala ang bali-bali sa bukog may gala sa tila ni nakaron sa Sabal Hospital.
8: Magnum in action.
1: O, motor gyapon may gala. So kung yun amping kay ang motor magkaroon daghan na kay motor karon. Di ba? Kung tanaw kanagan na traffic lights, di ba? Kung tanaw mo traffic lights pag go, may gala. Makita niyo na pati naghanas motor. Oh, so, pero, yeah, ang mga, kung diya, lugar, sirit lang dagan, may gala. Makita niyo dagan kayo. Pero, kasagara, may gala sa mga disgrasya nga kanabang motor, may gala ang involved. Huwag ka niyo mga dagon sa kanan. Patay, gin, may gala niya ang mga driver kasagara.
8: Magnum in action!
1: Abota lang, may gala, kalambuan, kalabo din kay ang driver ni Surinder Mapunas Puerto Police. Parang at least manubag po siya may gala sa laon nga na imo. Kini ba nga managar, kini nga pagabangga may gala nining nasangpit nga
8: Magnum
1: motor. Oga health may son. Decrease in prudence resulting to homicide. Muman ang kasagara yun ang common kayo. Nga kita po may gala sa mga sakinan. Sa paglagpuyo lang kaniya. Pag ikaw gibanggaan, decrease in prudence ka po resulting to homicide. Muna namin gala, common may gala. So... okay, labi na sa disgrasya nga ito ang matagamdam.
8: Magnum in action!
1: Anyway, sa pragkupa, may kaya din sa ato ang tulumanon. Mga Exxon, pabuta kay ato sa Megala karong matod pa karon. Doon ay hinataga Megala sa mga driver. I don't know kaysa ba mga driver, no? Kay diya Megala karon sa doon ay tag 3,000. O diya Megala sa buta ni Congressman Rufus Rodriguez Megala ka doon ay distribution sa mga ayuda sa mga driver, mga Exxon.
8: Magnum in action!
1: Bibo kay Megala diya sa nasangpit ng lugar. Ato na yung pabuta, kaya ato na yung may galang at tagaas pagtagad. Kinadya may galang hinataga karon. Ayuda may gala, gika ni Congressman Rufus Rodriguez, 3,000. Tiba-tiba may gala karon mga driver diya karon.
8: Magnum,
1: pabuta may gala kay ato na yung i-check kung ato yung nabiyo may gala din. Kaya naman po si Bernie Hamaka, ito sa mga driver, sa mga taxi lang ang gitagaan o tanan driver, di ba?
8: Magnum, in action!
1: Santa may gala sa itong dugang balita, may gala sa mga iskutanan karong ito, pabuta. Kaya itong tagas pagtagad may gala, kinibang itong niyato mo itong reklamo, Imagnum?
8: Reklamo, Imagnum!
1: Kumusta lang ito may gala, katotong iskutan ba? Katotong niya sa Highlandville Subdivision, Barangay Lumbia. Katotong niya sa Subdivision sa Parauntas, mga biktima sa Sindong. Usa na ba yung tabo? Kaya ito mo itong naiskutan. Ikadwa, tungkol lagi may gala sa daghang ka hindi ka masabtan niya sa pagdumala sa ilang mga opisir niya, mga eksoon sa nasampit ng lugar. Kaya sa ato na ibawan, niya itong Domingo, nag-election sila. Kinsa may galang maglangkom sa ilang kumilik committee. O so na ilang kumilik ako may galang kumilik committee mga Exxon. Sa election kay karong Domingo, mag-election na gyud sila. O natanaw ta may galang mag-election. Aron nga ma-develop na muna, may gana'y kinakita na ito, may gala, anong naunsa ba na, niya, relocation site ba na ina, o niya, why, klaro, may gala, ang nasangpit nga, mga nagdumala diya sa nasangpit nga lugar.
8: Reklamo, imagnom!
1: Mabuta kay paluapon na lato ni, kaya ato maning naisgutan, naunha na, ato maning naisgutan na, so ipaluap na ito, may gala, unsay dagan, unsay, kumusta ang ilang, ilang kwan, kinibang ilang kahimtang diya, nasulpa na ba ito ilang mga problema? Kaya ito ba ito, gidala kang kagawad Aligaspe.
8: Reklamo, imagnom!
1: Pero murag sila diya, may gala, nagkasinabot na nga mag-eleksyon na lang sila. Unya, ahead na sila, may gala, mususi o gusabay status sa ilang panalapi o guban pa.
8: Reklamo, imagnom!
1: Pabuta lang ka doon taga sa pagtagad, may gas panaguban sa atong tulong. Samtang sa lang isyo, mga Ikson.
8: Magnum, in action!
1: Pabuta sa may gala, kaya itong inabiyon sa Mr. Jan Actob, kaya atong syudad karon nag-andam na may gala para sa atong kaliukan sa fiesta, pero una sa taas atong City Charger Day. Kaya naman tayo Independence Day niya pagkapit sa 15 sa bulan sa Hunyo, mauna po na may gala ang atong City Charter Day Celebration.
8: Magnum, in action!
1: Oh, so mauna may gala itong City Charter Day Celebration. Magnum, so mauna may gala ang lugar para nato. Ato ni may gala ang sundon. Gato may gala ang i-update kay fiesta na maging hapit. No? Pila karon Hunyo, Agosto. So mga tulog kabuan, mga gala, mag-fiesta na po ng Cagayan de Oro.
8: Magnum, in action!
1: Paspas kayo, di ba? Paspas kayo nga pagiginos na nahon.
8: Magnum, in action!
1: O niya, pag-fiesta, may gala, pagkatapusan na, beer na ba? So, December na sab. Kuy, kagrabe pagit may gala.
8: Magnum, in action!
1: Grabe, kapaspas pagiging kaya nga itong panahon. Mabuta na katong tagas, pagtagas, paraguban, tinisa itong tulumanon.
8: Magnum, in action!
1: Mga exos, paraguban sa itong tulumanon. Atong iskuta sa may gala, dahil kining atong mga nasunod kanya din eh, ang dakong isyo karon sa itong nasyonal. Now, diya sa ang isyo karon kaya diya may gala sa Kongreso, ana paldo naman. Ang Kongres may gala, hilom na niya, pero kaya po sige lang panghilabot sila. Huwatuwata lang mo sa impeachment. Ayaw na mo sige kapilapil sa diya may gala sa Senado. May labot diya. Ang inyo diya, paldo naman, human naman ninyong dawat diya, matod pa. So, hilom-hilom na mo. Ano mo pagkapilapil? Paabot na lang mo sa inyong gusto nga ma-impeach ang itong vice-presidente. Kaya kung magkapilapil pa mong gumawa, alimusong na kayo ba? O niya, ang inyong magawang abuatan, nadaot na gipag-ayo. O isurbi na may gala karon, sigurado may gala, basig manigatib na saan ang reaksyon sa mga tao diya sa inyo, kaya wala may nahin mo ninyo.
8: In action!
1: Diba, puro na lang may gala, ang politika mo'y naguna, nalimta na ang tinood ng mga problema sa atong lasod. So, dinita sa Senado. Ang Senado po, mulagi na nga, matupila kung sudlan sa mga, muapil-apil gani may galang executive department sa usa ka lugar, like for example, Kongreso, bibo gina kayo. So, human naman siya dito, ilang role dito. So, naimpa-impa sila sa Sara Duterte. Nakaroon, may gala, din na po sa buhatan, may gala sa Senado. Mauna karon nga, gubot kay sila mga eksoon. Diba? So, atong Lunes, atong Sakadlaw, atong Lunes Martes, wala gin mahuman nila kagubo. Tiwas pag ini may gala karong sunod nila nga sesyon.
8: Magnum in action.
1: Now, duwara man ang isyo dia. Duwara gid ang isyo may gala dia nga at tulo. Tulo ang isyo may gala nga nung gubot sila. Now, mula gito nga ingo sa mga analyst nga mo entrada gani ang Malacanang dia, gubot kayo. Sudan kay sa Malacanang may gala magubot gyud na unsa may isyo dia? Of course, ang isyo dia kining mga congressman may galang kisi-kisi nga sa impeachment, kaya impeachment, wala na siya. Ito na ipadapli na, kaya pang mag-impeachment na sila diya, trial sila, patay na lang impeachment, higit na kalusot mga eksoon.
8: Magnum, in action!
1: Besan pag isumbong ang tanan, manumbong sila mga napulo ka mga kongres, mga senador. Di ka po magsilbi, kaya basta ang kinanglan may gala diya, 16 ka mga pirma sa mga senador, ma-impeach may gala ang atong vice-presidente. Na kung dili mo abot, na kung wala may lalik, for example, kanang nagkakanagan na may papriso nila, si Bato de la Rosa, ipangita ka, katawa lang si Bato de la Rosa, may gala. Nag-greet pa siya sa Idil Adha, Feast of Sacrifice sa itong mga eksoong Muslim. So, wala na siya, pero nag-greet pa siya. Niya kagahapon, may gala, girunda itong lugar na gidudahan to, so palaw sila. Ayaw mo pagrunda dito sa Luzon. Ayaw mo pagrunda dito sa Visayas.
8: In action!
1: Pangitaon ninyo si Bato de la Rosa, Senador Dinis Mindanao. Dinis Mindanao, kay taga Mindanao man to. Diba? So kung din ninyo pangitaon siya, ay base no, basing makita ninyo Dinis Mindanao.
8: Magnum, in action!
1: Manibagan taga CIDG Manila, taga NBI Manila, may gala din sa Mindanao. Din ninyo pangitaon kay posible si Bato de la Rosa, niya ni Tago din eh. Kay kung dito sa Luzon may gala pangitaon nyo, lisod nyo makita sa bato dito.
8: Magnum in action.
1: Gili na to, kay di po ito tagal dito. Taka Bisaya man ang dako nga tao, di ba?
8: Magnum in action.
1: So yun na lang, number one. Mga Exxon, money ang ilang pahilag kaso. Bato de la Rosa, di ba? Ay sising kaso ani. Jingo Estrada, gani yung panila nga posible Lunes, wala na, pusasan na ni kuno siya. Unya si Joel Villanueva, Blander, pusas ka po ni. Unya si Chis Cudiro, unya si Bunggo, hinadlo kasal may galang, karon, nana po yung warang to pa rin sa ICC. Karon may galas, Marculita, next Marculita, Blander ka po. Ruben Padilla, ngayon gano'n ko nung iniuban, gano'n ko nung may galang, nisakay si Bato de la Rosa sa iya. Niya si Caetano. Niya ito may galang lugar na buto-buto dito. Kaya nagdrama na kuno. So, pailang kaso may galang kaya po siya kalabot din eh. So, kining tanan ang mabilin may gala, mauna lang mga eksyon ang tulog ka mga babae. Amor si Mark Villar. Apil mo ito si Mark Villar siguro. Pailang kaso. Mga dua ka mga Villar. Ah, diba? So, apil mo na mga dua ka mga Villar. So, ang mabilin may gala si Lorin Ligarda, Pia Caetano, o si Amy Marcos. Ang napolo, may gala, magkatubang ni Kaso. Puro sa majority, pero ang minorya, may gala, nga nana, may gala, nagtugan nga, nangahatnan po, o nga, malita-malita nga kwarta, ay wala mga eksoon. So, kanali naman kay ang tao sa survey, sa atong sa survey, may gala, wala naman. Ang trust rating, may gala, wala na. Murag wala na yung katuo, mga eksoon, negative na tanan. So, kini, for survival na gini, meaning, aron mo survival. O, so, para mo survive, may gala, makabot pa og 2028 mo ni may gala nga kinanglan nga kining daghan kay nga mga senador nga wala may gala mo uban sa gusto sa Malacañang puro tanang gihurot og pile og kaso
8: Magnum in action.
1: Ka grabe basta kayo.
8: Magnum in
1: action. Now so mabilin may gala ang minority now karon tulo mang isyu dia impeachment. Sa impeachment may gala basta makuha nila ang 16 ka mga pirma. Maimpes kiti Sara, pero kining napulo, may gala nga ilang ipang pailag kaso. Sabot may gala, napulo, pila mo na, napulo. Nya, minus ni Mos 24, pila yung mabilin. Wala, may gala, dilig yung makuha. Nya, napad niya ang laing tulo. Nya, napayuban nga mga re-electionist nga lugar, posible nga dilig yung may gala mo pabor sa kining impeachment. Si, kwanda, subiri may gala, si GBRS ito.
8: Magnum in action.
1: So, aton lang i-minus, kanang nasangpit, may gala nga kanang siya. Now, ang ikadua may gala nga kay tabo dia kini may gala pag niluga sa posisyon sa Senate President. A kailang gusto may gala nga kinangla makontrol la pud la pagbalik kay antuyo nga dili gyud may gala makapurma sila nining gitawag nga Blue Ribbon Committee. Kay once pagsugod may suon og imbestigar ang Blue Ribbon Committee dia may gala sa Senado. Mga bisto man, ay mga nangalan, madrag ang ngalan, nanggawa sa pud ang ngalan. So, tungod niya na may gala, kinanglan yun nga ang Blue Ribbon Committee makuha pagbalik naman sa mga pamagi. Kinanglan nga, kininguban, pang lugar, pailang kaso, kapasig mahadlo, kunya, mubali. Na kaning may gala nga, kung kining nasangpit may gala nga daghang kayo, lugar, dili gyapon niya magkapa, dili, kuha niya gyapon sila. Kining, di pag-inima nun rin din eh, kining nasakita na, magpanayin sila may gala sa ilang buruganan. Naman na itong katalaan, kinsagi ka ang hugot og buruganan diha, kay mo naman eh, pag makuha nilang kontrol diha sa Senado, so meaning, kinala doon ay 13 ka mga senador, 13 ha, pero akong tanaw, dili may tabo, may gala, wala, dili may tabo, og 13 kay, kung mapriso ni sila, di magin may tabo, kay 13 man, kay, senador pa mag-iapon yung mga napulo kabo nga ipapriso sa Malacañang. Kinailang pailag kaso, may hinayon nagpailag kaso. So, napulo sila may gala o panlitan mga prison eh. Wala kaya pong katrisi man niya, unsi na mas pikas. Diba? So, di man po sabot ka na prison sila. Pagbutan na, kailan ang trisi may kwaon ni mo, nga buto.
8: Magnum in action.
1: Unsi na silang tanan. So, muna may gala. So, karon, muna may gala. Ano ang gusto nga, ang uban niya, nagtuo nga, kini ilang gusto makontrol. Aron nga dili mapadayon, may zone, kini nga nasangpit nga, kining ila may gala nga hearing may gala sa Blue Ribbon Committee.
8: Magnum,
1: kay mga bulgar magid ya dayon may bawan ilabi na kay gibayaran si kasi kwan no? Kining si kwan kining na congressman kwan Romaldez nga pailan sa kaso niya pinakadako nga kaso sa kasaysayan kuno sa grand corruption may zone na kini kay ilang ipit-ipiton kay para haron dili kay halata ba nga lugar kining mga senador ila bang gilutos pa kayo tungod ba gala sa problema sa Senado. Pailan na pila para di kay halata mga igsoon nga lugar mauna ang tuyo nila.
8: Magnum in action.
1: Yeah, problema ka rin mga hadlok ni mga senador. Sukol mga gapon. So muna may gala ang bibo kay sa ato ang nasur garon.
8: Magnum in
1: action. Pringo pa nila the end is near gapon. The end is near.
8: Magnum diba? In action.
1: So kini may gala itong tagas pagtagad. Unya, kaya nang utana may gala. Unsa ko nga pagi nga ang usa ka presidente o vice-presidente sa presidente nila mawala may gala sa katungdanan. Doon ay pito kaklase. Mga egsoon nga ang usa ka presidente mawala. Of course, number one, mawala na siya kung mahuman yung termino. Pagkabot sa 2020, ito naman yung termino na may balaod, may galang nag-ingon, usalang katermino siya. So, pag mawala siya, kung mahuman na yung termino. Mauna may galang una, ikadwa, kung mag-resign ang atong presidente, may galang mawala siya o mo-resign siya. Diba? Ikatulo, og mamatay may gala ang usa ka sitting president, ikatulo muna may gala ang hinungdan nga mawala siya og mamatay ang usa ka sitting president. Ang ikaapat, og ang sitting president may gala magsakit siya nga di na kaya niya magkamang na bakasya niya di na lugar grabe nga sakit kana muna may galang mawala ang sitting president. Ikaapat, mga igsoon, di ba so ang ika ano ikalima, kung simbako may gala sa sama sa ubang mga nasod nga dunay mga kudita nga naitabo. Unya sa kudita may gala nga nahitabo.
8: Magnum in action.
1: Siyempre, ilogon sa military may gala ang pangatundanan. Akana, mawala ang presidente kung doon ay simbakoy kudita nga nahitabo sa military. Ang ikaunom, mga eksoon, kini may galang itawag nga og ang military, siya man ang presidente, commander-in-chief man. So, ang ikaunom may gala lugar kung ang mga, like for example, mga sundalo, mag-withdraw sila sa support sa presidente sa Osaka, presidente.
8: Magnum, in action!
1: Mumitro sila, Mr. President. Murabag sa, di na makaan, murabag lain na makipaminaon, uwaw na makayo. Diba? So, withdraw may sa mong support. Nga, hangyong ka na mo, nga, mukanaog ka na lang, kaya di naman may mustuo sa imong mga mando. Aka na, may gala, mukanaog ka, presidente, ana, kaya kundili, kapuso nila na. Prisuho nila, may gala, kundi mo to. Oh, so, siyempre, ikaw nga, ang Osaka, presidente, mapukos kasi kanaog, may gala, kuha na suporta niya ang military.
8: Magnum.
1: Ang ikapito may gala nga ikapito nga ngano ang lugar rason may gala ngano nga mawala ang presidente sa iyang pangatungdanan kung kini siya may gala ma-impeach. Meaning ma-impeach siya may gala so pag lugar kung ma-impeach siya so that's the time may egsoon nga mawala ang usa ka presidente.
8: Magnum. In action.
1: Dumao na may gala ang pito ka mga pamaagi may gala ngano ang usa ka presidente mawala sa iyang katungdanan. O kana may gala ang mga rason mga egsoon. Kaya din sa ato mag-on, of course, daghang kayo mga panawagan, wala mo kana. So, kana may gala kung ang presidente magpadayon siya niya, hawiran niya ang iyang posisyon, so, why ba makakuha niya? Pero gubot, lagi kayo. O, sumuna may gala niya, siyempre, ang Obama magod, labi na sa Obama mga nasod. Kanalang presidente mo inungdas kagubot nila, mas ipalabi sa mga sundalo nga pa-withdraw nila na siya kaysa magkagubot tungkol lang sa katao. Labi na kung daghan na kayong isyo may gala, ang alas sa ato din eh, kay murag kapal smoke man sa ato din eh, pakapal sa mukha man mga egsoon. So nga ato din eh, mga kaulaw ba? Nga ato din eh, lahat mga Pilipinas, huwag mga kaulaw mga egsoon. So sa ubang nasod, pag naay mga gagmang isyo diya, gubot na kay sila. Dinisato may gala ay basta kay pabagay dagway mga egsoon.
8: Magnum in action.
1: Tanawar ko na yung iskandalo karon nga grabe yung kayo. So sige doon nga kay iskandalo. O so makita niyo may gala unya nga disturbo pagay ang tanang institusyon. Unya sa tatanan mga gala. So munang gingon tungod lang sa usaka tao. May ingon palagi nila. Sa ubang nasod wala naman na kay pag naay medyo tanaw nila nga muning sitwasyon. Adili may gala musugot ang tao. Kaya mamanad sila sa ato din eh. Naanad tao niya. Maigin magkaplano may gala, unsao nila nga musurvive sila, taliwala sa grabe gigkain kasuko sa mga tao tungod may gala sa mga issue sa corruption karon dinis Pilipinas.
8: Magnum in action!
1: Kini may gala kumbang tagas, paglagang may gas, paglagang dinis aton, tulumanos, pagbalik to issue na, oras, alas 11:05.
9: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
12: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
11: Mighty C.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
13: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: i-DTX 500 na.
13: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ug pag-ayos sa bugas-bugas. Ug katul katul.
13: DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinidad Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719 ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
16: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Oras, alas sa 11:30 na.
19: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
1: Magnum in Action! Pag-inapit sa paragubang din sa itong Trumano Maygala at Magnum in Action. Itong oras, alas 11:30 na. Asensyeng Maygala, ay nato paglogas palibot ka sa nagbayan. Magno Perset Blanca, Magno Perset, kumusta ba ito na ito pagkulang sa palibot? Guayal, Magno Perset.
5: Para Joel, sa ato, sentro, sudad, no, karon na init yung kayo, Magno Joel, no, kalagiting yun, no, kalagiting yun ang kainit na ringan, no, pero sa obserbahan nato dito sa mga bukid, kagalinan, dito mantagikan, pagkakit nagkong dito, Magno Joel, Manulo, Pais, Mambatangan, grabe kayo ang tulimang dagkong dito ang iriyaha, Magno Joel, no, kung makita ganyo ang province sa bukid nun, grabe kayong dagkong, ba't pagabot din mo din sa sentro, sudad, init man kayo karon, no, makita na to. Gayon ng gabon sa mga bukid-bukid, like Lumbia, De Salvador karon. Sa mga gabon, magdudul, puti man ino, di ba nga yung kabalaga nga mag-resulta sa mga paglanulan. Pero kadahapon na gini, mamanago, magini kadahapon, makita na ito, mabisirbahan, matagahapon, mga lugar ang itawag na ito nga pagpanagom, no? So, importante nga magamping-amping na ang kinadaan. Talaga ito sa mga raincoat, kaya sigurado yun nga magbundag ang uwan, o ang ilayan na ito nga ikapon, magdudul, ang raincoat kayo, nga mo, yato itamon sa itong kaugalingon, panito mabasa, kadirikado kayo nga pagbuntag, init kayo, iligaan kayo. Magamot sa hapon o gabi, dito sa rin na mamabundak sa makusog ng mga ulan. Sa magalogis ng panahon para sa Magnum in Action, Magnum First Blanca sa Balita Officer Biso, Magnum Radio.
20: Magnum in Action.
1: Alright, salamat. Tinabat ni Miguel Pusongaba, Miguel Pinay, Magnum First Aid Blanca. Kayem tas panahon, Miguel, init kayo, no? Doon ay bagyo. Pero tuwa man ni Saka, Miguel, di isa ka dapat kini. Lagadako-dako na mga bagyo to. Pero ni Saka, Miguel, pingus Japan sa mga Exxon.
20: Magnum in Action.
1: Ang ato niya, no? Doon ay bagyo, pero mawala naman eh. Bantay kita, Miguel, ha? Nga ito niya, painumdum lang ta sa kinibang Super El Nino. Kaya ito, Miguel, ang gimonitor karon sa mga sa International Weather Bureau, mga Exxon, sa NASA. Mone, usas ang ibantayan kay kining El Nino, Miguel, lugar lahi ni siya, no? Murag, na, murag heat wave na kuha ni siya. Ang kainit ani, grabe. Kay kung natong tanawon karon mga Exxon, kanya ito, di ba? Dinisato, murag 33 degrees Celsius, o sa 32. Murag nangalang natural kayo. Kaya may gala ni mong suri-suri. Ingon lang itong kaban nga kinikunong nga temperatura mo ni ang ato din mga 41 degrees Celsius. Nga wak na may 30 karon tuwa naman tanas 40. 45, 46. Sina may gala niya halos katunga na muraga maghimo ka magbutang ang itlog na sa tungas dalan. Maluto na. Magamuraga prito ka may gala.
20: Magnum in action.
1: O, sumona ang ato nakita. Anyways, gutan tanaw niya kay ang atong usang agibantayan. Abantay ninyo ha. Bantay kita. Kini may galang Super El Nino. Muna itong kutihan kini may gala pag monitor kini siya sa mga International Bureau, Weather Bureau may gala. Unya muna ang ilang usasang gitanaw, ilabi na sa mga scientist. Lahi may gala ni siya. Although karon ting-ulan pa, kaya napamanta sa atong natural nga klima. Pero by the month of June or June-July, August, kana nga mga bulan may gala, diha gyud mapaingon na, dini na paingon. Kinaan na magkita siya pero dini paingon. Init gina niya ang gikan sa Indonesia, Malaysia, Australia, Pilipinas, na sintro siya may gala sa heat wave. O kining kainit may gala nga muabot din sa ato sa
20: Magnum
1: lugar na sinati may gala sa tibuok kalibutan. Pero din sa ato may grabe kainit yung kayo. Paing ko sa India may gala, muna nga nakita silang pag-forecast, nining gikablakan nilang gitawag ka Super El Nino.
20: Magnum!
1: A Super El Nino niya tungos kainit, niya mag-cumulate din may gala, mag-suyop sa isang tubig sa kining dagat nga mo sa iyang lugar mahimo sang super typhoon niya iyan ang buhos may gala sa magian niya kining super typhoon pagkawala init sab kayo so sige no ka grabe sa kayo
20: Magnum in action.
1: Anyway, sa tubig ko pabuta ato na tagas pagtaga pero dinhi sa ta may gala na speaker si niya kaya to sa may gala kay karong orasa do na may gala ayuda karon nga lugar ayuda 3,000 may dala ni may gala no sa buatan may gala ni Congressman Rufus Rodriguez.
20: Magnum in action.
1: Nanghatag may gala ayuda karon sa mga taxi driver. Either o sa mga taxi, motorila, or taxi driver like exclusive may gala nga nanghatag may gala buatan ni Congressman Rufus Rodriguez sa dinabang may gala nga 3,000 pesos. Pikasin niya karon ang presidente sa Kapitada Mangson nga si Bernie Hamaka. President Bernie Hamaka, President, may ngunto ni mo. President, may ngunto.
21: Interview
1: ba yung Magnum Radio? Pero wala ko eh. Kana, Mr. President? Kana, klaro yung mga signal? Klaro?
21: Hello?
1: Hello, Mr. President? Hindi lang kami gala kay Muraga doon na ito yung mga istorya po niya. Nagkala ito kay tipong may gala mga driver karon kay doon ay 3,000 nga ayuda may gala. Na-speaker siya. Okay, Mr. President, may ngunto.
21: May ngunto, Magnum Radio. May ngunto sa Magnum Radio.
1: Oo. Mr. President, murag doon ay grasya karon diya nga lugar na dawat ninyo kaning ayuda kay kanang Congressman Rufus Rodriguez 3,000 na karon niya kisama niyong ipagtagaan karon o ayuda Mr. President
21: Magnum Joel naglaro na driver kini nagkadaya ang mga driver kay ni driver sa motorila, POD o taxi nga taga distrikto.
1: Ah, distrikto. Ah, taga distrikto. Ah, kone taga distrikto.
21: Distrikto ni mag.
1: Ah, okay, so sa inyo lang sa inyo lang bahin diyan no sa distrikto. Sa mga sumani taxi kay namay district 1 ng distrikto. Sa inyo lang kwan sa inyong grupo sa taxi pila gyud ang matagaan diya kay distrikto naman ka o taxi driver ka pero naka sa district 1 ali ka mahimo kay distrikto naman. Now pila ba ang lugar matagaan sa imong grupo diya sa distrikto sa mga taxi driver, Mr. President?
21: Sa mga taxi driver lang na natin sa distrikto sa akong nakita musubra kini sa 500 ka driver.
1: Ah, 500 plus.
21: Oh, 500 plus ka driver.
1: Mm-hmm. So, pila mo sa bang gihatag? Mo ba na itong gisaad tungkol at itong krisis sa atong lana? Mo ba na ang gisaad nga na medyo nalangan-langan lang kadyot?
21: Amo ni ang mga katong gisaad ni Congressman Rufus alang sa mga taga-distrikto na ayuda alang sa mga driver na nakatagamtam sa krisis tungkol at itong pagsaka sa fish sa itong petroleum products.
1: Aha. Okay, so man eh, sa binagi sa DSWD or personal kini ang lugar?
21: DSWD ni. Ano siya? Murag pamaagi ni siya nga po. Ano ka ng sa DSWD ka po? Ang pondo, pero ipaagi din ni sa buwatan ni Congressman Rufus o sa opisina o sa Nazaret, barangay hall.
1: Mm-hmm. Ah, okay, so ate sa diya, mga motorila driver, mga jeepney driver o mga taxi driver mo ni siya ang nakatagamtam. So murag ulahin ni siya o mo ni katong gisaad sa gobyerno nga tagaano kayo daulo 3,000 para sa mga biktima ng tao no? Although kanya tumanto tumahal kayo although mahal ka pong karon prates ni abot yun ang ilang gipasalig kining Mr. President.
21: Yes, Magnum Joel muna nga kami karon na amin din naglinya hapit na maumani ang distribution sa ayuda kay murag kamay-kamay naman lang ang nabili din ni Karol. Pero bukad ka ganina, pag abot na mo din yung mga bandang alas 8 sa buntag, tagan kayang mga tao din eh. Mukabad din sa mga labaw siguro 2,000 katao.
1: 2,000, mga driver tanan. Now, kanang inyo na dawat niya, way labot na sa kumusta man katong sa LTFRB. Kaya sabdan ta, murag sa inyong tanan niya, ay doon pila na ba'y na dawat ato sa, napapatong sa LTFRB, napapay madawat ninyo or hunahuman na ilang pag-distribute sa hinabang sa atong katong na 5,000 pa to para sa mga operator o driver pa to sa gikan sa LTFRB sa mga taxi operators o driver.
21: Magnum Joel, itong klaroon nga dagan pagyapon kaya ang mga driver nga wala nakadawat sa ayuda gikan sa LTFRB hangtod karong mga panahon.
1: Mm-hmm.
21: Yan eh, nagpaabot kita kung kanon sa kita tagaano communication gikan sa LTFRB para mapasabot kita kung nganong nalangan pa ang pag adangat nila sa ayuda nga ni kanato ang mga taxi drivers.
1: Aha. Ah, okay, so but pasabot ni mong katong na tagaan last, pila na ba na tagaan sa inyo? Katong nga ni Agi, pila na ba?
21: Murag naunong na to Magnum Joel, katong
1: wala di ay?
21: Katong interview may tungkol atong nakadawat ng mga ayuda.
1: Oh.
21: Mao na to ang katapusan nga nakadawat ko ng mga driver katong naigipatawag nga 200 kagabong kanadugang.
1: Oh.
21: So ang atong estimate na pa sa mga 1,400 na mga taxi driver ang wala makadawat ng ayuda.
1: Aha. Ah, okay, so karon na napabay lugar nagpasalig ba sila kay mura man og lugar murag ento nila nga napay coming. I don't know, napabay coming.
21: Magnum Joel ang pasalig sa ato sa LTFRB plus the process.
1: Ha?
21: Amo tragin ko gyapon sa tanan ang mga tan basta nakalista ka dito.
1: Aha. Ah, so nagi-process pa. Is kanon sa mga process. Pero sa inyong tanaw, napabasa inyong tanaw, mas may siguro ni diya ka sa kaning so many AXD o ayuda kaning diya ka to sa DSWD. Lahay po itong sa LTFRB mismo.
21: Magnum Joel, klaro na ito niya pag-history, mas natay pagsalig sa buhatan sa congressman din sa distrito.
1: Okay, no? Sigurado man. Ay, na naman.
21: Sa buhatan sa LTFRB nga sigira sa pasaligan, dugay kayo makabuta ilang ayuda.
1: Aha. Ah, okay, so ikaw ba nakadawat na, nakapirma na ba ka para makadawat ng 3,000? At least maka na siya?
21: Anihan ako sa tubangan, Magnum Joel.
1: Ano na?
21: Anihan ako sa tubangan ng linya. So murag makadawat na ikaw, ano yung mga pila lang katigundong.
1: May nasab, no? So anyway, so importante niya nga lugar na bahalag dugay. Pratis katong ipasalig po nga iya sa DSWD. Itro sa opisina ni Congressman Rufus. So madawat na ninyo karon In fact, ang uban to na, medyo nakauli na, ang uban nga nabilin, gamay na lang, Mr. President.
21: Nagpasalamat kita sa buhatan ni Congressman Rufus na yung mga panahon na mag-Joel. Ubay-ubay ang mga driver, dili lang taxi, apil mga motorila o mga PUJ, apil ang mga modern nga mga jeepneys ang nakadawat karon o mga ayuda gikan sa atong buhatan.
1: Mm-hmm. Okay. Anyway, so Mr. President, Bernie Amaka sa Kapitada, sa itong mga taxi may kaya sa Dakbay. Salamat ka naman, Mr. President. May ngod doon mo.
21: Salamat sa kaigunan, Magdum Joel. O salamat sa Tanantig Paminaw nga na karon nagpaabot itong kanon sa ba, maabot ang ilang mga ayuda.
1: Aha. Okay, thank you very much.
20: Magnum in action.
1: Ginamate may kala si President Bernie Amaka may kala sa Presidente may kala sa Kapitada.
20: Magnum in action.
1: So tuwari ito mga motorila drivers sa distrito, basta distrito lang ka. Oh, so Kapitada unya narito may gala mga taxi ha, na yung mga motorila driver, apil ang mga jeepney driver basta distrikto. So 3,000 may gala ayuda gikan sa DSWD. Gitro may gala ngadto sa buhatan may gala ni Congressman Rufus Rodriguez.
20: Magnum in action.
1: Smiling gamay may gala, although kini 3,000 gamay na magikain sa mga eksoon, pumay na lang na kasi may muhatag nimo karon. So 3,000 pesos may gala at is karon kamulo pang distribute sa 3,000 pesos pero katong dito sa LT Farbe. Ay nalang mong kunahuna ato, ay nalang mong kunahuna.
20: In action.
1: Tuloy ang Pilipinas, may gala, murag wala na yun. Grabing utang, may gala. Sos, ginoo ko, kapin na sa 18 trilyones. Umabot, may gala, sa maumaning administrasyon, basing umabot ng 20 trilyones, may galang utang. Grabing utang, ang pangutana, asa ba ang kwarta, asa ba ng kwartaha, may gala nga, sige malag-utang, o niya, kadako na ba kayo sa utang, may gala sa Pilipinas.
20: Magnum, in action.
1: Muna siya, so atin sa lugar kining kinitaan na sa atong gobyerno, kinibangan na atigom, nahagya po yung gamay, nga share ang atong mga kaigsunan. Ewa sa ito para kuhan din sa atong troon, may gala, oras alas 11:42 na.
3: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
4: Life Extension, Vitamin D3.
22: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.

0: pag-asa ng mga mababae.
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ano pa ang akong panulog.
1: DTX

0: Siguran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa Senior High School indol na sa ABCA karon.
1: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit.
2: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
3: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
0: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyan yung kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Prince Super Mart, Balingasang Misamis Oriental.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
7: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Oras alas 11:47. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Reklamo i-Magnum. Magnum in Action.
0: Ang ganap ito para kuban din sa itong atronomy kailangan nga Magnum in Action itong oras alas 11:47 na.
1: Magnum in
0: Action. Kalit lang kayo na speaker siya may galapon si Mr. John Acto Begson. Ang tigbababa sa itong mayor kay Mungutala sa tano kay kumusta to ang ilang preparasyon kay karoon na yung sunod bulan ma June naman di ay o niya sa June may gala June 12 mo naman ni ang kwan independence niya pagka pizza 15 grabe nga way klase niyo pizza 12 may gala way trabaho kay Independence Day Friday o niya pagka 15 charter city charter day celebration waga po yung trabaho na Lunes grabe nga kwan 12 13 14, 15, why trabaho may gala, sunod simana, sunod karong bulan sa Hunyo mga Ikson.
1: Magnum in Action.
0: Kinakuan kin na tunga-tunga ng Sabadog Domingo, unia ang Lunes may gala, pizza 15, mauna ang City Charter Day, unia ang 12, Independence Day. Oh, so why trabaho na kay pulang kalendaryo. Na-speak kasi niya may gala si Mr. John Acto, mga itong tigpapa sa itong mayor. Sir John, may ngunto ni mo. Sir John Acto, may ngunto.

0: Yes, sir John, may ngunto.
1: May ngunto, magnong Joel, o sa tanan, tigpaminaw sa Magnum Radio, may ngunto ka na sa tanan.
0: May ngunto. Okay, so Sir John, mangutahan na tanong kay Sabdan ta, murag doon na hinahinay nga pag-preparar ka rin ng atong city government alayon sa atong umabot nga fiesta sa bulan sa Agosto. In fact, ang atong may CDO, beauty pageant, murag lugar na nagsugod na. Pero sa atong nasabdan, murag din mo siya mo nag-focus sa inyong preparasyon sa atong City Charter Day celebration nga may tabo karong sunod bulan, Sir John?
1: Tinood ka na, Magnum Joel, no? Nanay mga initial na preparation na to para sa atong kapistahan na food, no? Sa karong August 28, no? Sa Takbayan. Pero before, ana, Magnum Joel, na asa tay dako niya po na celebration karong sunod bulan, no? Karong June. Kay una, mag-celebrate na po sa atong Charter Day, no? Karong June 15. Pero naatay dagko nga preparasyon na Magnum Joel. Una, kaning sa Pizza 9, natay gitawag og Heritage Walking Tour, no? Din suruyon sa mga atong nakbayan, ang mga katumitang mga karaan ng mga heritage site, no? Mga nahimong kabahin sa pagkahimugso sa atong nakbayan, Magnum Joel, no? Mm-hmm. Mga lugar nga nahimong kabahin, no? Nahimong sa atong kasaysayan nga nahimo kang nakbayan. Mm-hmm. No? Muni ang himugso na activity, no?
0: Sa himugso.
1: Oh. Oo, no? Kanyang Pizza 9, Pizza 10, Heritage Walking Tour.
0: 9 to 10.
1: Tapos ngayon sa kapit sa 12 yung Magnum Joel, mismo mo na itong Independence Day, no? Doon ay programa gihapon sa itong Tiyosko Pagawasan diin magpakayag sa itong nasudong Manila kay naamang ka na, no? Sa itong Balaod, no? Nga i-celebrar ka na
0: itong
1: Independence Day. Dahil pag human din Magnum Joel, na ay dako nga event, no? Sa itong mga na eskwelahan. Sabahin niya po niya sa Charter Day celebration na to, ang Inter-School Drum and Lyre Competition. No?
0: Uy!
1: Mahitabo ka na diya sa itong Palais Sports Center karong Pizza 14.
0: No? 14, Domingo?
1: Sa June. No? Disperas ka na sa ito ang Charter Day.
0: Mm.
1: Then pag-abot na yan sa Pizza 15, kala, Joel, muna ka na itong Charter Day celebration. Diin diya po maghimo ang itong mayor sa yung State of the City address, no? Paghatag taho sa katawan sa nakbayan sa sulod na po sa isa katuig na pagtangatungdanan ni Mayor Clarex, no? Uban po sa mga previous na mga accomplishment of mga reports niya, no? Sa iyahang paglingkod isip mayor sa itong nakbayan o ang mga umabot ng mga plano sa itong mayor na sulod sa iyahang termino, sa iyahang ikaduhang termino magdumjuan. So, kana ang, ang highlight para sa ito ang Charter Day celebration, no? Na din na ay dako na event, no? Sa inter-school drum and lyre competition sa Pizza 14.
0: Uh-huh.
1: And then ang 15 na yun, holiday man niya po na.
0: Holiday,
1: no? Pero sa buntag, alas 6 sa buntag, magpahimo o State of the City address, no? Diya sa may Plaza Divisoria na po.
0: Mm-hmm.
1: And then pagka 17 na yun, no? Pizza 17,
0: 17.
1: Mo rin ang second mayor Orlando Clarex Uy, kina-admon sa kasaysayan, no? Contesting sa mga tunghaan gihapon, no? Diya sa atong Osaka Mall sa itong nakbayan, no? Mga more on sa mga artist na to ni, no? Nga mag-celebrar, no? Pinahagi sa mga paghimo o mga trabaho, no? Sa atong mga kasaysayan gihapon, no? Ang celebration sa Osaka Dakong Mall sa itong nakbayan kanang tawag o kinaadman sa kasaysayan.
0: Ano sa mga kinaadman kasaysayan? Ano sa na siya? Ano sa buhaton na na?
1: Hello.
0: So John, unsa lang na kasaysayan kinaadman? Unsa na siya nga contest?
1: Hello.
0: Hello Sir John. Ito na sabo.
1: Yes, Magnum Joel.
0: Oh. So kanang giingon nga kasaysayan kinaadman, unsa man na siya buhaton na na?
1: Daghan na mga artist ang involved na, no? Dunay painting contest, no?
0: Okay.
1: Photo contest,
2: may 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB254286 series of 2026.
3: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature locations.

0: Tagagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon kadadlaw ang imong mata, batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Magnitix 500 na. Ay napagdugay pa, Magnitix 500 na. Anitix 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mo siusap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0998 1-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
4: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio, Member KBP.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Oras alas 12:14. Gala, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas magnum lokalo sa kababai patay human kini babanggay di gisakyang motorsiklo sa L truck dia sa Purok Cavite Upper Puerto Rico Ciudad sa ato magnum national officer of the ombudsman gibang ibakag nga kalit nga ibang pasakan og kaso ang pipila ka mga senador sa atong Magnum International bagong leader sa Hamas patay sa bagong pag-atake sa Israel sa Gaza sa atong Magnum Business sa Japanese Business Community. Positibo ang panglantaw sa Pilipinas sa atong Magnum Entertainment Jay Quinca. Ikuprimar ang relasyon nila ni Miss Universe sa Philippines Rabia Mateo sa atong Magnum Sports. Gilas Pilipinas star nga si Kai Soto ug actress nga si Riri Madrid kasal na.
5: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta may ngunto? Karong alawad lang karon nga Huwebes sa Mayo 27, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
6: O Magnum Chingintirina Enriquez.
0: O karong salita sa Magnum Lokal, patay ang usa ka babae humang kini mabangga ang ilang gisakyang motorsiklo. Sayang kapuyo nga katabo nga L pa truck sa Purok City, Upper Puerto Rico Ciudad. Mga biktimang patay nga si Cheryl May Abilis. O sa maranang lipin nga si Jury Galarpe. Subay sa report nga gikan ang humbra ang mga biktima sa taguluan misama sa talog sa ilang pag-uli na itabo ang disgrasya kundi nalagpot ang angkas o nabulal ang ulo sa dalan inung dan sa kamatayon. Matuban ni Edgar at Tesoro ang driver sa L-Track. Kusukan dagan sa motorsiklo o guwanan nini makontrol ang manubila rason nga na disgrasya kini.
7: Kusok yung ganyan dagan. Wasay na sunod. Nagbahada ko na ikan sa kuhan, babaw. Pagtanaw na ko sa motor, kusok yung ganyan dagan. Wasay na sundan. Pura yung kasugat. Tanaw na ko nga doon na bigay siya. Break ko at siyong lubang. Kaya na pangyan makaya kaya kusok may ganyan. Pura, pilit siya siya ako ang tubangan. Hinay na kayong bahada na kayo nabit o karga.
8: Akin yung
7: sa mambatangan.
8: Sa kagal yung?
7: Dinggala.
8: Dinggala ka pa rin lang.
7: Padoong sa Daisan.
8: Dayon, so sa'yo tabo ito?
7: Pag naog na ko, palong na kong makina. Tandaw ko sa kwan, so pwede akong kabangon na kasi kwan, riskor, yung mahibawa na. Di, dagan mga kita ganit dito nga salag sa motor. Siya ginibangga.
8: Duwa sila, di ba?
7: Duwa sila. Pag kwan ako, pag naman bantong taga dito sa kanya, sibat na lang sir kay basing o makitaan ka sa mga rinte, ani, mga silingan, babasig. Kasi may tabo niyo, wala tahan ka. Dali, may surrender rin. Okay. Para kung sipi akong kuwan ba? Kisa may wakan sa kumang kuwan na ito ang may tabo.
0: Ang apayag ni Edgar Tesoro, driver sa Elpa Truck.
6: Dugang Magnum Lokal, gibayang ipolitikal, Roger Hortensio, Chief of Police. Portage Municipal Police Station sa Bukidnon nga depression ang gikonsidera ang angulo sa kamatayon sa lalaki nga gisunog ang kagaling balay lakip ang kaugalingon sa Gusan Canyon na Purok 1-3 Malo Portage Bukidnon. Matod ni Hortensio nga may foul play ang nakita sa initial investigation o posibleng nakaapekto sa biktima ang pagkamatay sa iyang igsoon sa stabbing incident sa Melabay nga bulan. Gipanayag usaba sa biktima ang personal nga pagmahay nga to sa iyang mga igsoon sa wala pag-ikot lo ang kaugalingon. Giklaro sab ni Colonel Hortensio nga misulay mga silingan ni ini sa pagsulod sa iyang balay unta tabangan ang biktima apan gipugngan sila.
9: Suicide incident yun sa magna. Purely diha ra gyud ang kaso magnumani na wala po tayo mapailan kay kani is suicidal magiro namatay siya maginig ikutlo po sa iyang kinabuhi pinagi sa pagsunog no sa ilang panimalay mo inungdan po nga sayang kamatayon. Huwag di kita ito sa mapunggan kay kanyang mo laging tawahan na ga-suffer yun o ga-depression o say outlet ka-storyahan sa mga po. So, mo po yung nakita na mo magnuman mo po yung ibalik-balik dito nga magsilbi ko nung leksyon sa mga katawahan nga dapat ang respeto o pinagilagay sa may iksuunay mo dapat ang constant communication sa magsuon. No?
6: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Roger Hortensio, Chief of Police sa Manolo Portage Municipal Police Station sa Bukidnon. Samtang aduna saya mga ahensya sa gobyerno na padayag og ilang mga serbisyo alang sa mental health problem. Dini sa syudad, ang CSWD's Cagayan de Oro Psychosocial Division adunay 24/7 mental health line nga pwedeng motawag aron sa ilahang pagpadayag sa ilang ipangbati sa 0975-608-7522, 0970-039-2709 o 0905-203-3510 ingon sab sa ilang psycho social education ang 0945-642-2794.
0: Alas sa 12:20 na, dito na makikita to sa ang adawato ni Pusong Gaban, Magnum Angel Sado. Kaya karong nga si Mana, Magnum Ching, no? Panayin man ang atong kalihukan sa atong Press Freedom Week. Oh. Kaya kagi ka man sa Pitsa 25 matapos karong Sabado, Pitsa 30. Now, ato nga adawato si Magnum Angel Sado, kaya doon ay bowling competition karon diya sa SM Downtown sa unahan lang. Adin tanantag kisabay na humana ba kining bowling no atong uban ni murag lima man kadaog sa bula kay dakpin man ni siya murag dako bitang murag ulo sa bata nga nay bangag
6: pila man ka kilo
0: magdiwa naman duha man ni klase katong bowling katunay murag ulo lang murag bula nga imo ilabay kini nay bangag tun dako o so mo ni dakpin kung imong bukton ni kung alang og practice na wala gyud medyo laylay kayo ya sa dawato si Magnum Angel Sado kumusta dia ang kining bowling competition Magnum Angel wide.
10: Yes, Magnum Joel, no? Sa ito ang mag-uha
0: na magandang sa...
10: Uy, grabe sa daw, Magnum Joel. Naka-attach po mang gihapon.
0: Oh. No?
10: Pero nausap lagi, dito lang ang maso sa kung asa po nga gigamit po Magnum Joel. So, nakamot, so, tanan, parang halos sa tuuhon man gagamit. So, dito, namuhi po yung Magnum Joel. Pero congratulations sa ito ang best player sa team, si Magnum Aileen.
0: Uy!
10: Siya rin kanyang best player Magnum Joel nga wala gisingot ng yung ilok tungkol kay naman po tayo ito po mga reserva si Magnum Apple Pie, si Magnum Jonas J, si Magnum Risa Cruz ng mga top scorer ginapon po nato. So, kaganihan, no, nakita din natin Magnum Joel ang ganipong tag sa kamating naiyayagit po ng pagpaningkamo. At sa team sa Magnum Radio, wapo nagpapildi si Magnum Diana. Oh, perfect po niya ang mga score kaganiha. Pero taniwala po man ni Magnum Joel daw nga kaninya sitwasyon na nagigyapon po yung mga mipat at babaw nga mananaog. So later, ipagawas naman ito ang official po niya list po Magnum Joel. Pero ato nakita, ang Mindanao Daily, no, ang dagkong gigay po nila mga score. Kaya parang handas po niya, parang kanunay po niya gabungling po niya sila. Kaya nila po nga team. Rason nga kung ito pong ilang taong nila po nga score, nagkong po Magnum Joel no, sa kaninga dako-dako yun po na amot sa 600 ang ilang po mga score po Magnum Joel. Halos perfect po nila nga mapahigda ang mga pin. So, din ito may mga tanata sa unang strategy ni Magnum Aileen. Ako rin nga nung siya may 91 ang yung score. Pero talagang ang yung nasa score ni Magnum Joel. Magnum Jonas Jay, siya tabi yung Magnum Jerry.
0: Ang pinapin na kuha ninyo? Naka, nakabot ba o?
10: Hapit po may 400. Hapit lang. Hapit.
0: Tawas mong Bing din
10: yung. Si Magnum Bing kaya... Wala nga, naalang sa amin, may substitute lang sa amin para sa iya hapon. Mag-joke, nato siya for sure, no, nagkupon, nag-score mo oh. Natin. Pero Magnum Cherry,
0: ato sa una, kamera may nang-score ka na ito.
10: Lagi. Oh. Ito na, nangahadlock kami kaya, dili na mo makakuhan, dili na mo ma-pildi ang iyo pong mga kanang score sa ni Agi. Kaya medyo, di man may handas. Gawas na lang ani po ni Magnum Aileen. Magnum Aileen nga oh. Na ay mga kanang kuhan. Ila hapong
0: baka. Wala sa singta, wasingta.
10: Well, more ni guys play, more ni kanang kuan best player nga wa gyud gipaningot. Wa gyud lagi singot ang ilog. Kay naman good po dai ato apo mga.
0: Oh, siguro mo agi og singot kay naglingkura ra siguro.
10: Pero 91 ang score wag no jol na. Pero salamat. Oh, pasalamat ta ni Magnum Riza Cruz kay mapoy maayo kayo po si Magnum Cherry ug si Magnum Jonas. Kita din ni eh, kay Flower lang sa ta. Ato na lang gi-angkon wag no jol. What's the strategy ka kaniha Magnum Cherry?
11: Wala. Pasalamat kong go for Magnum lang yun. And then, naningkamot ng put, Magnum Angie, nga makadaog kita sa bola, no? Namili lang kita ito, marag makayar yun na ito, pero at least, imbis na stroke, naka-strike po, di ba?
10: Naka-strike, kaya po may Magnum Joel. Dili,
0: ay, wala?
10: O, naka-ito, Japon po, may dili po niya permanent kick dito po no, sa kanil. Uh-huh. Gutter, paigo ng
0: dito sa kanal, firme. Naga po, o.
10: Parang nga, ito ipa-explain ni Magnum Diana na, Beng, anong paingon kayo dito sa gata?
0: Oho. Abis yun niya, huwag kuha na, lubi na siya.
12: Well, hindi ko na lang ito itarong stretching, no? Mo siguro itong nahita po. Kung naka-stretching siguro ito, kasi wala, hindi pa rin sa gutter.
0: Ah,
10: explanation, Magnum Joel. Pero, in fairness, Magnum Joel na, wala man po nagpa-olive ang Magnum Radio. pero na lang mas mi patibaba pero kani friendly ra man ni Magnum Jowel.
13: Oh, friendly ra oh.
10: Di mo Magnum Jowel sa pagpahugot pa no sa kaning ties lugar sa to mga kaigsoonan sa media no sa mga membro sa COPC o sa mga membro sa dili pod membro sa COPC pero mo gyapon pod ang ilaha pong kaning dedication Magnum Jowel nga pag CPS mga maayong balita so kani kabahin kilang kini no sa pag strengthen sa karamadre yung sa
13: top oh kamaradire oh
10: kamaradire na pali na hinoon
13: oh kamaradire pila ra ka team na pila ra ka team Magnuman Jake pero kasi sa na murag limitado ra ang team dia nga ilang gidawat
10: oh oh 12 magdamajo
13: ah, 12
10: so dagan oh. Na
13: gani apo
10: per team magilang kuban kini siya sa unom ka mga individual so ang team Magnuman Joel no da wala na ilabot kung panalitan na baibae sagol na siya
13: sagol na oh.
10: So ang amo ato ni one man eh kaning girls over one man eh flower diba si Magnum Jonas J siguro Magnum Joel kasara bang yun ang kinasara na mo no puros man may mga bae yung kaupan so alsa na lang miniatanan ka kaniha na sa store kung Magnuman Joel
13: yan nakaigo po siya nakaigo sab
10: nakaigo gihapon po guys base jug paninglan eh nimo ni nakaigo yo na perform jud gihapon
13: oh
10: no kaganiha Magnum Joel no sa ato pong score nag himo po sa pag-recognize kaganiha sa mga top scorer pag Magnum Joel so dinhi sa ato sa Magnum Radio no ang score ang top scorer nato si Magnum Eileen top performer gid po nato Magnum Joel no si Magnum Risa si Magnum Cherry o si Mag si Magnum Apple o si Magnum Jonas J kay sila pa gid po no ang effort ni kay kaganiha para sa mga dagkong score kami ni Magnum Diana po kami ang top cheerer
13: ah cheerer lang oh, pero wala pa yung resulta wala pa kabulo pa
10: naana yung result Magnum Jobber, gina-consolidate pa ang mga total scores. Mm-hmm. Kaya gina-total man ang mataga team po dahil po Magnum Jobber.
13: Sauna, murag third place man ta sauna, di ba? Third place ta, kanyan to. Una, third to, second ba to?
10: I love me, pressure.
13: Oo.
10: Kamu na to, Magnum Jobber. Basta kayo naka-perform o na... Kuan po na to, no? Napa-ila po na to. Ang pwersa po sa Magnum Radio kaganihan po na Magnum Joel. Nawa po na nagpaulahit. Kaya ang atapong team kaganihan, i-recognize magit po Magnum Joel na nga usa sa mga kanipong nagahimog ito na sa madasigong pagsuporta sa mga kalidukan ni nga Press Freedom Week 2026. So, maabot po niya culmination po Magnum Joel. I-declare ito po, no? Hatalag pa sinumog ang mga nahimong mananaog sa nagkadayang gadula sa manalang sa basketball o karupot sa bowling. Sa maabot po Magnum Joel po nung na culmination ang atuwa po din po mga muse po dahil po di Magnum Chain doon na nga mo po yung magrepresenta sa atuwa po sa Magnum Radio. Basta natin
13: yung
10: initial report.
13: Sige.
10: Kini sa Magnum 120 Angel Sado sa Balita Observisyo Magnum Radio.
13: Alright, salamat din naman Miguel Arpo sa kaban Magnum Angel Sado kaya karon Miguel do na may kaliukan sa Prosperity Week Miguel do ala ka event basketball lang Miguel o bowling tungod sa Miguel lagi kay medyo crisis up at least naaga poy lugang makalingawan ang mga miyembro sa Prinsa so diha sa SM Downtown gilusan Miguel ang Osaka bowling competition nahumana pero ila pang gikwinta ko na kisabay pinaka dako og score nga nakuha ilabi na ning sa natad nga dula. Alas sa 12:27 na may galak karon sa itong bayaring Magnum Update kaya ito ganito ni Kagawad Edgar Cabanlas o Attorney Milani Cabanlas. Among kasing-kasing magpasalamat sa tanang bayaring Magnum partners and sponsors sa naimong kabahin sa manapusong bayaring Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission. Ya sa limkit kay Trium diin mabut sa 821,000 kasisi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donors sa adina sa kreditbookam na buta sa 5,569,000 kasisi sa dugo ang nakulikta sukat-sugdi ang among ang mao nga bayanong programa niadtong Disyembre 11, 2011 gikan sa 11,138 ka mga blood donors no dinhi among kinasikasing nga mga pagpasalamat sa tipik sa mga sponsors sa atong bayaning Magnum Silver Give Life ang Wisdom Shrine Academy ang Jilly Food Golden Garita Heritage Polytechnic College Magnum Express City Councilor Janjan Rodriguez City Councilor Edgar Cabanlas o Gamilani Cabanlas Onya Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated ang Graphic Gadget Store as pinagisab o abansam ni Kagawad Girly Balaba Misam Sunta Second District Board Member Dix Riasay o Madam Anonymous. Oras alas sa 12:28 na.
14: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries. Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
15: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
16: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.
17: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali!
18: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
19: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
20: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miring. Module-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
13: Oras, alas 12.30.
21: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
22: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
23: Magnum Noontime News.
13: Para sa mga balita, may kalag karoon sa itong Magnum National. Ipangimagka karoon sa Office of the Ombudsman ang kalit nga magpasagag kaso batok sa pila ka mga senador na nalambigit sa iyong anomalia sa flood control project. Mato ba ni Assistant Ombudsman Michael Clavano nga gipaubos sa taas nga proseso sa pagkuha sa bilinsya o gadunay proseso ang mga ginusong reklamo.
24: Kaya nga po eh, actually nawawala po yung ganong usapan sa narrative kasi sinasabi ng iba, biglaan itong mga kaso na ito. Pero sa totoo lang po, matagal na ho talaga ito. Noong September pa po lumabas yung mga pangalan po ng mga ano sa Senate Blue Ribbon Committee pa po yan. Kaya itong due process kasi, tsaka yung crime kasi po ng corruption, tinatago

0: panglantaw sa Pilipinas sa ato Magnum Entertainment. Jay Cuenca gikumpirmar ang relasyon nila ni Miss Universe Philippines Sabia Mateo oga sa sports gilas Pilipinas star nga si Kai Soto og actress nga si Rere Madrid kasal na. Mga eksonte man lang sa kabasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong barugaran hukum sa katawan ng matuman. Hangturugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enrique.
0: Ako sa mga newswriters, Lady Delgado, Pilburag, News Manager, Elena Corrine. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12.45.
3: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Mga ka-DTX, hello! O sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sige po na Doc Hanzali, manalo niyo makauban sa inyong mga paboritong kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon, ayaw kalimot, kilingan to ang tulumanon. Ito, galinyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Manipangontra na to sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura ka gainom o anti-diabetic na tabletas. Ay lang ay itong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naan siya sa mga leading mga drugstore. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan at itong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na ito ng itong mga organo sa lawas. Pag DTX 500, pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C o DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naas mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram ko ng Mighty C. Kay sa study na pamatudan na kung mas mataas ka og vitamin C, milligrams. Mas potent nga muli kayo sa mga sakit ng balatian. Mega dose, kumahin mo ganito, 2 capsule a day, 1,000 milligram. Labi na yun sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol, sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na-stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas ng miligramo ng vitamin C. Best recommended, Mighty C, imnon. Bipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good, gargado og vitamin C, gitabang kanisa itong immune health. Remember nga, kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, itong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na silang vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika, kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyong tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga, Mighty C. At the same time, ang Mighty C, maka-improve ka ni sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya? The same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kag vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C, kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba. Then, at the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang panit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad ta, aging process, gakalagas ang buhok, ang panit, gakunot, ang joints, gakaluya, sakit na mga tuhod. Kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan natay pagpadaghan, natay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan. Mighty C hangas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema, panic, mga skin disease, mga tol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, naku kayong tabang. Nakurat ko kay after a week, nawala ang mga katul-katul. Vitamin C na ang ginainom. Mighty C nas mga butika. Mga skin disease, ha? May mga pagpangatol, dira, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ray, nakong tabang, ana. Para sa mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, dira, gakulba, ang vitamin C na kong tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate man ko, no? Kana, imni lang Mighty C. Mighty C ang imna, nas mga butika. O, kung nakay DTX 500, isabay na. O, DTX 500 ng Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Sa kong tabang sa pag-support sa healthy aging. Kung magkaedad man ta, ito mga nanagtatay din ha, pero healthy tayo.

0: sugda. Ang kanindot aning natay dito X500 o may TC, dili tadaling magka-allergies. Ang may TC na ani sa mga butika, mag-may TC ta. Of course, kauban ang DTX 500. Isabay na to ang DTX 500. Ano isa ta sa mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500?
1: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals.

0: 500, DTX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gano'n na may balita sa may panglawas ang toxin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras, alas 12:57.
1: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Magina pretas ato para kuman diri sa ato nga tulman ato Miguel nga Magnum in Action. Ato para kuman kay diri sa ato tulman Miguel ato Magnum in Action nagabta butang ato iskutan pero apike na oras. Ribe og ma Miguel ato iskutan na bina Miguel kini bang gingon Miguel nga halos 90 masiguro ka mga senador nga na Miguel wa gid mo suporta sa arbitrasyon ay gatagdang pailag kaso. Na atangan ta Miguel sa Lunes kaya gingon Miguel nga si Senator Jinggo Estrada posible nga doon na kunoy wala to pares kay pagawas. Oh, so, muna may gala ang pinaka, I don't know, kamunay mo surya diyan, no? Kay labundaghan kayo itong mga kawatan, may gala nga, gipang mention na, nga gipadalaan o mga kwarta silang balay, malita-malita may gala, o niya, diya sa Congress may gala, doon na nilang mga na-mention may gala nga, nga kakwarta pagay sa flood control, wala man may gala, bali-balihan lang sila, kini noong mga wa ni support may zone, ilabi na kining gingong kining gikas minority, kung minority pala ni sila karon wala kaso. Again, na majority man. Namao na may gala nga hurot tanan may gala, posible pa ikapailag kaso. Yan, last karon may gala nga itakla nga pailag kaso si Senator Rubin Padilla sa majority tuwod kay gingon naging lugar ni uban si Batonia pag uli sa ilang balay. O, na itong lugar, na itong gubot may gala, itong pizza 14.
2: Magnum in Action!
0: Amo na Miguel karon ang lugar tangan nato magsuon kay sa Lunes gingon posible nga si Estrada dakpon Miguel niya wala bay piansa kay Plander. Unya sunod dayon isunod si Villanueva Plander gapon si Jacinto Escudero Plander Marculita Plander unya si Padilla katong na kini bang obstruction of justice. Oga, sunod may gala, of course, si Bato na naman, nagtago-tago na mas Bato kay lugar. Sige naman ganyan, garundahon, pero napalaw, pirmi sila kay Umaliha. Dinis, Mindanao, lagi nyo pangita, kaya posible ninyo makita tos lasang sa Mindanao.
2: Magnum in Action!
0: Punya karo, ipunong dungog na may gala, nga na po yung laing warrant, nga mugawas, kanggo. Onya, ang next may gala, si Caetano. Nakuntungan to may gala, kunong na'y buto-buto may gala, niya, nagdrama lang ito dito. Ang sunod may gala, si mga bilyar may gala, brother, sister. O, sumunin may gala, ang posible sa sunod may gala, pasakaan o kaso. Hurot silang tanan. Sila may gala, ang hurot tanan, na pulo, mabilin si Ligarda lang, si Senator Ligarda, ay may Marcos o si Pia Caetano. O, sumunin may gala, mabilin, at tangan na to ni may gala, kayo si Dagan, pero, wala naman eh, public knowledge naman eh, ang mga tao, di naman mo to'o may gala, aning gobyerno. Di ba nga, kanyang upailan ni mo kaso, di nasamot nga di mo to'o, tungkol kaya nga naman, nga ang mga kaalyado may gala, wa may ipailag kaso. Nga naman sa Kongreso may gala, labi na katong sila ni si Sito Soto, o nga napon may gala si Kering Tulfo, o guban pa, sa Kongreso may gala, samot, wala ipailag kaso mga egzoon.
2: Magnum in Action!
0: Namaw na nga, the more may gala, nga muna nga ito ipakita sa katawan, the more may gala nga katawan, di naging musalig. Kaya di man sa patas, may datong na-mention naman nga lang, doon ay 19 ka mga congressman nga na-mention na nga muna sila. So katong tagi, ilan na ito may gala nga doon ay case build-up ato para makita may gala o gusagi ilang partisipasyon sa kinibang nasangpit nga kawat sa kwarta sa katawahan. Kaya trillion ko eh. Ikadua, mga eksyon, ang mastermind pangitaon sa siya taning uban nga sa kunsa na lang. Kaya ang mastermind, trillion-trillion. Billion may gala. O mo ito, labi na katong ay pagtistigos may gala sa katong pagbulgar sa mga kani Marine soldiers. Nga muna ang mga lugar nga ilang gidalaan o kwarta. Kaysa yung mga nakadawat niya ito, kaysa gidalaan nila katunta. Ay di niyan mas lang kapahingon may gala sa Senado. Nakalayo na ba kayo?
2: Magnum in Action!
0: O diba? So kanang mga pagdudalan diya sa kwa, iulahin na ito na ilabi na sa Senado. Katong mga na-mention na nga,

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: It's 31 minutes after 1, Magnum Radio Time.
1: Time Check is brought to you by Alchem's Printing Services.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared cane.

0: Extract Powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba? DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Sari proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin is sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro, Sere.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
2: Telephone numbers 857-4123.
1: Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Taas bang imo blood sugar?
6: Ato na kaway diabetes?
5: Mag DTX 500 kang!
6: DTX 500.
5: Ato na kini anti-diabetic properties.
6: Samo sa
5: Charantine.
6: Gagapo mo buo sa glucose.
5: Visine.
6: Controls blood sugar.
5: O polypeptide.
6: Gaparehong epekto sa insulin.
5: DTX 500.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinabulong ng butiki sa iyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
9: Ina ang kape ko.
8: DTX Coffee Mix.
9: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Magnum Music Jam.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.50 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. Ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para updated na sad mo sa internet lingo mga higala, mauna sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay CEO. Ang CEO kay usa ka slang nga nagpasabot nga master na kaayo ka sa usa ka butang or pro na ka sa imong gibuhat. Dili ni siya literal nga company CEO ha, pero sa Gen Z slang, ginagamit ni siya kung ikaw na ang best, skilled kaayo o confident na ka sa usa ka skill or activity. Murag ikaw na ang boss sa imong field. So mauna mga Magnum friends ang atuang Slanguage of the Day.
2: 1, 2, 3, 4. Hello, Magnum Diana, CEO.
1: CEO.
2: Abi na ko ng CEO ka ng nasa company bitaw.
1: Oh, dili na. Lahi na. Oh. Ginalahi na po sa Gen Z.
2: Nagagayon na ibawaan ng mga Gen Z ba?
1: Oo. Aron makasabay po ang mga millennials o mga silent boomer.
2: Correct. Unsay team.
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng checkup ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500 karon dayon.
3: Babalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa, butika.
5: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Nga naman?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong complete.
7: Proposal. Gidalaman pod ni Senator President, Senate President Alan Peter Cayetano nga tupod sa plenaryo. So, mo to nag-walk out, diba? Oras alas 4:24 na sa hapon, dinisadta sa dugang panguluhan nato mga higala kay gibutyaga pud koron sa tunga pagpadayon sa paghatag kaniyo sa mga dugang impormasyon sa mga balitang nasudnon nga dinisadta giingon karon mga higala nga ombudsman na nagfile na gyud og plunder case of graft cases batok ang Senator Jinggoy Estrada. Oras alas 4:24, dinidenta sa tumadag kong uluhan sa tuang balitang international. Dinita mga higala kay Amerika mihimo sa pagpahigay na pod og pagpangatake ngadto sa nasud sa Iran.
2: Magnum Reports.
7: Ginihuman nga mihimo sa pagbakwi si US President Donald Trump sa iya pong kasabutan kalabot ni ini pong
8: City of Forward Media Corp driving brands beyond boundaries. Call 0905-203-7843.

0: Magnum Hunter 13 sa Takay, daghan po no ang naginamhinam na gid in town nga makahangko no sa ayuda gikan sa tuwa pa din po nga gobyerno ilabi na sa tong transport sector nga napikan gyud maayo na apektuhan po mga higala niining pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo ang pantubil nila krudo gasolina so nang mahal man gyud tungod lagi dining nagpadayon nga gyara sa Iran. Makisayo sa tani ni Magnum Hunter 13. Magnum Hunter 13, mga igala, siya pong lokasyon, ini pong distribution sa DSWD sa AX, nga to po sa tuwang mga residente nga napod na sa transfer sector. Ano si Magnum Hunter 13, Riza Cruz?
1: Yes, Magnum Anji, no? Nagpadayon paghihapon na Magnum Anji ang kinibang lugar na kinibang na transfer distribution na ngadto sa ibang mga membro sa transport, magpapanir transportation na kinigikan po may district 1 hangto sa district 2. Mabi na sa inisiyatiba po kini sa buhatan ni Congressman Rufus Rodriguez. So, wala ipili Magnum Anji.
0: Pero mura, di ba Magnum Riza sa DSWD? Good na, di ba? Yes, kay AX yes, man, DSWD.
1: Yes, Magnum Anji. Nabanan po sa pag Magnum Anji no, sa kinibitawang lugar sa mga person na higikan sa DSWD. Ang mitabang po pag-assist ngadto sa mga kinibang driver na miyembro sa Transport Gumanji gikan sa District 1 hangtod sa District 2. Sa ako pala po ni Takben sa mga kagayan di oras Magdumanji ang giyakuan karon mas giuna no sa pag-assist sa mga kinibang lugar sa maunga programa. O gani Magdumanji ang target nini kay by batch man lahi na po ni nga batch nga kinibitawang lugar nga mga unclaimed katong wala naka-claim ngadtong aging unang batch. O wave 2 kanisya sa kinibitawang lugar paghatag no og 3000 ka pesos Magdumanji ang madawatan sa mga driver no bisag unsa nga mga driver rila driver move it kining una na Magdumanji no og pinaagi na na labi na tong uban nganong wala sila maka-avail kay lagi gibay barangay man sa mga personahe gikan sa kaning buhatan ni kong Congressman Rufus Rodriguez Magdumanji. Pero kay lagi sa nagamitay balaod pag ginasunod Magdumanji pinasikan po sa gikan sa DILG na kaning bitawng lugar ang anti-ipal Magdumanji. So ipaabot ra po niya ang mga lugar kaning sa in charge no gikan sa buhatan ni Rufus Congressman Rufus Rodriguez nga 3000 ang madawatan kada usa Magdumanji kaning madawatan sa mga driver o kun duha ra gyud ang gipangayo no na kinibitawng requirements pinaagi na kaning indigent Magdumanji. Dayon ka ng government issue ID. So duha ra gyud mo nang paspas kayo ang release sa cast Magdumanji kaning sa AX nga gikan po sa disability kay paspas ang dapat distribute kay dagay sa gawas nga dagan kay mga kinibang lugar nga mga lamisa ang nag-assist niya sa mga driver. No duna po yung mga taga-misamis oriental nga madelikat nga giduulan ba for dreams mo pero nga taga-taguluan taga-upol labi na ang abamen po Magdumanji dito maginis ka focus sa mga katawan sa misamis sa oriental na man gyud mo ito nga. So gi-assess gihapon no sa mga katawhan labi na sa mga personahe pagikan sa buhatan ni Congressman Rufus Rodriguez ngan man taga DSWD. So mao na ang requirements Magdumanji kaning indigent government issue ID 3000 ka pesos ang madawat ngadto sa mga transport group Magdumanji. So gani ang pamaagi labi na tong uban nga wa masayod nagsuroy-suroy ano ang kanibang mga kawani gikan sa buhatan ni Congressman Rufus Rodriguez sa kada barangay Magdumanji. Gipatawag gituan ginila ang mga presidente sa transport group. Kung katunan siya mismo ang kada barangay, siya na ang maglista sa mga kinibitawang driver. Yun sila na po, ang katunan po ng presidente sa transport group na matag barangay, mo'y mupasa nga doon na po sa buhatan ni Congressman Rufus Rodriguez Magdumanji. Buwan ni karon ang target sa second wave, kung batch 2, 1,000 beneficiary ang target. So, mahuman sa nilit Magdumanji, 8 to 5 p.m. sa hapon. So gawas na narabitong uban nga lagyo kaayo mas maayo daw magstay sa yung Magdumanji kay ang 1000 wala pa man pud ingon nga na nakuang kita na nahurot og hata og pag distribute nini nga 3000 ka pesos labi na miyembro sa transport group Magdumanji. So gani na naman daw nakatunga naman gid sila na sila sa 800 ka pen ang mitunga daw wala pud daw miskan isa nga kani bitaw nga nakauli wala nakadala kay duha ra man gid ka requirements Magdumanji unlike sa kanang uban no nga kanibang lugar nga nag-release og kani bitawng sabi sa kanila nga Magdumanji no sa AX sa nga programa sa DSWD. So kani wala usa daw nga data nila nga miuli
2: member sa ilang family nga ilang gasuportahan based sa mga maintenance sa medicine. So actually kung imo ang lang town yun ang ilang pang adlaw dili lang yun.

0: based sa palalito nila ang kalisod, no, naagi uban nga, naagi mga unique kaayo ang sitwasyon sa ila ang kinabuhi. So maong kinahanglan pud nato suportahan kay dili pud nato nga mas musamot bitaw sila kalumbumok sa kalisod. By the way, ma'am, ang ila ang requirements ani is kung katong journey sa atong CRA, ang ato ang gi-require lang is katong ila ang driver's license. Kani sila nag-present sila o katong certificate of indigency, na sila'y forms nga gipirmahan nga nagpamatuod nga ang ila ang mga gawas ng information, tukma o sakto yun siya, no, kay mag-under oath man gina sila nga truthful, no, matinud-ano ng ilang gihatag nga information. Dayon ka to, dapat ni agigid sila, no, o evaluation sa ato apong mga social workers.
1: Okay. Pero, kuan siya, ma'am, kani sila nung mga sectors, sige, ato na i-set aside. How about ato mga, kuan po, ma'am, no, nas mga, kaning middle class nga, mga families, no, kay may yung tanga, nagtrabaho na sila pero di man siguro pud pasabot no nga kaniya tong nasa mga inana no ang nai income makaingya punta nga kuan gyapon no ma consider na to nga self sufficient.
0: So before na moabot ang 3 million dapat ga notify na sila sa DSWD, gahatag na mag-send sila sa ilang billing sa DSWD. So napud mi gitak na ana nga period nga dapat every 15 of the month dapat makahatag mo sa billing para ma-process ginamo siya. So when it comes diri sa DSWD, naka-fast lane na ang tanan payment for hospitals. And so far, good relationship ta sa tanan na to ang mga partner hospitals. So, kanus-a madelay ang payment sa hospital? Number one, ay haragid na siya maitabo kung na-delay ang pagnaog sa kwarta gikan sa taas or sa nasyonal. Diha ra na siya. Pero so far, sa ato ang history karon nga year, siguro based po niya siya, Ma'am Angie, sa ato ang mga experience sa una. So, na-improve and na-improve yun. And so far, yun karon okay, yun, paspas ang ato ang mga payment actually when it comes to hospital. So, naapoy instances, usahay nga kami na ang mag-follow up sa hospital kay kakaguol na may kaya wala pa may gibil. Na ay mga ingon ana. Oo, so kami na mismo ang ga-follow up. Kaya again, no, na ay agreement kung kanusa ang hospital dapat mag-submit sa ilang bill. Kaya kung dili sila ka-submit og bill, dili po may ka-process sa payment. Okay. Kaya need man nga kung unsang actual nga na-credit nila, maugid po ng amuang bayaran.
1: Okay. Ang anong mga officials na to, ma'am, din hino sa to sa Northern Mindanao, like mga congressman, kaya apil mo sila gahatag, ya po ng mga GL, uban pa na po yung mga natoy ka isa, pwede dahil po mga mayor, na maghatag o GL, ma'am, recommend, unsa ba'y pamaagi na, o pwede pa bagyapon sila or ga-issue pa bagyapon sila, ana?
0: I don't know sa ilaang side. Actually, Ma'am Angie, ang ako lang ginahibawan is kanin sa DSWD. Na ay mga time nga ang ato ang mga legislators o ang ato ang mga local chief executives, mga mayors, mag-endorse sila sa DSWD. But again, no, although gina-acknowledge na mo ang endorsement, magdepende gyud siya kung qualified ba. O nagdala ba gitong sakto nga document ang beneficiaryo. Kay, again, bisan pag i-refer ka kung dili compliant, dili good makareceive og assistance. No? Kay at the end of the day, kung unsay guideline sa DSWD, maumangid ang masunod. But sa among naibawaan, na ay mga tabang ang ato apong mga legislator o ang ato ang mga LGU, gikan gid mismo sa ila ang panudlanan. No, so ilaapod na napod na sila kaugalingon nila nga guidelines but kana dili lang ko familiar kung sa ilang guidelines. As far as I know lang gid kanila yung sa DSWD. But to be honest pod Ma'am Angie, sige gid pod mig patabang ani sa ato ang mga magbabalaod nga maduso dito sa kaulukan nga unta mabuhatan pod og balaod nga kanino maapil pod gid ning professional fee nga puhon nga magamit og ma-recognize ang guarantee letter. Kay kung wala mong gaybalaod, dili kita kapugos, no? Dili kita kapugos. So, kung unsay capacity po sa ato ang mga partners para makadagan sila sa ila ang negosyo or sa ila panginahanglan nun, sa ila ang mga hospitals o sa ila mga pharmacy, so, muabay lang po ta. Pero unta, puhon-puhon, no, mapangitaan gid pod ni og pamaagi sa gobyerno ang kani about professional fees. So, isa gini sa ginaduso sa DSWD, kay of course, ang DSWD, duulanan ba yun sa kabos? Kami, to be honest, kami mismo, sa'yo nang kadaadlaw ba yun, may makasagubang yun, ano yung problema? Sakit, no, sakit din siya sa kasing-kasing makakita kag kabos. Ito nga, wala naging kabaloasa manguha. Aning professional fee, maulganin na nga ang AX, dili lang siya actually kwarta.

0: naapod siya psychological nga assessment no nga gatambagan or kanang ginapahungaw na mo sa ilang gibati ang kaning kabalog yun, may nga in distress na kaayo, depressed na kaayo na tayo mga client nga naanay anxiety. So, before sila mulakaw, before nila madawat ilang guarantee letter, amo po na silang gina-processing no, sa itong mga social worker kaya para makatabang ta sa ila apod emotionally. So, hopefully, no, kaning ginadusog din po nato ni Padayon, kaning all about sa professional fee.
1: Okay. Ma'am, salamat kayo no, sa maghihatag ng panahon sa Magnum Radio. Salamat po no, sa pagpasabot po dani nga itong mga ipang hisgutan karon sa AX o ban pa mga servisyo po ninyo din sa inyo nga opisina. Ma'am, salamat kayo may hapon diha sa imuha.
0: Ma'am G, thank you kaayo. Thank you kaayo, Magnum Radio.
1: Salamat kayo, Ma'am Rochelle Galia. O, diba? Payout, nabot na sa kanang GL mga galakay. Naging mga concern yun po dani no. Kaya di rabag yun po ikalimod. No, maski din sa Magnum Radio, din sa ito ang Magnum Operation Tabang. Magdala ang uban mga galaog kanyang mga bill din eh. Maglantaw ko, marag galibog po kung saan po pagsulbad lang mga problema. Pero ang atom ko din po sa Magnum Radio mga galak, panahon nga na yung mga Magnum Operation Tabang, gikan yun po nasa ito mga listeners no nga dunay mga manggiluloy ang kasing-kasing gahatag og ayuda po din sa mga nanginahanglan. So di ginatupod mapugos po sila nga uy bayran taning kaning bila ka kuan din yung hundreds of thousands ng mga bill kaso kay dagkomik yung kantidad mga igala di po na to ma-afford po no. So at least man lang masairan sa itong mga kaisunan nga ang DSWD mo na ilang mga servisyo nga gihatag og nagit po limitasyon po no sa ila pong pondo
2: mahinu na lugar sa preliminarya samtang ano giingon nga ipaubos po dito sa autopsya ang patay nga lawas ni na isutan nga diba nuno taning ini no wala pa ya awan pa diga sa kapulisan kung aduna ba kaya foul play pod ang kamatayon ni ini pong disgutan nga fruit harvester nga napalga nga patay ya sulod siya haga pinoy anan sa barangay Talisa ya Hingog City Bisamis Oriental samtang katapong nahitabo ga disgrasya pod pagdamaan sino diri sa siyudad sa Cagayan de Oro di inang driver lugar niya tong motor nga nakabangga lugar ni ini pong Altrak pabilin pa nagpaalim karon no sa balay tambalanan so wala siya nakabsan sa kinabuhi apan ang iya lugar nga baka rider nga si Cheryl Bay Bonifacio Abela ang ihalugar nga live in a partner nga gidala sa Puerto Community Hospital giingon nga wa na gyud kinabuhi magdumaan siya no o gali karong panahon na giatiman na pod sa ilang pamilya kay tugod pod lagi no kay karon wa pa may kasabutan pod lugar magdumaan siya no kung magsettle sila sa driver ning Altrak kay nangutana man ta din ilugar sa police station 6 sa Puerto kung nagsettle na ba giingon nga wala pa magdumaan siya no wala pa amicable settlement nga gihimo pod lugar karon no talo ini nga duha ka mga panit tugod pod lagi kay kamulo pa sila no sa pag-aatiman sa pagpahilo na sa patay lawas ni Mama Cheryl samtang ang mismo po niya ihalugar nga driver lugar ni ini sa kinilugar nga yung gisakyan nga Kawasaki Bacha nga motorsiklo nga si Jory Zuleta Galarpe ikaingon na magdumaan si nga naapagyapot kini sa balay tambalanan tungod po lagi kinakaangkon kini siya o pali siya nga left side sa iyang tiil magdumaan siya no na bali mo daw itong magdumaan siya so naapa lugar sa balitang balanan pero ingon nga makasturya siya magdumaan siya no conscious po ang naiskutan usab lugar nga lalaki niya gali magdumaan siya naka diti na paghihapon no ang naiskutan usab lugar karon nga driver ni nga panahon na tiringgis mo sa may police station 6 sa Puerto gali lang no dili na mapo siya makahatag purog statement niya pero na interview to kaganina niyo ni Magdal Fresid magdumaan siya kalabot to kay pod sa nahitabo giingon nga paliko na unta kini nga badya nga motorsiklo kay lagi pauli man ni sila sa may purok 7 magdumaan siya apan giingon nga naghapon ugay sila kay opposite direction magud din sila magdumaan siya no ni ini nga truck kay ngon pod magdumaan siya no ang kini diskutan usab lugar nga driver. Wag yun yadam hapo no ang maulugar nga action na himo ko lugar ni ini po nga motori. Sa niya apike matut pa ang iya halugar nga pagaliko padulong lugar sa may puro cash yate karibito ang sa tabo pagdumaan siya parang siyete man ni siya. So dito no paliko unta sila kay papauli na unta sila ni ini ang live-in partner nga si Mama Cheryl. Dunot na ni ini magdumaan siya no pabilin karon no nga magitina ang niskutan sa lugar nga driver ni ini po lugar nga nakatugot po lagi kay

0: tomorrow.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
2: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about this famous proverb, "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me." So, kinsa ba'y makarelate ani nga proverb? Kabalo ba mo sa'y pasabot ani mga higala? Ang pasabot ani basically kay if someone hurts you, lies to you, or betrays you for the first time, sala na nila. Kay ila man tong choice nga manakit, mangilad, or mo take advantage sa imong trust. Pero kung buhaton to nilag balik, same issue, same pattern, same pain, unya ato gihapon silang gipasaylo o gipasulod balik sa atong life without boundaries, without learning gikan sa first time, mao na tong part nga shame on me. Sala na na nimo. Di ni siya about sa victim blaming ha. Di man pasabot nga deserve na nato masakitan. Ang point ani nga proverb kay about learning from experience. Kay usahay, tungod sa gugma, friendship, or attachment, daghan kayo tag-excuses para sa usa ka tawo. Like, basin di ay nga magbag-o na jud siya this time, or kanang basin di ay nga sincere na siya karon sa iyang pagpangayog sorry. Mga inga na bitaw nga klase sa benefit of the doubt nimo. And yes, tinuod man nga people can change. Pero mga Magnum friends, di pod pwede nga sige na lang taghatag og chance while sige pod nila ginaguba ang atong heart o ang atong trust. Kay ang trust manggod, kay pwede nato mahalin tulad sa plato nga kanang mabuak bitaw. Once nga mabuak na gani, pwede pa man siguro siyang ma-fix. Pero di nagyod siya exactly same pareha sa una. Maunang importante kayo nga once life teaches us a painful lesson, atupod ng tunan. Kay kung dili, possible nga mas takta sa same cycle nga sige na lang tag kasakitan. Kung makabalo na ganita sa ilang batasan or binuhatan, pero nisugal gihapon ta nga basin mausab pa, maunadyod na ang kapait mga higala. Kay kung ipaundayong nimo na, maanad na dayon ka sa bare minimum. Maanad na lang ka nga permi ka pasakitan. Unya, sige lang ka forgive bisan nga wala man jud siya'y kabaguhan nga ginormalize na lang nimo ang tanan. Og tungod ana, mawala na dayon ang imong respect sa imong self. So, kaninga proverb, mga higala, reminds us nga being kind is good, pero being wise is also important. Okay ra mahimong forgiving, okay ra nga muhatag-tag second chance usahay, pero dapat kabalo sad ta when to protect our peace, our heart, and our dignity. Kay pwede man nga naa kay soft heart without allowing people to keep breaking it. Maong stage lang mo diha, mga Magnum friends, kay ato nang basahon ang heart story unya. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, ninhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, di na ta magdugay-dugay pa og ato ng pasahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawa ka lang ko sa pangalang Bubong. Dili na ako tinuod nga pangalan, 30 years old. Ug mao kini ang akong suliran. 28 years old na ang akong partner ug na nami anak. Sa tinuod lang, wala gyud na ako gidahom nga moabot ko ani nga sitwasyon sa akong kinabuhi. Nagsugod ang tanan tong nakadesisyon siya nga mo trabaho sa abroad. Full support gyud ko niya sukad pa sa sinugdanan. Gitabangan nako siya sa iyang mga papeles, giubanan nako siya sa tanang proseso hangtod sa nakalakaw na siya paingon abroad. Mauto ang first time namo nga mahimong LDR. Pero sa sinugdanan, okay raman ang among relasyon. Smooth lang og wala kaayo mi problema. Paglabay og pila ka buwan, nakabakasyon siya balik diri sa Cagayan. Atong panahuna, habigid na ko nga okay kaayo mi og lig-on ang among relasyon. Mao nga nakadesisyon ko nga mag-propose na sa iya. Nitubag sad siya og yes sa akong proposal. Pero pila lang kaadlaw human sa among engagement, gi-check na ko ang iyang cellphone ug didto na ko na-discovery nga nag-cheat di ay siya sa ako ah. Grabe kayo nga akong nabati nga kasakit ug kasuko ato nga panahon. Gusto na unta na ko siyang biyaan ug tapuson ang tanan. Pero nihilak manggod siya, nangayog pasaylo ug nagsaad nga di nagyo daw to mausab pa. Tungod kay love man kaayo na ko siya, nakadesisyon ko nga pasayloon siya. So wala pa siya ni balik abroad, nagstorya di ay may tarong. Gisaaran ko niya nga magbago na daw siya o di na gyud daw mausab pa ang cheating. Mao nga sa pagbalik niya abroad, gipili na ako nga saligan siya utro. Gigugma gihapon na ako siya parehas sa una o gitry na ako nga ipadayo ng among relasyon nga murag walay nahitabo. Pero after 7 months, nabalaan na ako nga gaistorya pa da'y gihapon sila ato nga lalaki. Adto jud ko na hugno. Again, nangayo na sad siyag laing chance, nihilak og nagpakiluoy nga pasayloon siya. And again, gipasaylo gihapon nako siya. Siguro tungod kay naamunggod mi anak ug siguro pod tungod kay love pagihapon nako siya bisan sa tanan nga nahitabo. Pero karon, makaingon gid ko nga dili na ko okay. Murag naguba na jud ko emotionally bisag agmaing butang lang. Go-overthink na dayon ko. Usahay, kalit lang musulod sa akong huna-huna ang tanan nga kasakit og nahitabo sa una. Wala ko kabalo kung unsaon nako pagbalik ang akong pagsalig sa iya o kung kaya pa ba ni nako. Sa tinuod lang, wala pod ko kabalo nga nung gishare nako ni sa imo Magnum Diana. Siguro, gusto lang nako ipagawa sa ang akong gibati. Naba diri na kaagi og parehas ani? Giunsa ninyo ni pag-atubang?

karon ato nang basahon ng inyong thoughts o tambag para niya. So first message is from Mark. Ana siya nga, pasayloa siya pero leave the relationship. Besides, di naman sad mo uban karon kay nag-abroad naman siya. So maanad ra ka nga wala siya. Pag-focus na lang sa imong kaugalingon o sa imong anak o ayaw nag-contact sa iya. Twice is already more than enough. Sunod, from another Magnum friend, ingon po siya nga, pakigbuwag na lang bong, dili worth it ang pag-sacrifice nimo sa imong mental health. You gave her enough chance. May nalanggani kay di pa mo kasal. Next, from Debbie, anasad siya nga, ayaw nagstay niya bong oy? Pwede man sad nga mag-co-parenting na lang mo. Usually man good, kung ang babae ang nag-cheat, it means nga di na kayo niya love ang iyang partner. Makaingon ko nga di siya purely physical lang. She's in love with the person she's having an affair with. Sunod from another Magnum friend, anasad siya nga, for the sake of your child, please just end the relationship already. Ang kalahian lang kay minyo na ang akong parents. I was only 3 years old tung nagubot ang among pamilya. Ug hangtod karon, makahinumdum pagihapon ko sa ilang mga syagit every time nga mag-away sila sa una. Kids are smarter than you think. That kind of betrayal also stays with them. Next, from another Magnum friend, anasad siya nga, katol lang jud na ang imong partner bong. OFW sad ko for 10 years, o kabalo ko sa kalakaran mapababae, lalaki, bayot, or tomboy man. Basta naa sa abroad, kay dali ra kayo mabayloan ang partner tungod sa kakatol o pagkapit sa patalim. May nalanggani kay gipadako kog tarong sa akong ginikanan. Gaan ra sa ako ang kwarta nga naa sa ako, kay kabalo man ko nga ako tong gihaguan. Wala ko ni kapit sa patalim. Maong makaingon gid ko nga mas maayo kung di kayo ka makihalubilo sa mga kauban nimo sa abroad. Kay naay chance nga maimpluwensyahan ka sa ilang binuhatan, unya masulsulan pa jud. And from Jessa, anasad siya nga, wala magud nimo siya gibiyaan tong una. Gamay hilak lang niya ni okay rasad ka. Idigibuhat niya otro kay kabalo man siya nga madala ra day kag hilak-hilak. There's got to be a consequence for these trash people. Murugo bayo-bay pagyod ang mga naghatag sa ilang mga tambag para kang bubong. So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful quote gikan kang Charles Swindoll. Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. So, mga higala, kabalo man gid ta nga daghan kayo tag problema sa kinabuhi nga wala man unta nato ni gipangayo. Wala ta nangayo nga pasakitan ta, nga biyaan ta, nga ma-fail ta, ma-disappoint, mawadan og trabaho, or mawadan og tawo nga importante sa atoa. Sometimes, life just happens. Kalit lang nga nay moabot nga heartbreak, nay betrayal, ug nay panahon nga murag everything is falling apart at the same time. And honestly, di magyud nato kontrolado ang tanang butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Pero ang pwede ra jud nato makontrol kay ang atong response. Like for example, kung mag-uwan Magnum friend, syempre di man nato mapugngan ng ulan, di ba? Pero pwede nato pilion kung unsaon nato pag-react ana. Nayuban nga murag mabad trip na dayon kay nag-ulan na sad unya mabasa ang ilang white shoes. Pero nasud uban nga chill lang tapos nangita sila guwi nga dili sila mabasa. Dali ramang gyud mabad trip no o kanang murag maglagot jud ka sa mga nahitabo sa imong life. Pero kung mag-response ta positively, dili ra kaayo ta ma-stress sa life unya ma-solve pa jud ang atong mga problema. So kung naman gani ka karon sa face nga lisod kaayo ang imong kinabuhi, ayaw huna-huna ang the end na jud ang tanan. Basin di ay nga challenge ra ni sa life kung usahon nimo pagdala sa imong kaugalingon despite the pain. Never let bad experiences determine the kind of person you become. Kaya pwede man ka masakitan without becoming hateful, pwede man ka

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni economist ko na ni ekonomista nga si Mr. Ray Talimio nga makalang makaroon ang paghuyang sa ekonomiya sa nasod, lamin na sa posibleng epekto sa isyo karon sa politika. Matod ni Talimio nga posibleng mabuta nga sa zero o negative growth ang ekonomiya nga makapabalaka.
3: Ang 2025 na fourth quarter, it's only 4.4%, nasundan pa o first quarter of 2026 na 2.8%. No? That's very worrisome, that's very alarming, for example, for those who understand our economy. Okay? That means nga, adong nata sa pag-shrink yun sa atong ekonomiya nga mahimutag zero or negative growth, mm-hmm. na siya padong na nasa recession. So, naanata nga hinay-hinay tagakamang padong yun dito sa recession. Mauna nga, worrisome siya.
2: Ang pamahayagan ni ekonomistang si Mr. Ray Talimio, samtang gipayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga garbo alang sa Pilipinas o gang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang maimbita sa gobyerno sa Japan. Mato ni Castro nga makatabang ang pagbisita aron na mas mapaligun pa ang paghigalaay o strategic partnership sa Pilipinas o Japan.
4: Una-una po, isang karangalan na po sa ating bansa, sa Pangulo, ang maimbitahan ng bansang Japan, ang gobyerno po na Japan. Isang karangalan po ito. At pinapalakas po dito ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Maliban po dyan, marami pa po makapag-usapan. Nandiyan na po yung tungkol sa security, maritime, and economic matters. Marami po itong madadala na magiging pabor sa atin, sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga investments, yung mga pag-negosyo sa ating bansa. And of course, sabi nga natin, makakatulong din po ito para ng

0: ka nga Maria Magdamadzoe, lakatong nga sa mad nga angkon itong yung gibantayan nga bata, gikan rapod itong nga igsuon na gihapon siya gibantayan Magdamadzoe, nga bata gihapon niya. Ito siguro kaya maraga napungot ang kaninyang agalon kaya wala nabantayan ng tarong iyaha nga mga anak. Ito na gawin sumikada, posible ang kaning kagubot nga kaning may resulta sa pagka-blackayan in taon. Ari nga 19 anyos nga katabang Magdamadzoe. May resulta nga dagandagan in taon kini siya nga pangayog tabang kini sa kaning Precision Triagora. Kaya nga gusto Magdamadzoe, muli na lang sa ilang lugar dira sa maya pangantukan Bukidnon. Nga kaning nga medyo dilit niya yung mga higala Magdamadzoe, dili magpun musugot nga muli lang ni siya nga dili ipod ni siya yung nga makapablatter. So nagpakitabang kini dira sa maya Precision Triagora Magdamadzoe. Report nga matabagan kung sa iya nga buhaton o gaon sa iya posibili po niya nga mareklamo batok nga to sa iya nga amo.
1: Oh, so ato sa isugutan eh kay kato na kuya pantao no kay kining exercise magsoon importante kayo kayo bahalang manilhi ka lang diya saka mo sa kanao ka sa kwan kalang usay mag puyo ay lang tamo na wag ayo mga exoon diba tanawa ng mga naanarog trabaho o imo na mga galamunda na sa trabaho babaguan na sila kay ang ilang lawas naanad naman. Oh, so babita na ka sa mga opisina naagi na may galang murag kalabang na ay dapat na mga opisina din nga girequired gid ang ilang mga empleyado nga pagdagandagan nila kini fitness day naagi sila naagi ng fitness day may gala so na din nila kung magsaba no ila gid ang girequired may gala nga banding-banding kinalan na sa usakuan kinalan na ay banding yod para maayong relasyon ni kadua. Naagi requirements may gala nga ang talang empleyado ipag-bragandagan, ipag-basketbola ba niya, ligid-ligid. Basta kay at least may gala ang imulawas, pirmi ba, alerto kay lahi may gala ang magtrabaho ka nga wala kay exercise. Dili alerto imulawas. O muna may exo, di ba? Tanaw ba na? Nagko lang tiyan ang uban. O muna may gala nga ano nga wama exercise. So sa Osaka, Mayo may gala nga kwan, kinibang Osaka, kumpanya na ila di anagi sila dahil mga tournament kasi sila magunay-unay sila tournament diya, di ba? Para,
2: Magnum, buntag na
1: para gin may gala matagag siya sila mga empleyado nga kanabang naabay physical fitness kay lami mag ito may gala nga pirmi ka ga exercise kay ganado kasi mong trabaho kaysa wakit ka may ga exercise maragi na ang usa ka butang
2: Magnum,
1: tip lang nato ni mga tips sa may gala unsao nato nga alerto ta kanunay sa itong trabaho. Kaya damor nga magsige kay exercise, damor nga alerto mo trabaho, sumayo ang trabaho. So mo na magsoon ang usa ka butang nga dapat ang ubang ko dili mahimo sa buntag gabi. Mangita lang kag panahon gyud nga makalakaw lang kadiha, importante musingot magdaro ka ba diha, mag manlampas ka ba diha, magbaso ka ba diha. Ala, sa unsa lay buhaton nimo para lang imulawas mulihok mga igsoon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik-balik ang report may gala. Dino tayo ni Magnum K. Avellanosa. Kaya ulit ako ko no, sa Maran. Numan kitabangan o Lapanga may gala sa gito ang mga rugby boys. Naniya po niya may mga rugby. Og na mga lugar. I-approve niya kay kinanam ng kasbuto sa usa ka senador. Dabi kay ang grupo ni Lantito Sotog Lakson nila ni Hontiveros may gala. Ang nangabiso naman ni magpresidente kin si Hontiveros. Gibakapan mas Malacanang. So, nang DOJ. Nadia ang ombudsman. Na dito ang bula may gala sa atong judiciary kung madalapagin ang judiciary kay kung ang atong judicial system may gala, madalapagin sila sa mga sama nini, wala na ginang Pilipinas, lubog na ginang Pilipinas, may gisoon. So ang gisiligan karon kada lang ginang atong Supreme Court nga monay mo control o mo-balance may gala sa sitwasyon.
2: Magnum, buntag
1: kay NBI, wala naman, di naman masaliga NBI, di naman masaliga ni mo, kay pangsuguon naman na, niya mga under man sa executive, police, pero may gapon kay ilagay ang Commander-in-Chief ang Presidente sa Pilipinas. Sumaw na may galang dagan nga lugar kini nga dagan kung dili i-balance ni gobyerno lugar gamiton ang gahom wala may gala the more nga inani ang dagan the more nga magkaguliyang may gala ang atong lasod kalabot ni mo na ang tanaw sa mga analyst
2: Magnum.
1: Actually na balaka gin sila tiya mo na asa ka mangita kung hugto ni mo ng senador pagpapriso unya kining na sa minorya mga limpyo lugar na sila sumaw na may gala ang dagan kung imo may tabo na ambot unsay may tabos Pilipinas may gala tiya mo na asa ka mangita sa tibuok kalibutan mga senador sa Pilipinas kipapriso tungod lang sa politika unya mo na alas may gala karon nila ni senator Tito Soto nila ni Lacson may gala nga kung mga priso na lipay sila nga nga priso gani mapriso kay para nga at least makontrol na po nila may gala kay once ilang makontrol dili mo gawas ang baho pero dili lang makontrol may gala gawas ang ilang baho mga igsoon mga bisto sila. Tanan na dahil mabisto ana, kaya doon na may manog ana, mauna may gala ang ilang gibantayan, matur palagi sa mga analyst nga dapat digid may tabo nga ang blue ribbon makapurma, kaya harun dili mo gawas ang baho nga.

0: tinuod may gala sa mga daotag
1: Magnum
0: official sa atong gobyerno mga igsoon. Ato lang at tangana kay karong Lunes, ilan na magipasali nga isasigurado gin may gala nga murag sa ilan na sa Dambula kay mapriso naman kung Jinko, murag nalipay sila nga mapriso. Agas, mga malipay kakaoban niya, dapat inyong proteksyonan, malipay na noon.
1: Magnum! Buntag
0: naon sa naman ni may galang at kalibutan, mga iso. Anyway, abigas sa Las Braguban, Trisato, tulang may galang buntag na Pilipinas. At ang isigutay, sigut, may galang ginagbay sa atong Braguban, sa atong tulang. Abigas sa Las Braguban, sa atong tulang inyong alagas kanginan. Magnum, Jula Cubo, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:34.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
3: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Paimuji usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa
5: 0991-PISNO-MAGNUM-RADIO.
0: Giga sa report, pinagin Magnum Risa Cruz, tinita may kala ni Magnum Adi Alzado, kagingon mga eksperto, nagpaimangno batok sa silent killer nga hypertension. Ano na ba ito mga report tong kaban? Magnum Adi Alzado, Magnum Adi, Guay, Magnum Adi.
6: Gipahinumdumaan sa mga eksperto sa panawas ang katauhan nga dili angay magkumpiyansa sa hypertension. Tungod kay kasagaran ini, walay gipakitang sintomas apan mamahimo mo resulta sa seryosong komplikasyon sama sa pag-atake sa kasing-kasing, stroke ug sakit sa kidney. Kini nga mga pamahayag, giluwatan ni Dr. Leon Borromeo Jr., isa ka medical officer for sa Northern Mindanao Medical Center, alayon sa pagtamod sa Hypertension Awareness Month, din usa ka tinuig nga kampanya nga nagtumong sa paghatag og kasayuran sa publiko mahitungod sa kapeligro sa high blood pressure o alta presyon nga nailang silent killer, matod ni Borromeo. Nga minilyong mga Pinoy ang nag-antos din sa kita og daghan ang wala masayod nga una na de sila ay alta presyon ug tungod ini pipila ka mga importanteng pahinumdom sama sa pagbatasan sa pagpa-check up sa presyon sa dugo aron masuta kung pabiling himsog ang kasing-kasing sa usa ka tawo.
7: Support of the Philippine Society of Hypertension in celebrating the Hypertension Awareness Month of the DOH and WHO in their initiative called the Me Measurement Month. We encourage everyone na magpa-IPI dito sa health center, dito sa mga hospital nearest you, or sa OPD Department of Northern Mindanao Medical Center para mahibawaan nato ang ato ang PP. And if medyo taas-taas na galing o delikado na nasa borderline or actually na nasa hypertensive na range, we can start the aggressive management for hypertension to control it early.
6: Ang pamahayag ni Dr. Leon Borromeo sa Family Medicine Medical Officer 4 sa Northern Mindanao Medical Center. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Alright, salamat. Tinabati rin po sa kaban. Magnum Angie Alzado, ikaw Magnum Kia, high blood ba ka?
8: Kaloy, sige na Magnum Joel, wala pa man hinoon.
0: Wala pa. Okay, kining high blood, murag kuha gini, no? Naghant na magkaila. No? Yung mga batanon nga, tingin ko, sumuna, atake ko nun, kasi atake, batanon pa man. So, silent killer kid siya kay di ba kakahibalo kay imulawas normal man
8: normal
0: ay imulawas oh do natay kaila nga ato sa retong isigisi kaon siya og durian nya udto man to mga alas 10 pag-uli sa ila giatake
8: agoy
0: unya patay so ina na ang daga
8: durian
0: no
8: oh,
0: silent killer gyud kini nga high blood bana mo na dikid mo kumpiyansa labi na kung init bitaw kanang init delikado gyud kay na unya kinala silong-silong.

0: panalagsak kay ang kinabuhi usara. Pag mawala na, wala na gyud tungod sa high blood, kay daghang high blood karon nga di kinsa kay makahibulong high blood ay ka.
1: Kaya mo balaan nga kanang nanay bation.
0: Usay wala na okay. Muna nga dapat yun na pirmi ka magpasusi, di ba? Kung naka maghimo, magpalit ka o kwan. Kining na imong kagulingon nga BP. Kanang blood pressure, kanang signalas bukto, no? Muna imong buhaton para mamonitor ni mo ang imong, imong kwan. Blood kining pressure. Blood pressure. Kay silent carry lagi. Kining nasangpit nga balatian ang high blood. Alas 5:54 samtang DSWD 10 gipalig-on ang ilang social services alang sa mga kabus. Ano na ba ito ni Pusong Gaban? Magnum Jane Lona. Jane, quiet Magnum Jane.
2: Nagpadayon sa pagpaligon sa ilang mga programa o serbisyo ang DSWD Field Office Stand aron matabangan ang mga kabus o vulnerable nga sektor sa Northern Mindanao. Pinaagi sa nagkadayang social welfare program sama sa assistance ngadto sa mga pamilya nga nagkinanglan, educational support o emergency relief operations. Mas dagang mga binipisyari

0: Salamat ginabati ang Airpods Hungkaman, pinag-inimag ni Manji Alzado, oras, alasays na sa buntag.
1: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C, to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0...
2: Ang kinig ako dun sa press conference ni Miko ka... yung spokesperson, sabi niya, dito daw sa pagkakataon nito, hindi daw sila dapat mag-fail, no? At ito na ang isang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino para makakuha ng justisya. Mukha atang mas serious sila ngayon.
3: Ang pamayag ni legal analyst Attorney Mel Santa Maria.
0: Alas 6:16 sa tang miyangkon na si Akane Senator Richard Gordon nga kasukaon na siya sa mga kakitabo karon sa Senado. Matubad ni Gordon nga dili na mayo ang imahe sa Senado tungod sa mga pangitabo nga may resulta aron na siya mawadaan og dignidad.
4: Ang tingin ko, ang dili ko siya, nakakadual. Nakakadual talaga. Because you can no longer recognize it, as I said the other day. Ang mukha na Senado sa buong mundo, any Senate, must show that they have a sense of country, a sense of justice, a sense of dignity for themselves, integrity at all times, and all the time, accountable to the people. Mukhang wala na yan eh. Wala na yung rule of law. Palyahan na nangyayari. Bastusan na. Narinig ko madalas yun kay Frank Rilon. Narinig ko kay Risa Ontiveros. Bastusan. Never heard that. You know, you hardly say that in the Senate, pero napipilitan yung mga ating senador na sabihin bastusan na. Because from the very beginning, magmula na nangyari ito, kailan ba ito nagsimula? May 11, di ba? Alam na nila na papasok na yung articles of impeachment. Meron silang game plan. That is to confuse the public to make sure that they can stop the impeachment. Makita mo yung
0: inaaraw ang payag ni Senator Richard Gordon.
3: Gibot yag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga formal na nilang gibaso sa kabatok ang kanhi a Department of Public Works and Highways kundi PWH Undersecretary Cathy Cabral. Kinsa namatay human gayong mahulog sa pangpang sa tuba binggit nitong Disyembre 2025. Kitungod kay lakip si Cabral sa mga kasuhan tungod sa kalambigitan sa mga budget insertion. Matod ni Cavano, ngula na ibili pa ang kaso batok sa kanhi opisyal tungod kay kinimitaliwa na sa laing kalibutan. Samtang kumpirmar usab ni Cavano nga wala nay kasong atubangon pa silang kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Opolencia o kanhi District Engineer Bryce Hernandez. Human sila hingpit nga may mong kabahin sa witness protection programs Department of Justice kun DOJ.
5: Also like to clarify the status of the other individuals originally named in the complaint. The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opolencia, and former Bulacan 1st District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981. I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
3: Ang pamayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
0: Alas 6:19 na, para sa ang balita nga nasunod, wala ang ikakulat ni ACT Partylist Congressman Antonio Tino ang parayang pag-ubo sa satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kinuman migawa sa survey sa social weather station kung SWS nga amitala kini sa negative 15 nga rating ang Presidente nga mao'y pinakaubo sa niyang rating sa pagsugod sa iyang administrasyon na itong tuwing 2022. Matuman ni Tino nga nagtuo siya nga resulta kini sa hinay o walay insaktong aksyon sa mga problema sa Pilipinas sama na lamang sa krisis o mga walay klaro nga kampanya batok sa korupsyon.
6: Well, hindi po tayo nagugulat na tuloy-tuloy ang pagbagsak ng satisfaction rating President Bongbong Marcos Jr. dahil pinapakita ang husga ng

0: publiko. Walang anumang credibility yung kanyang so-called anti-corruption campaign. Yung mga pangako niyang malaking isda, nasa na. Alam ng publiko na siya mismo ang sangkot. Kaya hindi rin niya talaga maadinan yung mga kasabwat niya dito sa pagpapatupad ng, you know, massive flood control corruption. Hindi mangyayari, hindi posibleng mangyari ang ganung kalaking corruption over the first half of his administration nang wala siyang direktang partisipasyon at pakinabang. Yun ang ibig sabihin ng numbers na yan. Dagdag pa dyan na
1: hindi, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up, ug 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
1: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainilang nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
6: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
6: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
6: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
7: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
8: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
10: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School. Test the programs and check

0: STEM teacher and business education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas.
4: Insulto ka na nga tagahimo ka sa balaod tapos nagtago-tago ka sa balaod. Malisod, lesod subton kana. No, sa ordinaryong mga mamumuo ang dili mag-report sa opisina, dili moadto sa pabrika o dili kaha moadto sa mga worksite ay absent yan. So why sweldo dapat, no? Kaya tan-aw na mo yung mga senador, mga congressman nga wala nagasuod sa trabaho pero nagadawat og sweldo ay questionable kana ug among gipanawagan sa among sulat ngadto kang Senate President Cayetano. Itong miyaging adlaw sa namo sa mga gihangyo kaniya nga pag-absent, no pay. Tulad ng mga ordinaryong mga mamumuo, no work, no pay tayo.
3: Sir,

0: force majeure. Pur kay kon mo force majeure, mugawas man tong mga natural calamities uban pa mga kalamidad, no? Pero murag giwala na itong portion para nga bisan pag dili force majeure ang rason, maka boto, maka appeal gapon sa deliberation ang usa ka absent ka senador attorney.
1: Oho, delikado ka na kaubang June kay maski ang naa sa sulod sa kulungan o ginagukod sa balaod ay maka-appeal, no? So usa ka na ka insulto sa panggobyerno nga ang mga naga-violate sa balaod mahimong nagapanday sa balaod. So
0: so dunay ka na mahimo. Nakita nimong motibo, tinago nga motibo sa nasgutan nga sugyot nga itugot ang nga magtrabaho ang mga senador nga absent via online. Doon ay nagpahipi nga motibo, ana attorney?
1: Akong tanaw,
0: claro.
1: Doon na ka, nagpagbukas ka na og tunnel.
0: Uh-huh.
1: Og tunnel ni adtong mga taong labi na gayod, doon na kayo giatubang nga mga kaso. Mm-hmm. Katong daghang mga senador nga lambigit niya itong kawat sa kabtangan sa gobyerno, no? Katong mga flood control funds.
0: Mm-hmm.
1: So adunay daghang akusadong adunay giatubang ang mga kaso sa ombudsman. O palagay ko, dili karon na pipila ka mga adlaw ay adunay mga arestuaran para kanila. So siguro kana usa ka pultahan para kanila nga makaparticipate maski nakakulong sila o naaresto sila ay magparticipate sila.
0: May kalabigitan ka ni attorney ang gidaktang impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Kaya na ay mga kabalaka daw nga kung dili papil kining maong mga absent ng mga senador labi na katong nagtago-tago apila kining dakpo na o kining pagdakpon pa mugamay ang mugamay ang mayoriya sa makapuli ang minoriya karon. Pag makapuli ang minoriya karon, sigurado na daw nga mapalagpot gyud sa iyang pwesto ang Vice President kining gamay naman ang mga Duterte senators. Mao na may magpabilin ang mga anti-Duterte senators nga mao kang minoriya karong panahuna, attorney.
1: Palagay ko ay hindi masyado yun ang dahilan kasi ang atong batakang balaod, ang konstitusyon nato, klaro man na two-thirds ang kikinahanglan nga boboto sa mga miyembro sa mga senado, sa senado. So kung maski kadtong wa makaparticipate eh bilangin yun sa two-thirds palagay ko, kaya hindi makaabot ng dapat 16 talaga, no?
0: So sir, sa metabo kung bilangin tong wala makapil sa pagbuto, ganong asa man sila ibutang dito sa wa mubutar o dito sa bato kang BP Sara, example ha, bato kang BP Sara or katong pabor kang BP Sara, asa mo tibutang tong wala diha absent o di pwede makaboto, asa man i-count ang ilang boto kung ugaling so i-appeal pag-count ang ilang mismong pagkasila isip senador?
1: Ang akong tanaw niya na kaubang June ay siyempre ay ang i-count mauman ang boto para sa tawag ito pagpatalsik, ano?
0: Uh-huh.
1: So kung dili maabot sa dili mo abot sa tawag ito, two-third votes, ay palagay ko ay yan po ay hindi valido. So ang two-thirds sa 24 man ang member ng ating Senado, kaya magbase sa membership. So 16 dapat ang guilty votes ng nga mahimuon. Ang base all the members of the Senate kasi ang nilalagay sa ating konstitusyon eh.
0: Okay, but kana siguro all the members of the Senate attorney with presumption nga walay gipreso, walay absent, walay nagtago-tago.
1: Dili, ang tan-aw na ako niyan, ang basa na ako sa Article 11 Section 3 Paragraph 6 sa 1987 Constitution, ang basihan sa all the members of the Senate ay not merely those present. Maski yung absent, ika-count.
0: Di ba bikin, attorney, nga pag-ingan nga, okay, sa'yo mabutar, di ha? Winding hands up, ya, kito'y absent, pero appeal, counted appeal ay yung mismo kuhan. ang ilang pag-

0: Kasi di man ganyan iboto ang ilang pagkasila. Sige ma'am, okay para yan.
1: So otherwise, magpabili ng ato ang status quo.
0: Okay. What about ma'am kung doon ay hidden motive ang mayoriya nga usabon ang nasgutan nga bahin sila mismong rules aron nga ang ilang tinguha matagag katumaran kay mamani magkakamatiknan nga gapaningkamot ang mayoriya di sila makulangan panahon sa botasyon kay kung panlitan mapreso na si Bato o nya dahil mapreso na ang uban pa mga senador mugamay sila. Pag mugamay sila, ang ilang porsa sa ilang mga tinguha, example, kining sa umabot ng impeachment, magamyan sila, ang metabo, dili matuman ilang tuyo. Naanay mga pagduda nga doon ay gitago nga motibo sa panong usabon ang nasgutan ng lagda, ning panahon pag yun nga niya kining maunga kontrobersyal kayo ng mga nga kinibang issue metuod sa impeachment batok sa Bishop Sidante, Attorney.
1: Kuan Magnum June, ang concern raised is actually very important and critical. It means nga kita as voters and participants of our democracy are looking into this, dili bitaw parehan at itong una nga mutuman na lang or musubay or mo-o na lang diretso.
0: Mm-hmm.
1: And we understand nga ang Senate nato was intended to function not merely as a voting platform, but as a deliberative constitutional body.
0: Mm-hmm.
1: Unya ang ilahamanggong legitimacy derives from visible and accountable participation. So ang kaning debate over online attendance is ultimately a debate about constitutional design.
0: Mm-hmm.
1: Ang issue, dili lang siguro simply whether technology allows for remote participation, but whether ang constitutional deliberation retains its integrity kung ang institutional presence becomes virtual.
0: Uh-huh.
1: So if the answer to that is ang presence nato sa isa ka senator via video conference or teleconferencing or other remote means achieves the purpose of retaining the integrity of the Senate and not just to reduce it into institutional leverage, then maybe we can allow for online voting. But otherwise, if ang online voting nato is designed to accommodate just one senator, then it suffers the same kind of infirmity kung gapasa ta og balaod nga dalang tay paboran pod ni isa lang ka tao. So if ang broader goal for amending the rules of Senate proceedings, internal rules and regulations of the Senate, aron nga ma-preserve gyud ang deliberative authority sa atong Senado, then well and good, let's do online voting. But otherwise, kung para lang ni nga i-accommodate ang present nga political nato nga environment, maglisod mangud na kung ingon ana, because our laws, our rules and regulations was not designed for convenience of just one particular person or isa ka political leaning. Ang akong tanaw magud ani Magnum June, number one, naa sa due practical need to adopt to modern nga means aron nga mas efficient ang trabaho sa ato ang mga public officials. We have seen how video teleconferencing and remote participation has allowed us to perform well and even better atong una kaysa maggasto pa ka pag biyahe, magspend pa ka og time nga mo travel from point A to point B. So time og resources nimo naka-save na ka because of the efficiency that technology now allows for us to do. Pero daghan pa manggud og other issues ani mo nang oo on one side it makes it more efficient that we allow for remote and virtual nga participation, but on the other hand, we also would want to know if the current amendments being proposed in the Senate actually achieves the main purpose of allowing full deliberative authority of each member of the Senate and the Senate as a whole. Dayo.
0: Mga eksyon ng kauban takarubod daga mo si Attorney Katrina Mordino, ang kani IBP Misamis Oriental Chapter President. Ma'am, thank you ma'am sa mong panahon.
1: Thank you kayo, Magnum June o Magnum Aline.
0: Si Attorney Mordino, Attorney Mordino, Katrina Mordino, mausay...

0: miyembro sa National sa Board of Directors. National Director mismo sa IBP National Chapter, Attorney Katrina Moreno. Oras, alas 7.24, standby sa mga pagbalik kaman sa panamdom, mga ginikanan o gubang stakeholders, gagat sa pagsalmot sa Brigada Eskwela sa Deep Ed Kaginuro Sugod karong adlaw Lunes. Andam-andaman inyong mga silhig, inyong mga dustpan, uban pa mga gamit, mga trapo.
1: Oh, pwede po sila ka nang nabot.
2: Permahal na bid of donation para dili po, para ma-recognize po sila ang ilang mga tabang.
0: Unsa ni nga eskwelahan, ma'am? Pwede ma-specify?
2: Yes, ang Cagayan de Oro National High School, Senior High School.
0: Okay.
2: Magkundunduhan na ka mga campuses na naman junior high school. Kami namin sa senior high school.
0: Namo sa senior.
2: O dool sa Kogon nga area.
0: Dool sa Kogon. Kanang murag mabanang diya sa South Dapit. South may tawagan na, no?
2: Yes, South City Central School.
0: South City Central School, oo. Nahadiya ang National.
2: Yeah, Cagayan de Oro National High School, Senior High School.
0: Okay. Saan ba itong number ni Ma'am Milba Neri? Di man pwede siguro iatong yun din mong number, Ma'am Neri. Ma'am Milba, no?
2: O pwede ba siya? Kanang pwede rin paagi sa inyo magdomdjun. Wala problema para maabot po din sa amo.
0: Oo, oh, makalaom ka. Mag-contact mini mo. Huwag na amang gali mo tawag mo. Mo arindiri. Panalitan mo tunol. O para sa lugar sa Brigada Eskwela. Whatever. Cash items. Non-cash items. I-coordinate na mo diretso ma'am sa imo. Tabagan ka na mo.
2: Yes, thank you, Bang Dumjun.
0: Para makatabang. Ma'am, salamat kay ma'am. Gawas kung doon na kay iaghat pa sa automatic paminaw. Aron nga mas daghan kaysa ka ng basig mas daghan ang mga tigib martilyo silig pero ang tao maminos, ma'am.
2: Magnumjun, una sa kanan gusto magpasalamat sa chance nga imong gihatag sa ako sa among school in behalf sa among principal si Sir Giljun Pinulyar. Magpasalamat ko sa time nga imong gihatag namo og mao ni akong aghat para sa ang Brigada Eskwela next week June 1 to June 5 akong giaghat ang mga partners namo, ang mga parents, ang alumni association, pinaagi pod sa SPTA.
3: At matalinaw, kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mikey C! The Mikey Power of C!

kusto ka magkadawat og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance. Enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria.